0: mga kabayanan, sino ni ang Gen X? No? Nag-stood out as the most opposed. Okay? Gen X, mga kabayanan. Okay? So, sino ni Gen X, mga kabayanan? Ano ni mga tuig? Ang Gen X, mga kabayanan, sila ni mga tatay kag nanay nato. mga 1965 to 1980s. Okay? Sila ni ang mga Gen X. No? Followed by the baby boomers kag mga millennials dayon. No? So sila ni ang nagatindog nga law ay gidya may vape, law ay gidya ka pinagrelyo, law ay gidya nagainom. Sila ni nagatindog mga kabayanan. 78% sang Gen X naghambal nga ah, disapprove kami sina nga vaping ay na ano naman. No? Disapprove man kami sina, no? And then, ang baby boomers sa mga nagap na pamangkot out of 1,455, may pipila, ano, may pipila ka mga Gen X, may pipila ka mga baby boomers, may pipila ka mga millennials, Gen Z, kag ang silent generation. Okay? Silent generation, mga kabayanan. Sino ning silent generation? Ang 1928 to 1945, mga abot ako may arapat na sininga mga no. Bae, kung nabuhi ka sa 1928, i-minus minus ta. 19, nasubong, 2026, ibala. Minus 1928. So, you are 98 years old. Okay, sila ni ang mga silent generation. Kaya gahipos lang ni sila. No? Hindi na sila kuda ng kuda. Hindi na sila witty-witty. Okay. So, ang Gen X, number one, gid, 78% sa mga napamangkot ng Gen X. Sila nga, hindi, gid, no? Ang baby boomers, 76% sa mga baby boomers na gambal nga hindi man sila, no? Ano ni mga baby boomers, ha? Ang baby boomers, mga kabayanan, ha? Ang ilan ni tuig is from 1946 to 1964. Okay, amo ni ang baby boomers, oh. Ang millennials naman is from, ha? Kung mamangkot ka, it's from 1981 to 1996. So, pag-abot sa 1997, hindi na kamo millennials. Ha? Mga 1997, ha? Hindi na kamo millennials. 1996 lang asta. Okay? So, ha? 78% sa Gen X ng hambal nga laway, hindi, opposed. Ang baby boomers, 76% ng hambal nga laway, hindi. Ang millennials, 75% sa mga millennials nagambal hindi. Kag 73% sa mga Gen Zs. No? Mga Gen Z. Ano naman ni ang Gen Z? Kung Gen Z ka, you are from 1997. Okay? 1997 to 2012. Okay? Amo na ang mga Gen Z. Oh. So, kung 1997 ka na bata, you are 28 years old. 29 years old. 29 ka na, 28, 29 ka na subong tuig. Okay? So, kung 2012 ka, 26 minus 12, pila, partner Bonme. No, di na ko kabalo magmata. 26 minus 12, 14. 14. Oh, sige. Sabi ni Mami Anan, ha? 75% sa millennial, 73% sa Gen Z, kag 69% sa silent generation. Around 21% lang sa Gen Z ang naghahambal, pwede lang. Okay lang na sa amon. Okay? Okay lang na sa amon. Di wala po talabot ang mga, ano ah, ang dason sa Gen Z kay Generation Alpha. Kaya ito siyempre mga bata pa na sila, yaway pa na sila ganubyo-nubyo masyado. Hasta lang tanay sa Gen Z. Okay? So, 21% lang sa Gen Z ang naghahambal. Ngati, okay lang na ah. And when it comes to smoking naman, vaping to ha, vaping. When it comes to smoking, around 78% of Filipinos naghambal that they would not be okay with their partner nga nagagamit sa mga tobacco products. Ha? While 16% lang nagakonsider nga acceptable, 6% ang unsure. Kaya nga aman, tungod ni sa mga sa information subong. So na ya, information is not readily available. Pero subong ya, ang information subong grabe na. Ha? Tanan na kita kabalo, anong epekto sa sigarilyo? Ha? First-hand smoking. Ha? Ano ba silang sa first-hand smoking? Nung isa lang kagamot, hindi, joke lang. Ha? First-hand smoking, mga kamyanan, ikaw mismo ka panigarilyo. Second-hand smoking, ang second-hand smoking, gahaklo ka sang aso, sang tao nga nagapanigrilyo. Pero may third-hand smoking, mga kabiyanan. Ang third-hand smoking, abin na ito, hindi kita apektado man. Ang third-hand smoking, for example, ikaw nakaklo ka sa nagapanigrilyo. So, pati ang imong bayo na nimahaw si grilyo. Pagpuli mo sa balay, nakahakloy mo bata sang bayo mo nga bawo si grilyo. That is what we call third hand smoking, mga kabiyanan. Okay? So, nakawalo kita sang epekto. Number one, lung cancer. Amo gina number one eh. Sa lung, sige da yun ang igo. Okay? So, naman nga 78% sa mga Filipinos. Now, this time, mga kabiyanan, ang baby boomers, na when it comes to sigarilyo, ang pinaka-oppo sa sininga grupo. Ang baby boomers, nagambal 86% nga, ay na yan, nga mo niya partner niya, magpanigarilyo. At the same time, ang ikadua, ang Gen Z, mga kabiyanan, 83% sa mga Gen Z, hindi sila gusto nga ang ilang nobyo or ilang nobya or ilang partner, nagapanigrilyo. Sa millennial, 75% lang. Sa Gen X, 74%. Sa silent generation, 50% lang. Kasi silent generation sa una daw, kabuhi na lang ng sigrilyo eh. Ha? Mas tigulang, mas legendary. Catch the taste of magic. Kabala ko mo sila nga kanta. Muna mga kanta sa una eh. So, hindi lang ito, hindi pa dayo na. Awa na sa una eh. So, isa ka bagay nga i-take note mo natin, 30% sa mga Gen X, they are open to their partners nga nagapanigrilyo. Now, for alcohol use naman, mga kabiyanan, nearly 2 in 3 Filipinos are turned off kung ang ilang ang mga romantic partners palainom. Tisin o mang bigusto kay... Especially kung lalaki, bala. Kaya grabe na ang information, subog eh. Kabalo kita kung anong matabo, kung ang imong bana hubog-hubogan. Ha? Kung either masumbagan ka, either ang inyong kwarta maubos ang inom, kung either maubos ang barkada, di ba? Kaya kabalo na kita kung ano ang mga resulta sina. So, nearly 2 in 3 Filipinos, hindi sila gusto ng ilang partner hubog-hubogan pala inom. No? On the other hand, 26% sa mga Pilipino nga napamangkot, okay lang. Ang hubog-hubogan ay pala inom. 8% wala, no clear opinion. Siguro ang nagambal ni okay lang, mga pala inom ni sila. Ang nagambal ni guro nga wala ko klaro ng opinion sila. Nagatilaw-tilaw man ni sila. Okay? So, baby boomers, sila ang most opposed ng grupo, 72%. Gen Z, 65%. Millennial, 65% man. Gen X, 64%. Silent Generation, 52%. Now, Silent Generation, amunin kabuhi nila sa una eh. Inom, kagsigrilyo. Kaya sila niya ang mga tao nga nagpangatubang sang gira sa una. Okay? Kaya munang kabuhi nila sa una, inom, kagsigrilyo. Okay? So, the Gen Zs and the Millennials, they are tied in expressing openness sa ilang mga partners nga pala inom. Okay? So, ini nga survey gin-conduct ini from March 10 to 17. Pinagi sa face-to-face interviews with Filipinos nationwide. Now, istoryahan ta karon sa ikaw nga bahin sa ato nga tingog publiko kung ano ang epekto sini. Kaya nga, focus on the romantic partners eh. Nga, hindi sila. Ano ang mga bagay nga na-notice-share nila kung ang ilang nga partner nag-ainom, nag-sigirilyo? Anong hindi nila gusto? Suryahan din ni Karon sa ikanong nga bahayan sa itong natibubliko. Nabalik at malayin, kababalik pang oras na Pilipinas.
1: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugan.
2: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Halangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa Perlas ng Silangan.
1: Baguio,
2: Subic,
1: Batangas,
2: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
1: white sand kag blue water, kanami maglakat sa gakinang nga baybayon.
2: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
1: Discover beauty,
2: passion,
1: and paradise.
2: Discover Philippines! Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.

Ginkilala sang Police Regional Office Negros Island Region o kung PRONIR ang ila apat ka personnel sa ila focused intelligence driven operations nga nangintunaan sang pagkadakop sang duha ka most wanted nga pugante sa rehiyon. Ang awarding ceremony ginpangunahan ni PRONIR Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay kaupod kay La Castellana Vice Mayor Almi Rumayla ni Cor Mangalimutan bilang guest of honor kag speaker sa Camp Alfredo Montelibano Senior diri sa Bacolod City sa tong Mayo 4 Lunes nga adlaw. Ang gin-awardan sang medalya ng kagalingan na musanday Police Captain Lindsay Carabale, Police Staff Sergeant Raymond Layson, Police Lieutenant Merlindo Bulandres, kag Police Executive Master Sergeant Giovanni Delara. Sa isa ka statement, ginsiling sang PRONIR, padayon ang ila pagpabaskog sang ila kampanya batok sa mga pugante, pagpabakod sang ila mandato nga sundo ng rule of law, kag protektaran ang publiko. Para sa pasidungga ng Waran, Ruth Glory nga nagasiling ang dungganon ngalan mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.

0: publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 8:19, mga biyanan. Kagaring na kita sa ikaduang bahayin sa itong tingaw publiko. By the way, no, good morning to sa inyo tanan. Sa mga bago lang nag-tune in, kaya sa mga bago man nga naglakat kay may laraktan. Kay Ma'am Adora Hinojado, good morning. 09-09-947-777. Ikaw nagali, Ma'am, ang 777, Ma'am. Good morning. Kay Tita Mary Alarcon, good morning. Ang taga-sumaang ni si Tita Mary, no? Taga-panokoy na, dira na yun. Kaya may naglambot sa akon nga, sa akong dalunggan bilang nga, Merkulis ang gabi, may nabungguan, pasulod na sa Punta Taytay, pero parang kay sumag pa. Okay? Nabungguan tigulang, dugay-dugay nga na-rescue sa ambulansya ka. Bata ko may ambulansya ang barangay sumag? May ara, matanahan ko ng mga barangay, mga patient transport mo na, no? So, nagligad, may napatay man to da eh. May napatay to kay guba ko ang ambulansya ka sumag. Sa Wednesday, sa gabi, lawig-lawig na rescue, nagkuha ang tigulang sa dalan. No? Kay, abot kung di nagkanto ang ambulansya sa sumag, basi na... may designated driver, abe, partner Bon. Either wala ang designated driver, either hubog ang designated driver, either sako ang designated. Amo na mga kasami nga mga rason eh. When it comes to barangay emergency vehicles, nga wala haw tigir ka inom ang nakainom ang designated driver mo. Nga wala haw tin maging laktan ang designated driver. Pero sa pangalan na lang tani, no, nga may emergency blahaw. Emergency, kung gintagaan kasing responsibilidad, kung gintagaan ka gahom, dapat pang tubangon mo malang responsibilidad. Humble ni Uncle Ben, with great power comes great responsibilities. Tiring! Spider-Man ka nagli. Tita Mary, good morning. Dra, good morning. Okay, Tito Bibs, mayong aga man. Anong sudan ni Tito Bibs? Tita Rodora, kay Tito Bonard. Kay sa anak nila nga nagtapos na, praise God. Kasadya sa atong situation sa Philippines, Pastor. Sadya, gidya. Sadya, gidya ang pungsod Pilipinas. Sadya, gidya. Now, balikan na ito nga topiko, ha, by the way. Balikan ta itong topiko. Ining sigurilyo. Ining ka-survey, mga kabiyanan, nag-reflect in isang isa ka madalom-dalom gid nga personal reference. Kay damo ang mga Pilipino, ginakonektar nila ang pagpanigrilyo, ang pag-vape, kag ang pag-inom with health risk, lifestyle compatibility, kag mga hygiene concerns, siyempre. And together with that, ang emotional stability, kag long-term family security. Hindi ka bi kakuha long-term family security kung yung mga bana hubog-hubogan. Siguro, ang bana mo ang una manumbag sa inyo. Kay hubog-hubogan eh. Magpuli siya bala. Ay, siya, dito, siya, no. Yeah, wala. Subagod na yun sa bana. So, around 75% to 78% sa mga Pilipino, sa mga Kabiyana, na muna nakita nila, no, nga unacceptable, no, ang vaping, smoking, kag sigrilyo, sang romantic partner. Okay? So, nearly 2/3 sa mga biyanan ang hindi man gusto sang alcohol. Now, ini nga shift mga biyanan, it is understandable. Nga man, kaysa mga relasyon, sa aton mga relationships, gina-evaluate naton, hindi lang ang attraction. Di ba? Well, yes, it's part. It's number one. Kapag kita mo, patay loyag ka na yun. Pagkakita mo daw, ikaw ng Miss Universe ng buhay ko. Pagkakita mo, patay loyag. Well, it's there. Pero subong yan daw, practical na ang mga tao, subong eh. Hindi na lang kay ang attraction, kundi ginalantaw nila, gina-evaluate nila ang habits, ang discipline, ang responsibility, ang future stability. Kung amo ni pamanahon ko, sa ano ayhan, may balay kami ayhan.

Ayhan, maka pundar kami Ayhan. Paano na kung may bata kami, di kami ma-star sa dalong tulay. So, gina, hindi pa minsira na subong. Okay? Now, smoking, vaping, kagining pag-inom, they are commonly associated with addiction. Okay? Hindi lang kayo sa addiction, kundi impulsive spending. No? Ang emotional volatility, ara manda. No? Kag ang mga unhealthy nga coping mechanisms. No? Well, whether fair or not, damo mga tao nga ginalantaw ini nga mga behaviors as warning signs. No? Warning signs ini para sa mga conflicts sa future, mga financial strain, no? Even parenting concerns, no? Isa ginakonektar ini sa mga tao. Okay? Kay man sa atong nga Filipino culture, especially sa romantic relationships, na? Ginalantaw naton may ara kita long-term intention sa atong mga utok, na? Napamisang pwede ba ni Ayhan maging maayos na nga bana, no? Pwede ba ni Ayhan nga maging nami nga asawa o maging maayo nga ginikanan, because ini nga mga bagay tiyan mo na ginapaminsir naton. Now, there is also a strong social image component. No? Kamuto ginambal ko kagina, kay ining pagpanabako, kag ining pag-vape-vape nga ini, nag-asimbolo ini nga ikaw cool. Okay? O, sa mga sa halin sa una nga mga dekada pa. Ha? Pero subong niya, nagliwat na nga ton nga public perception. Okay? Kagdamo subong nga gina-associate na naton ang frequent vaping, smoking with stress, with dependency, with poor self-care, rather than cool, rather than sophisticated, rather than sexy. Nawala na to ya. Okay? Biskan sa mga online discussion sa mga Filipino communities, mga kabiyanan, ha? Nagasaka ang frustration over secondhand smoke, over public vaping, no? Nagkasaka ang frustration, biskan ako gani, kung may manigrilyo sa tupad ko, daw hambalon ko gito yun. Share nga ang panigrilyo ka dihaw. Oh. Isa pag hindi no? May layi kita bala sa pagpanigrilyo? Oh. Nga wala gid ginapatuman. Ha? Sa tiyo ni, nalipay ko to tani mong sa tiyo ni President Duterte, kay may ginpirmahan to siyang layi, nga manigrilyo lang ka lang dapat sa mga designated areas. Mga designated smoking areas, hindi kaya pwede ka panigrilyo biskan diin. Oh. Galing kay damo, ka panigrilyo biskan sa sulod sa kalanaan, ka panigrilyo daw ko namin. Habo yun ka plato, ka platito, blanga. Hindi, joke lang. Hindi magmaoy ha, sa sulod ha. Hindi magmaoy. Oh. Biskan sa sulod sa kalanaan, mga restore, may ka panigrilyo. Oh. Nga hindi na yan pwede. Oh. Sa mga public, sa mga kalanaan, hindi pwede yung nagrilyo kasi smoking area. Oh. And from a hygiene perspective, mga kabiyan, hindi nga habits, yan siya, siyempre, klaw ay ni. Kaya kung nalantawon mo ang pagpanigrilyo, gabahoy mo ba, gabahoy mo bayo, gabahoy mo buhok, gabahoy mo panit, gabahoy mo silakyan, gabahoy mo kwarto, gabahoy mo nga mga supa. Tanan, gabaho. Oh. Biskan maligo ka pa baho gidya si grillo galing kay ti amon na subong eh pati gani subong ang mga perfume may ginabutangan na nila baho si grillo ang perfume na ano na yako no no na damo man dayon ng mga young people nga gabakal si mga perfume nga baho si grillo na ano na yako no ha painto man balahaw ha? Damo na subong mga perfume nga si grillo ang flavor baho ah. Oh, naano na gid na ako no daw. The way nagidahaw, way gigmo gagamit sa inyo nga utok ha. Kag ini nga pinomino nga nagagabaho gatapik bala. Amo na ginatawag nga third hand smoke kag ginambal ko kagina. Nga mga smoke residue nagapabilin sa mga surfaces, no? Even after nga wala na dang sigarilyo. No? Kag damo nga mga non-smokers makasimot sini. Bahopis ka na ko nga nakaagi mo kupulo pa na so una eh, di amugin mo na. Tilaw-tilila ako blahaw. So paguntat ko, wani na, no? Pati ako, di na ko namian magsimot sa mga baho sa ano. Oh. Meanwhile, ang alcohol mga menan, ang pag-inom, ha?
It can affect your body odor, your oral hygiene, your sleep quality, ang imong pagpamalhas. Oh, lain gid man baho sang balhas sa mga palahubog ug balhas sa mga wala gainom. No? Ang balhas sa palahubog do kay isog sang baho. Ang balhas sa mga wala gainom aslom. No? Do compare niyo bala sa mga nagainom nga ginabalhas. No, pero tinakaisog sang baho. Do kasakit sa ilong. Pero ang mga wala gainom nga ginabalhas, aslom. No, medyo ma... Amo ta kung di ninda mo dyan mabato nyo da. At hindi ganyan mo bala. Si maligo ganyan, no? So, hindi ba biyan ang mga rason? Damo pa mga rason, actually. But then, ang aton oras, jutay. Wala na, ubos na aton oras. So, as talented Rihanna, yung sa aton nga ilistriyana, yung ini. Kaginigid siya namin, mga biyanan. So, dapat ya maminser na kita. No? Ining smoking, ining vaping, ining pag-inom nga ini. Kay especially kung single ka mo, nagainom ka mo, nagasigrilyo ka mo, nagabape ka mo, laban-laban ka malaon, langig ka mo. Oh, dako, chance nyo ka maglaon kaysa makapamana, makapangasawa. Nga man, no? Ano rin na, ang naghambal. No? Science naghambal, kag ang aton nga survey. Sa Pilipino, ha? Pero kung siguro kung mangita ka sa Amerika, nati, depende na na iya. Pero ayon sa survey naton, mga Pilipino, hindi namian. Okay? So, depende na na sa imo kung mapati ka kung hindi. Pero ako sa imo, mapati ka na lang. Wala na detiyon, mga biyanan. Oh, salamat, Adriana. Kagatis naman na milit, mga moyo tanay. May naman ngalgit noon, Diyos sa mabla, nagkadayan ng kapasalamat kami sa siningaga. Salamat kino sa imo katutom. Salamat kino sa imo pagbakmayo. Kagsalamat kino kay... gin-remind mo kami liwat about kino sa mga vices. Kaya hindi namin siya mo mga lawas. Inaubuligi kami nga maintindihan naman gini kag makahimo kami sa desisyon gino ngon taton ini mga bagay kini mga bagay wala ginagatag sing kayuhan sa amon lawas gino buligi kami sa pagbadayon sa siningadlaw tuy-tuy pag nahi ka kami kag gabay ikaw may maistag sa naman mga kapoy tanang gino ginampo na pasalamatan Jesus name amen mga mga na nandito sa studio kaupod natin si partner Bonard Carmona sa atong controls once again ini ang inyo abiyan sa kanginan Jig Sinilya nga nagsiling life is short and simple don't make it complicated ini ang oras na Pilipinas diri sa 12:33 Radio DYVS sa Gasabuli see you next week God bless and bye bye

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Shalom! Ako si Marie Chris Sandoval ng Israel, kaagapay ng Serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Table Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
5: Yung uncle ko, ayaw nila yung presence mo dito. Bukas na bukas, gusto niya na umalis kayo. Or else, pupugutan ka ng ulo.
6: In the heart of the Sierra Madre Mountains, a missionary faced a chilling ultimatum: leave by morning or lose his life. But what led him to this moment of faith and fear? For over four decades, Pastor Rene Tanhusay walked the rugged paths of missions work. Through mountain trails and now through radio ministry, he has carried the gospel to the Bugalot people, once feared, now forever changed. His radio program, Balitok Madbesilid Nima Sierra Madre, which means gold in the Sierra Madre Mountains, is heard over 1143 DZMR Missions Radio from Santiago City, Isabela. Spoken in the Bugalot language, the program brings the message of salvation to those who have never heard and strengthens the faith of those who have.
7: Pansaysay ang kasin mga Panginoon and bayaan siya siyan laga madiyot siya.
5: Na-challenge ako sa life ng mga missionary. At gusto ko rin maging part ng gawain ng Panginoon sa dako ng kabundukan. Ako ay tumuloy dito sa Neutral School of Mission. Naging trainee ako sa Kalanguya at sa ibang mga lugar, hindi sa Bugalot. Kaya papasalamat ako.
6: Pastor Rene felt God stirring his heart, a call to serve. But even in his obedience, he had one request.
5: Sabi ko, Lord, I want to be a missionary. Huwag lang, Lord, sa mga Bugalot tribes kasi mga headhunters sila.
6: The Bugalot, once known as the Ilongots, were fierce warriors of the Sierra Madre, spanning Nueva Vizcaya, Aurora, and Quirino provinces. Before hearing the gospel, they practiced headhunting as a ritual of dominance and sacrifice. Assigned to the Kalanguyat tribe, he breathed a sigh of relief, thinking he had avoided the headhunters. Or so he thought.
5: Noong ako'y pinadala sa Kalanguya, binata pa ako noon, ay talagang tuwang-tuwa ako. Sabi ko, Lord, sinagot mo yung aking prayer. But after marriage, dahil siya ay pinadala ng mission doon sa mga Bugalot noong dalaga pa siya, yung calling niya that time ay gusto niya pa rin bumalik doon sa mga Bugalot. First time na nagland kami sa Gingin, andun yung mga Bugalot, sinalubong kami, nakabahagi. Sabi ko, Lord!
6: As the months passed, seeds of faith began to grow.
5: Yung mga tao, ginawang kami ng bahay. Talagang tinulungan kami ng mga tao. We're so grateful dahil itong mga taong ito naman, mga tribo, ay uhaw na uhaw din sa salita ng Panginoon.
6: A church was built and lives were changed. But another test was yet to come.
5: Ang isang believer doon, isang elder, sabi niya, Kuya, yung uncle ko, ayaw nila yung presence mo dito. Bukas na bukas, gusto niya na umalis kayo. Or else, pupugutan ka ng ulo. Wow! Karoon ako ng fear. Napakabigat yung puso ko. Kasi pag sinasabi ng mga bugalot, gagawin talaga nila yon. First thing in the morning, I'll call the airplane, alis tayo dito. Nagulat siya, sabi niya, anong nangyari sa kaniwento ko?
8: Happy Friday! Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayeng OFWs at sa kanilang pamilya. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabulong payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Roman Guevara, mula po sa Rise Up Church Dubai, United Arab Emirates. Samahan niyo po kami upang paglingkuran ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya dito lamang sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Samahan niyo po ako para sa ating opening prayer. Aming Diyos at aming Ama, muli po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito upang magpasalamat sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin upang makapakinig, makapanood, makasali, makatanong, mag-participate dito po sa aming gawain. Lumalapit po kami sa inyo ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like. At nawa, sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pagtan, pag-participate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin yung pong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan at maging sa oras na ito, lulat itinadakila as we pray. All of these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer and all God's people say, Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, apon, gabi, madaling araw sa ating present sa ating gawain sa araw na ito, ang serbisyong OFW. Ang ating pong pag-uusapan para po sa ating gawain today, how to become a successful OFW. How to become a successful OFW. At hango po ito sa ating halos na 20 years na experience bilang isang OFW dito po sa gitnang silangan, especially dito sa Dubai, United Arab Emirates. Hango din sa ating mga na-encounter at mga nakausap sa iba't ibang panig ng mundo. As the Lord has enabled us to go to many countries in the world na mayroong OFW. At ilan po sa mga babanggitin ko today ay naniniwala po kong napaka-crucial para maging isang successful OFW. Kasi sayang naman, ng ibang bansa na, nagtrabaho na sa ibang bansa, naniraan na sa ibang bansa, tapos hindi pa naging matagumpay. Tulad ng mga sumusunod. Number one, be professional. Ano man ang maging trabaho, anuman ang maging career, anuman ang maging profession sa ibang bansa, be professional. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. May mga napunta immediately from the very beginning sa mga magagandang kumpanya. Meron naman na napunta sa hindi mga magagandang kumpanya. May mga napunta sa mga trabaho na masasabing dream job nila o di naman kaya akmang-akma sa kanilang mga natapos sa pag-aaral at nasa kolehiyo o mga nag-i-experience. At meron din naman na nung nag-uumpisa, no choice. Kasi yun lamang yung trabaho na available sa kanila kahit pangakilayo nito sa kanilang natapos sa kolehiyo o naging karanasan. Pero whether naging maganda ang iyong napasukan o di naman kaya saktong-sakto sa iyong kurso at experience o hindi, still, be professional. At ano ba ang ibig sabihin ng maging professional? Yung you always give your best. Na dumarating ka ng on time sa iyong opisina o kung saan man ang lugar ng iyong trabaho. That you treat your colleagues, your clients in the best way possible. Na hindi mo inaayaan na yung mga personal mong mga problema nagiging excuse mo kung bakit hindi ka nakakapasok o bakit kung pumasok ka sa trabaho pero hindi ka nakafocus o hindi naging on time ang iyong output o mga ni-require sa iyo in spite of what you're going through personally, pero you still give your best. Be professional. Marami kasi na sa Pilipinas pa lang hindi na professional. Kaya pagdating sa ibang bansa, nadala o nabitbit nila yung ganung ugali, yung ganung diskarte. Realize that when you're working in another country already, no? At minsan pa nga napunta ka sa mga bansa na meron na rin talagang tinatawag ng mga global standards. Kailangan ipakita mo ang iyong husay, talino, galing, as well as yung iyong accountability and responsibility, yung iyong discipline, at yung iyong excellent behavior and output. Dahil bukod sa para hindi ka mapulaan, para ikaw ay magtagal doon sa kumpanyang iyon, mapromote doon sa kumpanyang iyon, always, and eventually, rini-reward, hindi man agad-agad nung mga earthly masters o nung mga tao ang iyong ginagawa, but surely si Lord nakikita niya kahit pa nga yung hindi nakikita ng iba, and it will be the Lord who will reward you. Kahit pa nga minsan napunta ka sa mga kumpanya na ang tagal-tagal bago ma-promote o di naman kaya toxic ang environment or hindi mabuti ang iyong amo, pero si Lord nakikita niya ang lahat ng ginagawa mo. At hindi man dyan sa kumpanyang yan, ikaw may mapunta sa ibang kumpanya, pero yung yun na yung work ethic mo. Lagi kang excellent sa iyong pagtatrabaho, lagi kang professional. Eventually, God will bless you as you have learned to always give your very best. At isipin mo rin, hangarin mo rin, lalo na kung ilang taon ka na rin na nagtatrabaho sa ibang bansa, ilang taon ka na rin nagtatrabaho dyan sa kumpanyang yan, kung paano ka pa pwedeng mag-improve. Because that is the biggest room in the world. The room for improvement. What else? Number 2, have financial goals. Have financial goals. Dahil sabi nga sa atin sa Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent lead to profit. as surely as haste leads to poverty. So, syempre, sa iyong pagtatrabaho, nagkakaroon ka ng sahod. At most likely, dahil nasa ibang bansa ka na nagtatrabaho, mas malaki-laki na sahod kesa sa isinasahod mo sa Pilipinas. At nawa, ano? Hindi lang basta malaki ng konti. At lalo na sana, hindi yung halos pareho lang o mas mababa pa sa Pilipinas. Sana ang maging sahod mo yung isang napakalaking sahod. Higit na higit dun sa tinatanggap mo sa Pilipinas. Ngunit, kahit gaano kalaki ng sahod, pero kung hindi naman tayo nagkakaroon ng financial goals, kung saan pupunta yung ikinalaki ng sahod na yan, eh sayang din. Dahil pag ang isang tao, kahit pa sa Pilipinas, ha, walang tamang financial goals, eh pwedeng magulat na lang siya isang araw na pagkatapos ng ilang taon ng kanyang pagtatrabaho, eh nauwi sa wala ang lahat ng kanyang naging kapaguran at pagpapagal. Kaya, magkaroon ka ng time kung kailan magpaplano ka, magsusulat ka ng mga plano mo, kukonsulta ka sa mga taong medyo mas maalam at mas marunong sa'yo kung paano mo nga pwedeng isaayos ang iyong finances. At malaking bagay dyan at malaking tulong dyan, number three, para maging isang successful OFW is that gumagawa ka ng budget and more importantly, that you stick to your budget. Dahil sabi nga sa Luke chapter 14, 28, suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? So pag meron kang tamang financial goals, di, ito pala yung binabalak mong paglaanan ng iyong kinikita sa bawat buwan. Ito pala yung mga nais mong ma-achieve. Ito pala yung gusto mong mangyari in the next 2, 3, 5 years. Then therefore, natututo kang mag-budget ng resources mo. Kinocompute mo, ano ba yung monthly expenses mo, weekly expenses mo, daily expenses mo. Inaalam mo ano yung absolutely necessary. Tapos inaalis mo rin yung mga bagay na pwede ko naman palang huwag bilhin ito, huwag kainin ito, huwag muna gastusin ito. Kasi nga, meron kang financial goals and you have set a budget so that you will be able to fulfill those financial goals. At ang key aspect dito yung discipline. Ang isa sa napaka-importante dito, yung ma-develop yung disiplina. Which means, number four, that you have learned to not overspend. That you don't overspend. Dahil kung ano yung naset mong budget, didisiplinahin mo sarili mo na magsistick ka dun, you won't overspend because you have learned to live below your means. Dahil sabi nga sa Proverbs 21 verse 20, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. Dahil hindi purkit kaya mong bilin, pwede mong bilin, dapat mong bilin. We must learn to resist the urge to just buy and buy and buy. That usually results in a great wastage. Maraming sa mga nabili natin ended up being what? White elephants. O di naman kaya talagang mga bagay na sayang na sayang because they don't really add value to our financial situation. Kaya kailangang ma-overcome natin yan. Yung gastos ng gastos. Lalo na sa mga bagay na hindi naman necessary. Sa mga bagay na pwede namang isang tabi muna. Dahil marami sa mga nag-overspend. Dahil nga, hindi sila nagkaroon ng malinaw na financial goals, they don't stick to their budget, and then they overspend. Nagsisimula sa konting utang yan. Hanggang sa mamaya, in order to survive, utang na lang ng utang. Nagsimula rin kasi sa mga inuutang yung hindi naman kailangan iutang. Umutang dahil meron lang mga luxuries na gustong pasukin o bilhin. Napapautang tuloy unnecessarily yung pag-utang itself. Lalo na kung pag-utang sa banko, for instance, or you went into some kind of financing. Generally speaking, hindi naman all that bad yet. Lalo na if the loan or the financing is about an investment or business. Pero may mga tinatawag na unnecessary debt. Yan dapat ang ating iwasan. Avoid unnecessary debt. Sabi sa Proverbs 22 verse 7, the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Lalong-lalo na iwasan natin yung mangutang na mangutang sa ating kapwa, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, ka-church, kapitbahay, kasama sa isang organization, at kahit pa nga kamag-anak, kahit pa kapatid. May mga tao at mga OFW, nakakalungkot ang kinahantungan nila. Dahil umpisa pa lang ng pag-OFW, wala nang matinong financial goals. Hindi na nag-stick sa kanyang budget, nag-overspend, nagkaroon ng mga unnecessary debts. Kaya iba nakulong pa. Iba sinasanla ang passport. Hindi makauwi-uwi sa Pilipinas. Yung iba, nung umuwi sa Pilipinas, tinakasan yung kanilang mga naging utang. Akala mo, dun magwawakas yun. Napakapangit, napakasaklap, at napakalungkot yung nababaon sa utang. Actually, kahit hindi OFW eh. Kahit nasa Pilipinas eh. Kasi kahit anong linaki ng kinita, kung hindi matino sa pera, sablay sa pera, will always be in debt. At minsan, ha, talaga naman, namamana rin yan. Dahil pag alimbawa, ang kinalakihan, mga magulang na nabaon sa utang, hindi ka na natuto dun. O may mga kamag-anak ang mga nabaon sa utang, hindi ka na natuto dun. O di yun, parang minana mo tuloy. Yung ugali, yung diskarte, na pagiging sablay sa pera, naku, sa dinami-dami naman ang pwedeng manahin, ba't naman yung pagminana mo? O yung iba, literally, minana talaga nila yung mga utang ng kanilang mga magulang o kapatid, anong sino pa. Ikaw mismo, dapat hindi mo utang eh. Bakit naman inako mo? Bakit manapunta sa iyo yung mga utang nila? At may mga tao, sa totoo lang, pag hindi ka nag-ingat, dahil sila yung mga baon sa utang, mamaya somehow you find yourself living in a life na apektadong-apektado ng pagkabaon nila sa kanilang utang. Kailangan maputol yung ganyan. Whether yung ikaw mismo, yung buhay na utang ng utang, na babaon sa utang, o maputol yung relasyon mo sa mga tao na dahil sila yung mga baon sa utang, pati ikaw na babaon din sa utang. Avoid unnecessary debt. And that is why, ang ibig sabihin din ng pagkakaroon ng financial goals, ang ibig sabihin din nung that you've learned to stick to your budget, you don't overspend, that you avoid unnecessary debt, you have learned to save money. 1 Corinthians chapter 16 verse 2, tinuruan ni Paul yung mga taga-Corinth, ito in the context of giving an offering ito, no? 1 Corinthians 16 verse 2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Sabi niya dun, oh, di ba, meron na kayong kinumit na ito financially susuportahan ninyo. Oh, para matupad niyo yung commitment na yan, sa umpisa pa lang, pag tumanggap na kayo ng pera in a week, ano, iset aside niyo na, itabi niyo na. At marami, sadly, dyan din talaga sablay. Hirap na hirap at walang kadisiplin-disiplin sa pagtatabi. Kailangan may nasisave. Dahil hindi mo masabi ang bukas. Ang OFW tumatanggap ng sweldo at minsan pa nga malaki naman na sweldo. Pero hindi pwedeng kung ano yung tinatanggap mo, sisimutin mo lagi yun, uubusin mo lagi yun. At dahil ang iniisip mo naman, dahil next month sa sweldo ka ulit, tapos ikukumit mo pa yung pera mo sa napakaraming mga installments, napakaraming mga purchases na umaasa lagi na dahil sa sahod every month, mula dun yung pambayad mo dun sa mga yun. E paano pag dumating ang mga unexpected things? Tulad for example, mga worldwide crisis. Pag biglang may nagyera sa ganitong lugar, tapos dahil sa mga gerang yun, apektado ang presyo ng langis, presyo ng bilihin, na biglang mababankrap pala yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo, o kaya ikakaltasan ka nila ng sahod, o mati-terminate ka pa. Pero ito na yung mga ikinumit mo, ito na yung mga installment mo, ito na yung mga utang mo. Tapos wala kang mahuhugutan. O di naman kaya. Sana naman, wag ha. Pero biglang may naging emergency sa pamilya mo. Nangyayari yan eh. Wala nang may mga namamatayan. Nagkakasakit ng malubha. Ang kusino mang kamag-anak mo, ikaw mismo, may mangyari sa iyo, tapos wala kang nakatabi. Napakahalaga nito na may naitatabi. Especially, sabi nga nila, for the rainy day. Pero yung pagsisave ng money, hindi lang naman doon nagiging successful ang isang OFW. In fact, maraming mga OFW o nagtrabaho ng matagal sa ibang bansa, nagtabi nga ng pera, tapos nag-for-good. Pero pag umuwi ka naman sa Pilipinas at nag-for-good ka, hindi naman nihinto ang gastusin. In fact, hanggang sa pagtanda, dadami actually ang gastusin. And eventually, pag tumatanda, nagkakasakit. Pero dahil tapos na income mo, naka-depend ka lang dun sa savings, masisimut at masisimut yun. Tapos pag ikaw pa yung klase na bigay ng bigay kung kani-kanino, hindi ka na nga nagtatrabaho, so wala ng regular income, nakadepende ka lang dun sa savings, paano na? Kaya dapat, bukod sa may savings, you diversify your investments. Hindi lamang yung may investment, pero you diversify your investments. As sabi nga sa Ecclesiastes 11 verse 2, invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Napakaganda niyan yung Ecclesiastes 11 verse 2. Kaya, bukod sa may financial goals, sinasama niya sa financial goals niya yung nakakapag-invest siya. At dahil alam niya na pwedeng darating ang araw, paano pag hindi na siya makakapagtrabaho? Tapos pag sinabi nag-i-invest, hindi lang daw nag-i-invest sa iisang venture, kundi sa mas marami. Sabi niya, invest in 7 ventures, yes in 8. Dahil sana dumating ang araw na dahil doon sa mga right investments mo, wise investments mo, darating ang panahon na kahit ikaw mismo parang ayaw mo na yung araw-araw na nagtatrabaho o araw-araw na nagsusumika, pero meron kang nagiging passive income as a result of right investments, wise investments. At kung pwede, hindi lamang isa, kung hindi iba't ibang klaseng investments. Merong pagalimbawa, patok pag summer, may patok pag winter, para hindi ka nasi zero sa pagpasok ng pera sa iyong buhay. At syempre, kasama niya eventually, number 8 is that you are starting and growing a business. Pwede nyo yung isang ibig sabihin ng investment, bukod sa nag-i-invest ka sa mga nagbi-business, ikaw mismo nagsa-start at nag-grow ng sarili mong business. Dahil nun pa man at hanggang ngayon, wala namang yumaman kung hindi nag-business. So may mga trabaho na kilalaki ng mga sahod, sabi nga ay sana all. Pero kahit pa yung mga malalaki ang sahod, alam nilang hindi pwedeng magdepende lang sila doon sa malaking sahod. They invest, they diversify their investments, and eventually they start and grow their own businesses. As I said, Deuteronomy 8 verse 18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today." Ito, napakahalaga nito. Yung manampalataya ka na dahil sa Panginoon, and then later on sa yung sipag at tiyaga at lakas ng loob, tapang, at yung willingness to take certain calculated risks, pwede ka rin mag-business. Yung iba kasi nadadala ng takot at kaba. Kasi minsan, low self-esteem and lack of self-confidence. Pero pag-iisipin mo lagi, kung kaya nila, kaya mo din. At lalo na ngayon, kay mananampalatayang Kristiyano, tutulungan ka ng Panginoon to create and to produce wealth. Now, hindi ba't isa rin sa goals, no, ng marami mga OFW kung bakit nga sila naging OFW, and then later on bakit sila nag-invest at nag-businesses? Marami kasi silang tinutulungan, whether family nila, minsan nga clan pa nila, hindi lang ba sa immediate family kundi buong clan. So, matulungin ka sa mga friends mo, may mga charities kang dinodonatan, tumutulong ka sa simbahan, lahat naman yun maganda at importante. Pero be wise when you help people. Be wise when you help people. Sabi nga sa Matthew 10:16, "I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves." Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, maging mabuting tao ka, pero huwag ka rin magpapauto at magpapaloko at magpapaabuso. Dahil yan din ang naging problema at sakit ng maraming OFW. Naloko, nagpauto, at naabuso. Minsan pa nga ng sarili nilang mga kamag-anak. Ang sabi niya, wala na nga natitira sa akin, puro pumupunta na sa kanila lahat. Mali rin yun, hindi pwedeng walang matira sa iyo. Dahil pagdating ng araw, lahat ng mga sumipsip ng sweldo mo at pati na ng dugo mo, itong masaklap na realidad ng marami OFW. Nung sila'y wala na, hindi naman nila naasahan lahat ng tinulungan nila. At ikaw na rin yung mali. Dahil bakit mo ba hinayaan na maloko ka, mauto ka, maabuso ka, na napabayaan mo ang iyong sarili? Tumulong pa rin. But be wise when you help people. Hindi pwede yung walang natitira sa iyo. At dahil nung ikay naging OFW, natutunan mo rin na mag-church, maging aktibo sa iyong simbahan, makinig sa salita ng Diyos. Narinig mo to. At dito tayo magwawakas that it's important that you put God first in your life. Dahil, sige, as an OFW, be professional and do all of the things that we just mentioned. Pero hindi rin tayo pwede maging worldly, maging selfish, at maging materialistic. That our lives is all about just money. Money is important, but life is not just about money. What is important is that we learn to put God first in our lives. Let's have a Matthew 6, 33 to 34. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Matuto tayo na unahin ang Panginoon sa ating buhay. At pag inuuna natin siya, hindi man natin masolve lahat agad ng...
9: Kapag...

0: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
1: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
0: Sasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze.
1: At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
0: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
1: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at iyayakapin pa.
0: Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
2: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.

0: Tinatawagan ang pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1 Ilocos Region o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
2: Eh, bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin.

0: news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Pagpasado sa aton oras, diri sa DYVS Abian. Good morning! Happy Friday! Welcome kids sa Real Time with Leia. This is your friend, or Abian, Leia, for Real Time sa sining Friday edition sa aton nga programa diri sa matamis nga tingog sang kaluwasan 1233 DYVS. How are you today, Abian? Salamat gid sa sining adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton. What a wonderful opportunity nga makaabdanay naman kita sa aton nga program. Kabay pa mangin blessing ang aton pagupdanay today sa aton nga program, and I'm excited today, Abian, nga makaupo ikaw kay ang aton nga topic. Makarelate gid ang tanan, no? Mother's Day. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay, mama, mommy, dira nga nagapamati sa bong, or mom at heart, no? Happy Mother's Day gid sa imo, Abian, kag especially sa akon nga Iloy, no? Sa akon nanay, beloved mother Arlene Navarro. Nay, happy Mother's Day in advance, no? Kaysa Domingo pang aton nga celebration. Kaga muna siyang aton nga topic today, Abian. Kung may mga greetings ka dira, Abian, gusto mo man i-greet imong nanay, pwede ka gidiri maka-message sa aton nga station, Abian. Pwede ka ka-text at 0998-842-2130, or pwede ka man maka-message sa aton nga Facebook chat box. Kagi na greet ko lang dira, no? Happy Mother's Day, Tita Virgie Salgado. Subong man si Nay Mercedes Nanit dira sa Guimaras. Happy Mother's Day man kay Tita Perla Montalbo. Subong man sa mga mothers dira sa DYVS, mga upod naton si Angel, si Manang Julie, no? Si Manang Jinky, Tita Bing Aledron, si Ma'am Edna Garde, no? Sa tanan nga mga mother nga mga host naton diri, happy Mother's Day gid sa inyo. Kag excited man ko today kay may ara kita sang guest, so abangan later ang aton nga guest. Meanwhile, naga agda ko subong sa imo, Abian, nga mag padala diri sang imo mga birthday greetings, especially sa kay Chay Marisa Panyergo. Mama Aring, happy Mother's Day gid sa imo, enjoy gid sa imo nga celebration kag sa imo nga paglagaw dira. Kag subong man si Tita Pleni Hiraldoy, happy Mother's Day. Also si Ma'am Josette Halanduon, taran nga mga women kag nanay dira sa Upper Room Baptist Church, si Nay Ninfa Escaner, si Nang Maricel Blando. Subong man, happy Mother's Day gid, no? Sa kay Day Marisa Flores, kay Nay Nunit Flores, kay Angelica, subong man sa kay Nang Vanji Bastian, kay Nang Vanessa Magallanes, happy Mother's Day gid sa inyo nga tanan. Ginatamyaw ko man sang happy Mother's Day tanan nga mother dira sa San Juan Fellowship Baptist Church. Good morning dira sa inyo. Si Ma'am Jiret Pastor, happy Mother's Day gid sa mo Tita Eva Teves, kay Mir Garganchel, subong man kay Ma'am Esther Labaste. Ginatamyaw ko man sa happy Mother's Day sa nang Leia Kabugwason, manang Arlene Hilisanga, si nang Bing Somper, no? Happy Mother's Day gid sa inyo. Kag subong man ang happy Mother's Day man sa kay Tita Mary Chris, no, sang USA, ang aton mga aninaw sa kinabuhi nga host every Wednesday sa Kapanimalay mo. Ma'am Army Luces, happy Mother's Day. Subong man, ginatamyaw ko man, no, sang happy Mother's Day ang tanan nga prayer warriors sang District 2. Labi na gid si nang Rusila Gayanilo, si Tita Laila Kitko, Tita Julieta Hurilia, subong man Tita Ninfa De La Torre, Tita Jochebed Pitogo. Happy Mother's Day gid sa nang Glory Valiega, Tita Linda Parpa, subong man Tita Anita Talaman, Tita Delia Intrata. Salamat Tita Nelly Gonzales, good morning man sa imo dira sa may Valladolid. Kag subong man si Tita Gemma Pendon, happy Mother's Day sa imo, Miss Emily Villanueva. Happy Mother's Day man kay Ma'am Lourdes Bernardino, Tita Dimple Baldonado, Tita Florita Ong. Maayong aga gid sa inyo. Kag ginatamyaw ko man si Sir Allen Del Carmen, Ma'am Liberty Indiape, happy Mother's Day man sa imo. Subong man ginatamyaw ginaton sang malipayon nga kadlawan na aton nga news anchor diri, no, si Abian Ruth Claur, happy birthday gid sa imo. Abian Ruth, no, ari lang kami diri. Kagina greet ko man maayong aga ang mga taga Don Salvador, Benedicto. Good morning gid sa inyo si Sir J. Arihon. Kamusta ka mo dire, sir? Kag subong man si Gary Montaño sa may Don Salvador, Benedicto. Ginatamya ko man Happy Mother's Day si Nang Marivic Gomez. Subong man, ginatamya ko maing aga kay Engineer Ray Ramos. Nang Romili Nicolas, ng Ginulo, Happy Mother's Day. Nang kay Nang Rodora Carmona, no, Happy Mother's Day gin sa imo. Kag subong man, si Tita Rodora Takiso. Good morning, ng Rodora Prado. Happy Mother's Day. Sinong Santiago Bulano, nung Santi maing aga. Si Sir Nimrad Garcia, si Denden, Ma'am Tess Villanueva, Ma'am Deding Mercado, si Sir Jigs Leonor, good morning. Also, si Ma'am Michelle, kag si Ma'am Michelle Derla, Happy Mother's Day. Kay Sweeney Serrano, Tita Mary Serrano, Happy Mother's Day gid sa inyo. Subong man, si Tita Emma Fulhensio, Happy Mother's Day. And of course, wife ni Pastor Carlo Malata, si Miss Donna Malata, Happy Mother's Day sa inyo. Kag Tita Belen Magallanes, sinang Ma'am Belen Murillo, no, Happy Mother's Day gid sa inyo. Tita Ninfa Tahala, Happy Mother's Day. God bless you, mga abyan nato dira sa Oton, Iloilo ng Tarsa Seronyo, maing agaman sa kay ng Mona. Tahala, Happy Mother's Day man sa imo dira sa Iloilo. Subong man si maing agaman kay Pastor Pert Alparaque and family. Kag kay Pastor Neil Vilche. Si Don Tormon, maing agaman sa imo. Kagina pahibalola naton sa Gyapon abyan ang aton pagpangagda sa tanan nga alumni and friends ang Baptist Missionary Association Bible College Incorporated. May ara sang 50th year ang anniversary sa May 26. So kadto lang kamodera, no, sa May Talisay. Subong man si Sir Philip Ceballos, good evening sa inyo dira sir sa USA, sa New Jersey. Ma'am Miriam Bailes, Happy Mother's Day sa imo, salamat gid ma'am. Tita Nenet Pataray, Happy Mother's Day gid sa imo. Tita Nema Elias, Tita Toto Gilaran, Happy Mother's Day. Kag subong man ginatamyo ko happy birthday no. Happy birthday si Bian classmate Agustin Duronila, kag si Toto Milky Tabao Suarez. Happy birthday Toto Milky, God bless you. Kag salamat man kay Tito Ponso, Tita Nining Tabao Suarez. Tita Nining Tabao Suarez, Happy Mother's Day. Kay Inday Freedom Aquino, Happy Mother's Day gid sa imo. Chay Rosario Custodio. Sa kay Ma'am Eden Ornido, Happy Mother's Day. Nang Jean Henton, si Nang Juji Alcabasa, Happy Mother's Day. Kaginatamya ko man si Ma'am Ellen Magallanes, soon to be mother, no, Ma'am Ellen. Congratulations in advance sa imo. Kay Pastor Rel Jan, maing aga. Kaginapasalamatan man naton ang mga abya naton dira sa may Miagaw, Iloilo, kag sa San Joaquin. Si Ma'am Vic Regalado, Happy Mother's Day gid sa imo. Si Nang Yvonne Junio, Happy Mother's Day Nang Yvonne. Kagtanan nga mga mothers diri, no, sa FEBC family naton, no, Happy Mother's Day gid sa inyo nga tanan. So abyan, upod ka diri sa aton nga programa hasta alas 11 kay namigid ng aton nga topic and aton nga guest kag discussion diri today sa aton nga program. It's now 10:11 kag pamatian naton this time si Cindy Tang para sa Moving Moments.
1: The empty seat. I'm Cindy Tang with Moving Moments. The flight was full with a long standby list, and yet there was an empty middle seat next to me. So I prayed, Lord, please keep that seat open. And you know what? He did. Every other seat filled in that plane except that one. It reminded me of Luke chapter 12. That's where Jesus talks about how God cares for the sparrows, tiny birds that most people overlook. And then he says, you are worth more than many sparrows. That means if God notices something that small, he notices us. He even hears simple prayers. So today, talk to him. bring Him everything on your heart, because nothing is too small for His attention, even a middle seat on a plane. To listen to more encouraging stories like this, go to movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: M is for the million things she gave me. O means only that she's growing old. T is for the tears she shed to save me. H is for her heart of purest gold. E is for her eyes with love light shining. R means right, and right she'll always be. Put them all together, they spell mother, a word that means the world to me.
3: Real Talk. Real Talk.
0: Sa 30 na to time, diri sa DYBS, you're listening sa Real Time with Leia. Kag Happy Mother's Day, gid, sa kay ng Joy Combatir, dira sa may DXKI nga station nato, no, sang FBC. Kag subong man, ginatamyo ko si Nongmat and Cheryl Tovida. Salamat man sa pagpamati kay Sir Eugene Hadia. Kag Happy Mother's Day man kay ng Desiree Hadia. Kag sakon nga utod, no, si Raflin Navarro. Happy Mother's Day gin sa imo. Kag subong man, si Rose Navarro, Happy Mother's Day. Kagay Tita Delia Villasis, Happy Mother's Day. Subong man kay Tita Mary Ann, Tita Sol, maing aga gid sa inyo. Happy Mother's Day kay Tita Lenny, no? Happy Mother's Day kay Tita Marites Chu. Happy Mother's Day sa imo, Tita Tess. Kag subong man, Happy Mother's Day sa kay Ma'am Vic Violanda. Salamat gid, no, sa inyong pag pamati diri sa DYVS. Kag subong man, ginapasalamatan gid naton ang aton nga mga abyan nga naga-connect online. Kamusta kamo dira? Kag pangamuyuan naton or include naton sa prayer abyano ang aton nga mga programa diri sa DYVS. So ma-pause kita nay for a break this time abyan, kay introduce naton later ang aton nga guest sa sininga. Mamati kita nay sa mga reminder, no? Mga reminder dira partner Bonard, no? So i-check naton later ang aton nga guest.
4: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated, and account number 1870731511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated, with account number 1870731511.
3: Real Talk. Real Talk.

0: 10:16 aton time diri sa DYVS Abyan. We are back here sa aton nga program Real Time with Leia sa DYVS. Kag excited gito ko today Abyan sa aton nga program. Kung may mga ara kada kanon mga shout out pahabol nga mga greetings or mga greetings mo sa imo nanay no, happy Mother's Day gid sa bag-ulang nakapamati sa aton nga programa si Juneline Gumata. Hello sa imo ang aton nga Abyan sa Hong Kong, mga Abyan naton dira sa Hong Kong. Hello dira sa inyo no. Salamat gid sa pagpamati, pag-tune inyo diri sa DYVS and ari na Abyan no, ang aton nga guest. Kapamilya ni naton of course no, way back years ago no, nag-onboard man diri siya sa aton sa Kapanimalay mo, kag magaupod naman siya subong sa aton sa Real Time with Leia. We will learn more about pagid no, sa mga update sa iya kay kabalo naman kita no, full-time nga mother full-time nga wife no, kag minister damo ni siya sa mga ministry si Ma'am Eleanor, including ang mga sa women, sa mga True Love Weights, no, kag iban pagid. So, gina-welcome kin naton sa aton program si Ma'am Eleanor Cordova. Hello, ma'am. Kamusta
1: hello,
0: na?
1: Hello, hello. I miss being here. Gani. It's been a long time. I thank the Lord for this day. Thank you. I'm so, so excited. Yes. How pretty you are.
0: Thank you, good ma'am. By God's grace. Kita duwa, no?
1: Good morning. Happy Mother's Day to you, everyone there watching.
0: Gani, no? And salamat gid for today, Ma'am Eleanor, no, sa pagpatigayon sa Ginoo sa sining time nga makop dinay naman kita, mm-hmm, kag of course, no, mm-hmm, sa pag saying yes, no, sa invitation. Kabalo kami nga
1: God's grace,
0: ano no, nang ano man na masako man, but ginggaan mo gid kami sang time today, no, kag kamusta na ma'am, ano ang mga kamusta na ang imo nga life as a mother no, as a partner no ni Pastor June no, kamusta naman ma'am?
1: You know what, if you know kung nabalaan din ang mga istorya sa natabo sa akon sa COVID,
0: uh-huh,
1: no, bisan ako mismo, I'm so amazed of how the Lord has been working in my life. Uh-huh. Ta kabalo ka nga nagka-fake news nga napatay na ko santo.
0: Oo gani no, do na
1: but
0: ka,
1: then
0: ano
1: the Lord just allowed me to still live. Yes. My mission pa siya. And I thought, pasi pa jutay-jutay na, no? Pahuway-huway na. Patago-tago na lang. Dapulo. But to my surprise, God has opened many other opportunities. And I just can't be over grateful. How he enables me. Malakas pa naman ako, although ang lungs ko ay guba na ko no, sabi sa akong doctor. But yet, arang kaginawa. Makaginawa.
0: Amen, amen.
1: Makaalagad.
0: Oo. Praise God, gid ma'am, sa imo nga life. Kag, ano gid ka, powerful, no, ang Ginoo sa imo nga life.
1: Yes,
0: today, no?
1: Though
0: si hindi
1: Lord
0: lang ganing balaanon, ma'am, no? Sa mga ginagihan mo. But, ang aton nga matahom nga guest sa sining nga aga, Abya, no? Na, I believe, no, nag-preparar gid si ma'am today, no? kamusta na ang duwa mo yaka, ano, ma'am, mga kabataan?
1: Oh, by God's grace, they're healthy.

Hello everyone, good morning. This is Miss Bing Aladron for Lifestyle. Happy Mother's Day to all moms, mama, nanay, nana, kag kun ano pagid ang tawag dira no sa mga aton mga kapanimalay, because it's Mother's Day this Sunday, May 10, 2026. Bow kay amugid ni ang karir sa bilog nga kalibutan nga waay sweldo, waay day off, waay resignation, no, waay bakasyon, and somehow may waiting list pa. But ang ending sini, the job that is very fulfilling. Nan. Why do we celebrate Mother's Day, mga kapanimalay? Hindi tungod kay ang Hallmark, no? Kag kun ano pada nga mga greeting cards bala, no? Tag o mga malls ang naghambal sa aton. Ina tungod kay nag-celebrate kita sa Mother's Day, kay kung hindi kita magpundo once a year to honor and say thank you to our mothers, base malipat kita na. So, because sa mga nanay, no, nag-operate ini sila on what I call invisible overtime. Example, sa pagkaon, ay kaon ka mo, sila nga sina, ubusan yun na kay busog na kuya, abisan nga ang iya sina nga tiyan, nagarogook pa na. Basta nga busog ang pamilya, busog na ang nanay. Or sometimes, masiling na sila nga, ah, kun lang ang liog nga parte sang manok ah, no, kay paborito ko na. Na. Pero, ang matuod, ang meaty parts like mga petso, mga paa, makadto sa kabataan. Amo na iya ang gusto niya para nga mabusog man ang iya nga mga kabataan. So, mapaumod na siya sa mga atay, mga batikolon, isol, kay gusto sang kabataan. So, ihatag yung ina. Another example, sa time, 24 hours a day, oh, ang mga nanay, daw may 30 hours a day na sila, no? Laba, luto, dulong sugat, budget, paninlo sang palibot, himo sang balay, gardening, maka-Facebook pa na siya kag maka-chika sa friends. Muna iya ang mga nanay sa ila iya nga time scheduling nga ginatawag, no? Muna sila iya, sagad na sila iya sa time management. Money, for example, no? Ay, mga anak, tipid-tipid lang ta anay, ha? Kay damo, gikita iya galastuhan subong. Pagkadason, kita mo na, may bag-o ka nga bayo, kaya ang hambalya, gamay na na ang imo nga ginasuksok kang pugis na ina. So, ari, ang ginbaklan ta ikaw sang bag-o nga bayo. Bag-o lang na siya nagsiling, nga tipid-tipid lang, no? Na, samtang, ang iya-iya-iya ang duster, nga tatlo lang gid ina iya kabilog, 5 years old na. Na, amo na iya ang mga nanay. Ang kakululbaan, worries ang mga iloy, late ka lang 5 minutes, no? Waay ka lang kapabalo kung diin ka, ang ila brain sina nag-overthink na, no? May mga 10 minutes na ka, mga pulo na kasenaryo, ang ila sila ay nga ginpaminsaran, tanan hindi nami, tanan ang ending.

nagsakit ako nipo, no? Why ko naka-eskwela? Abaw, si mama nag-live gina siya sa iyaya nga work, no? Kag gingkadtuan gid ako iyaya sa city. So, may ara magani funny experience bala sang gamay ko. Ginaguntingan ang akon buhok sang akon iya nga iloy. Tiwaay ko na namian, no? Kay daw tiko bala ang pamatsyagan ko. So, siling ko, ang ginhimo ko, nanirado ko sa kwarto kag magkanta. Nanay ko, libat, tatay ko, libat, libat kami tanan. Abaw! Kapila akong ginabalagi na balik-balik ka pala. Uy, laoy, gigo. Pero kasulod man sa ako niya nga kwarto, kapanirado ko. Ginbantayan niya ako gali. Nga kung magwa, paw, pagwa ko sa kwarto. Ginhampak niya gigo sa newspaper. Galing pagkaaga, kinlalaya naman ko gyapon sa parlor na so daw amuna bala iya ang mga nanay haw. So this Sunday, this is really a very special day to the new moms running on coffee and 2 hours nga sleep, no? Sa mga bag-o dira iya nga nanay, we see you, but you can do this, no? If we have done it, I am sure you will do this also. To the single moms, you are not alone, no? God got your back. To the lola moms, to the tita moms, to the ninang moms who stepped in when they didn't have to, thank you for choosing love, Gijaya, no? Mga substitute nanay na. And to those who want to be moms and are still waiting, we hold a space for you. Sa imo iya nga hope, no? So, kapit lang to your faith. Kay kung gusto ni Lord, matabo gid ina. To those whose moms are no longer here, I know today is complicated, no? Pareho sa akon. Grief and gratitude can sit at the same table. Ang hugs, ang kisses, and ang mga hambal na bala nga pakabuot kang lectures, no? They live in us. And to the mothers, no, we don't say enough. Let me say it now. Thank you for those sleepless nights. Thank you, Mama, for the understanding, for loving us, even when we were unlovable teenagers. Kahit, you know, ang mga teenagers, bala, no, damo gina sila iya mga hormonal changes. So, hindi lang ya kay hormonal changes ang nagakatabo sa aton, kundi nga, pati man ang aton, iya nga mga attitude, nag-change, no? So, ang mga nanaya, why gina iya nag-let go, no? Wala gina sila iya nag-let go. And so, sa mga nanay, pagid, thank you for being our first teacher and our first home. So, amuna siya bala ang ginahambal naton. Jesus Christ gave us the unconditional love. Ang mga nanay nagapabatyagin sa aton kung ano ang unconditional love na ginatawag. So, sa mga bata dira, no? Ari ang akon iya nga challenge sa inyo ay, no, mga kapanimalay. Don't let Happy Mother's Day be the only thing that you say on Sunday, no? Hindi kailangan magsiling na Happy Mother's Day, Mom. That's when mahag ka lang and that is enough. No. Ang akon iya nga challenge is do the verb version of love. Hindi lang kay hug her, no? Hindi lang kay hambalon mo lang siya nga Happy Mother's Day. Di kung wala ka na iya sa iya yung atupad, dumatext ka lang kag magsilinga yung Happy Mother's Day. Doon mo lang na sugpuniman. Sugpuniman sang kung ano bala ang mga gusto mo yung ihambal sa iya na wala mo pa nahambal. Or perhaps maski nahambal mo na pero gusto mo nga liwat-liwaton, go for it. No, if you can, give her something that she would enjoy. Bow. Ang mga nanay, mahambal gina sila yung nga, waay lang regalo. Okay lang yaya sa ako niya yung nga, waay lang regalo. Pero pati ka na, kung waay man siya gani bala sa may mabaton, bisan nga, inang greeting cards lang da, mga maskin nga, inangin bakalya lang da, nga bala nga mga greeting cards sa National Book.

store o kung diin na siya nagbakal, no? O isayas ang may mabaton, medyo nagasunggod-sunggod na siya, pati ka na, no? So kung pwede mo malang siya yung matagaan sa maskin something that you think she will enjoy, then do it na, no? Sa kay amugin na iya ang mga nanay mo, hindi na sila iya gusto nga magpagamo, bala. Hindi na sila iya gusto nga magasto pang iya iya nga kabataan. But behind na sang iya iya nga kwan, behind na sang iya na iya nga mga hambal-hambal nga okay lang, wa isya nga namayaan nga makwan, ara gid na sa iya. So, waay labot sina mga kapanimalay, ang nami pagid, no? Kung may ara kita extra budget, bala nga, ilagaw mo siya, no? Pwede man nga, maskin nga, hindi man gigani, tama ka, mahal, ano? Ilagaw mo da siya sa lagoon, or ilagaw mo da siya sa NGC, picture-picture ka mo, no? And then share a meal with her. Amun pagid na siya ang nami, no? Nga, nang, nabalang you spend the whole day nga upod ka mo, no? Ikaw ang nagapreparar sa inyo yung pagkaon, ikaw nagaset sa table, ikaw nagahimos, ikaw nagapanghugas ang pinggan, and then kung daw hindi na gani mainit, malagaw ka mo, no? You spend the whole day with her. Malagaw ka mo. Ito bala, hambal ko, picture-picture sa NGC or picture-picture na sa lagoon or kunwari ka mo sa mall, no? If you have budget nga magkaon ka mo sa mall, very good, no? Or kunwari ka mo sa mall baw, ang isa ka mall, subong nga damo, bala mga mascots, how, no? Kasadya, no? Nga, ang iya yung picture ya upod sa mga mascots baw, ti, amo na siya ya ang nami. Because, mga kapanimalay, the least that we can do is make sure that they know that they are appreciated. Amo ginaya mga kapanimalay, amo ginaya ang aton balaya nga ano ni siya nga nang gusto nga himuon. Hindi lang yan nga mahambal kita yan nga Happy Mother's Day and that's it, kundi nga show our love, no? Spend the day as much as possible. Amo ginaya yan ako niya yung gusto matabo, no? Ang problema lang kung for like example, babe, pero sa akon, ako mga kabataan, wider eh, no? So, ti ano ang matabo? Ah, ti balaan tanani siya sa Domingo kung anong ila nga himuon. But normally, no? Why patay na ang ila tawag. May mga maistorya na ang mga kabataan. So, after a while, salo naman na siya sa iba, no? Nga bata. Tapos, mauntat naman na. Tapos, tugay-tugay, manawag naman na sila, no? That was the time nga why ko di sa Pilipinas, why man, hindi man ko tuupod sa ila, no? Pero, basta Mother's Day gani, namian man ko sang feeling, balang appreciated. Oh. Hindi bala? Sino man abi ang why na namian nga ginam appreciate ka, no? So, sa mga tupad nyo ang inyo iyang mga nanay subong, enami gijaya, because really you can make them feel nga gina-appreciate mo sila, no? Sa mga nanay nga ang ila iya nga mga kabataan na wai sa ila iya nga tupad, so the most that we can do is to pray for them, no? Kahit I am sure nga gusto mo na nila iya nga as much as possible nga ara sila sa ibo iya nga tupad, but because they also have their own life to manage, no? Amo ina nga nagwa sila kag nangita sila sa greener pasture, because perhaps ang ila iya nga life kung kundiri lang sila nga ara lang sila sa imutupad daw hindi maayo, no? So amo ina siya, ti let's accept that, mga iloy nga pareho sa akon nga ang ila iya nga mga kabataan wa sa inyo tupad, but we can continue to pray for them, and I am sure they will find a way to make you feel loved and appreciated, not only on Mother's Day but
every day. So sa tanan nga iloy, nanay, mama, mamis, no, you are our perfect example. Nga we know what unconditional love feels like. So we wouldn't be here without you. So again, happy Mother's Day. This is Miss Bing Aludron saying continue to smile because God loves you.

Abi ang nagabalik kita diri sa Kapanimalay Mo Friday ini sa gihapon imo working mom diri sa Kapanimalay Angel Guzom. It's 11:32 in the morning. Kamusta abiyan? Maybe kalabanan sa ato nag-take na gid sang ila panyaga. Happy eating lang gid dira abiyan. And sa aton pagpadayon abiyan on our topic for today entitled The Influence of a Mother in the Home. Again, advance Happy Mother's Day kids. Aton dira nga mga iloy listening right now. Advance greeting para sa May 10 Sunday. Of course, greet naman aton yung mga online viewers. Good morning, Gid, kay Isada Rosario, kay Alice Melendez, Tristan Gulay. Salamat, Gid, sa inyo pag-view o kung pag-upod na diri sa Kapanimalay Mo Friday. The influence of a mother in the home. Ikaw, Abian, as you remember your mother, ano, Gid, ang pinaka na-influence niya nga butang sa imo? Maybe sa iya mga gawi? Maybe man sa iya mga perspective, kadamo nga mga influence sa biya, no? Kag dako gid ang influence ng iloy sa iya nga mga kabataan. But let me share Psalm 139 verse 13 nga nagasiling, God is the one who forms life in the mother's womb. A very familiar verse sa ato na biyan. And to all the mothers listening right now, may pamangkot ako sa imo. Do you still remember the day you first knew you were pregnant? Madumduman mo pala biyan ang adlaw kung sa diin na balaan mo nga nagadala ka gali, nagabusong ka. Sa mga amay naman, no, nagapamati subong, madumduman mo pa balang moment kung sa diin naghambal si Missy sa imo nga pa, baw, positive ang pregnancy test? Grabe biyan, no? That's a very memorable moment. Actually, may mga amay kids aga ni nga paghambali misis, may ara nga nalipay gid. Grabe gid ng kalipay, may ara man ganing iba ni amay nga doon nakibot, doon na poker face. No, may mga amo sina, pero deep inside, happy gid sila. And what was the first feeling that came to your heart sang nabatian mo ina nga balita? Is it joy? Is it fear? Maybe na-surprise ka man, or you are in awe. On this upcoming Mother's Day, abyan, ang verse nga ako naging share kaina, it reminds us of a profound truth that life is not accidental, it is intentional, personal, and lovingly designed by God. Before a child ever sees the world, batian niya ang tingog, no? Samtang ara, doon siya sa taguangkan, abyan, mabatian niya ang tingog sang iya iloy, sang iya amay, even sang iya brothers or sister. Pakita nato ng that moment that God is already at work. And God chooses the mother's womb as the first sacred space where life is formed. What does it mean, abyan? It means a mother is never just carrying a baby. A mother is part of a divine process where God is carefully shaping a life with purpose. Every heartbeat, abiyan na mabatian nato, especially when you are kung ikaw ang iloy, no, mabatian mo bala ang heartbeat sang imo bata, bo grabe agid ang imo kalipay during the ultrasound bala, especially kung first time ina nimo nga mabatian. Of course, you are happy nga healthy ang imo nga ginadala dira nga baby bangod sa iya healthy heartbeat. No, tagsa ka development sang baby sa sulod sang womb, tagsa ka unseen moment, no, kita gid na sa aton Ginoo. So sa mga mothers nga nagapamati or naka-experience ini, this brings both comfort and honor. Comfort because kita, God is present. He sees the unseen moments. Kag honor naman para sa mga iloy because ang ilalawa sa biyan, it becomes the first home of a life God already loves. Kapanimalay, kung ako gani, on my personal man, if I look back at my first and second pregnancy, no, isa lang ako mahambal, that God's creation is truly amazing. And that I am honored, nga mangin part abyan, and that I'm honored because my body became the first home of a life sa akon firstborn kag secondborn. During my first pregnancy, abyan, or during your first pregnancy, kung madumduman mo, bag-ugid tanan nga mabatsyaga naton.
gakamag-uhan kita on our first pregnancy sa mga nanay nga pamati subong gakamag-uhan kita sa aton kinabatsyag sa lawas. May galingin ulo, may gasuka, iban bala nag-blackout pa ng palanawan kitungod nga ang changes sa iya lawas as the body accommodates a new life. No? So, pero baylo sinaabyan, grabe man ang kalipay sang iloy sa tagsaka, sipa, sang bata, dara sa iya taguangka, no? Ang iya mga little kicks, mga pagsipa sang iya gagmay, ng mga tiil, abyan, no? It's a quiet reminder that life was growing. And also, I was also amazed kung paano bala ang lawas sang isa ka iloy. It started to change so naturally. Nga ang iloy gani, wala man nag-control sa sinang changes, wala man siya nag-teach sa lawas niya, nga amugin ni Ubraho, namuni amu to, yet everything was happening in perfect order. Ma-realize sa mga nanay da, abyan that she was not just carrying a baby, she was carrying a life. God was carefully forming. No? So, kanami, gidabyan sang ginatawag nga pregnancy sa kabuhi sang isa ka iloy, especially sang isa ka woman. Grabe gid ang pag-shift abyan sang aton nga life, no? After naton makabata man. Kakung damo, pagkikita bata abyan, we really praise God gid sa sinaman nga opportunity, no? Nga maka, miara mo bala, makaliwat mo bala, makita mo. Di ba lang, sa una, sang bago pa lang ka mukasa ni misis mo, manunduma ka, ponder ka man ba lang, ano ayhan ang itsura sa aton nga bata man? Ano yan? Laban ayhan sa tsura sang amay? Laban sa tsura sang iloy? No? So, ang mixklada, balaab yan, no? Excited ka man nga makita mo ang imo kaliwat. May aragan iba, naghambal nga kung makabata na si misis, to mga joke man lang balahaw. Gamba sila, ati pwede na no? Kung makapahuay, akin nakita ko na akong kaliwat. No, mo sina, no? Grabe ang ila, excitement, no? So, of course, grabe man ang kalipay sang iloy. At the same time, grabe man ang kalipay sang amay. Kag, of course, nagapati kita diriya nga every child is a blessing. Kag, kanami, gidabyan, no? If you are blessed with many children, although arap man ang mga challenges, but kanami bala kay ang Ginoo naga-provide gid, no? Naga-nasugata gid sang Ginoo ang makinang lano naton as parents, ang mga needs sa aton children. Kisa bala magsugata ang Ginoo sang needs naton, timing-timing man mo, no? Kisa do ang pagitan na lang do inadlaw, inuras. Kung may mga balayran bala abyan, baka nami gid na ma-taste gid ang goodness sang Ginoo on those times, ha? So, and ang isa pagidabyan, no, sa mga nanay dira, nga we are reminded nga motherhood, it is not just a role, but also a living testimony of God's creativity, strength, and love. So, sa ato nabiyan nga pag-ponder man on the motherhood, on pregnancy, pagpamata, kag-raising children, we are reminded that every pregnancy is that God is not just the giver of life, He is also the one who carefully sustains it inside a mother's body in ways we can only stand in awe. Kag of course, kung magwa na yun ang bata, abyan, ang Ginoo man gapon mag-provide sang need niya. Actually, kita as parents, we are just stewards sa mga kabataan. Ang aton children, it is from God. And they are gifts from God. No? So, dugang ko man yung reflection na biyan, no? Women will literally get pregnant. They grow a human being inside them. They give birth, no, sa inang bata. At the same time, may araman sila sang ability to nurture it by breastfeeding. So, grabe, gida biyan, no, ang pag-build man sang body sang women. Grabe ang iyang capability, gabi ang pag-create sang Ginoo. So, women, they get pregnant, nagapamata, they lose part of themselves in the process. Pero, kanami, bala sa mga babae, abyan, sa mga nanay naton, kay after inaabyan, they rebuild themselves and somehow they come back even stronger. Now, so, to all the moms out there,
You are doing more than you realize. You are becoming stronger, more grounded, and more capable than ever. So, bien, kapanimalay? Sa pagbalik naton, let us look naman at the biblical mothers and how God magnified their role in shaping generations.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglapta sa mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio TYVS.
1: Ini ang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. So alam natin ating mga kaagapay nasa bakasyon, no? So ingat-ingat lang po sa biyahe, ha? Kung kayo po ay mamabiyahe na wherever you're going ngayong araw na to, God be with you. Diba po? So yun. Ito po si Beth Flores ng Gabay Program. Awit muna tayo bago tayo magbatian. Kaya mo na, Daddy?
3: Tingnan natin.
4: Okay. Mga kagapa. Baba natin. Detasan. Yan, yan, yan. Ating tono. Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen, amen.
4: O, di ba? Isang nota lang yung bumigay. Ang galing talaga, Daddy, ha? Bilib talaga ako sa'yo.
3: Well, Panginoon ang tumutulong. Hindi ko kaya yun.
4: Yan ang ating pinag-uusapan nga this week. So, kayo po'y nakikinig sa programang ito at gamit niyo po ay transistor radio or PM radio. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center na ibinabat na po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, at ganun din po, transistor radio, PM radio, ang yun nakukuha, ang ginagamit. Nakukuha nyo naman po ang programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolo. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng programa, gamit po ang ating Facebook live stream, mula apari hanggang hulo, maliwanag po yan kung meron po kayong magandang internet connection. At syempre po, sa ating pa mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin, maraming pong salamat talaga. At dalangin namin na patuloy kami nagiging pagpapala sa inyo. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. Di ba po? At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, a member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sangliputan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702. ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Live, natin pinag-uusapan po natin ang 10 qualities of a good employee dahil today, May 1 is Labor Day. O sige, diretso na tayo. Nung Lunes po, pinag-usapan natin ang benepisyo ng mga magandang kalidad ng isang mabuting employee at ang kahalagahan nito sa security at promotion sa ating trabaho. So nag-focus tayo sa kahalagahan ng dedication sa ating trabaho at confidence upang lalo na tayong mapagkatiwalaan sa mga tasks sa paglago ng company na ating kinabibilangan. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging reliable o maasahan at ang pagiging mahusay na team player. Dahil sa isang maayos na collaboration, mas maraming ideas ang nakukuha at mas marami ang nagkakatulungan. Kahapon naman, nag-focus tayo sa kahalagahan ng independence at hindi kailangang utusan, i-supervise, di ba po? Nung Wednesday, tama, i-supervise para matapos ang gawain. So pinag-usapan din natin ang kahalagahan ng leadership skills at ang interpersonal at communication skills. Lahat ng mga ito ay interconnected, pero ang bawat isang kalidad ay pinag-aaralan at sinasanay ang sarili. So narito yung huling tatlo sa mga qualities of a good employee. Number 8, self-awareness. Ang self-awareness po ay nagpapahintulot sa atin na maunawaan ang ating kalakasan at mga kahinaan. At ito rin ay nakakatulong upang ma-recognize natin kung kailan tayo hihingi ng tulong o ng feedback patungkol sa ating gawain na nagpaparaya din sa atin na patuloy na ma-improve ang ating skills. Sa patuloy na pagpapalawig ng ating self-awareness skills, mas madaling mag-reflect sa mga skills na ating natututunan mula sa pagsisimula natin sa ating posisyon. So kabilang po sa self-awareness, yung mga sumusunod, isang matatag at strong emotional intelligence, nauunawaan ang ating role sa ating team, at ang paghingi ng pagkatuto o paghingi at pagkatuto mula sa mga feedbacks. Number 9, critical thinking. So ang mga employers ay ina-appreciate ang mga employee na nagpapakita ng critical thinking skills. Ang skill set na ito ay tumitingin sa isang problema, pinag-aaralan ang iba't ibang perspective at nagde-develop ng isang logical solution. So kung ikaw daw ay may critical thinking skills, makikita rin ang mga ito sa'yo. Nagtatanong ng tamang questions, nag-identify ng strengths and weaknesses ng business, lagi kang aware o mapagpansin sa mga crucial o mahahalagang detalye, nakikita ang problema at nagbibigay ka ng helpful solutions, nag-iisip sa labas ng traditional parameters. Kung bang ibig sabihin natin dito, you're good in thinking outside the box. At ina-identify ng mga organizations ang strong critical thinking bilang asset po ng kanilang employees. And last but not the least, integrity. Ang pag-hire ng mga employees sa kanilang pinagkakatiwalaan, ang employers ay maaaring mag-focus sa ibang areas ng business. So kasama sa integrity ang mga traits tulad ng accountability at honesty. Ang integrity sa workplace ay nangangahulugang honest ka patungkol sa iyong capabilities at preferences. Halimbawa, ang pagkakaroon ng mataas na level ng integrity ay makakatulong upang makuha ang pagtitiwala ng mga kasama sa trabaho na nakakaalam na honest ka sa iyong ability na matapos din ang project. So, ang transparency sa workplace ay mahalaga dahil ito ay humuhulma ng kultura at success ng company. So, kapag alam ng iyong team leader ang kanilang maaasahan mula sa iyo, mas madali kayong makagawa ng team strategies na magdudulot ng success sa inyong department na magdudulot din ng success sa buong company. So kung ikaw daw po ay may integrity, makikita din ito sa iyo. Honest ka sa iyong work progress, ethical ka sa lahat ng iyong business practices. Alam mo ang iyong core values at ipinapahayag mo ito palagi at gumagawa ka ng desisyon ayon sa integrity at honesty. So ang integrity ay isa sa pinakamahalagang characteristic ng isang good team member dahil ang honesty ay lumilikha ng isang environment na mayroong open communication. So kapag ang employers at employees na nadamang malaya silang sabihin ang kanilang concerns, questions at feedback, lahat mo sa organization ay magbe-benefit. Ang ganda po ng qualities na ating pinag-uusapan sa linggong ito. Biro mo mga kaagapay, di ba? Pinag-uusapan pa lang natin ang kalidad ng mahusay at maayos na employees. Eh bakit hindi natin lagyan ito ng twist? Maari ba mga kaagapay sa pagpili ng mga taong ating iboboto, gamitin din natin ang kinakailangang qualities na ito. Tandaan nyo, good employee pa lang to. E paano kung magiging leader ng bayan? So, maging sa Senado o Kongreso, Mayor at ano man yan. So, ano? Una, may dedication sa Diyos at sa bayan. May confidence na may kakayahan siyang manguna. Hindi lang siya puro fake news. Reliable siya at ang kanyang sinasabi. Team player siya. Marunong siya makipagtulungan sa mga mamamayan, sa mga kasama niya sa munisipyo at sa mga organizations para sa kapakanan ng bayan. Napatunayan na niya sa kanyang mga ginagawa. Kahit wala pa siya sa politics, may mga nagawa na siya para sa bayan. May leadership skills siya at hindi lang puppet ng iba. Mahusay siyang makisama sa iba, may maayos siyang pamilya, mahusay na example sa komunidad. Alam niya ang kanyang strength at weakness at hindi siya mapagpakunwari. May critical thinking siya, nakikita ang problema, nagbibigay ng tamang solusyon. Higit sa lahat, may integridad at tapat sa Diyos, sa kanyang asawa, sa pamilya at sa bayan. Mga kaagapay, maliwanag pa sa sikat ng araw ang qualities ng mga taong dapat nating iboto, ha. Ito nga ang hinahanap sa ating mga simpleng manggagawa, di dapat ito rin ang ating inaasahan at hinahanap sa mga taong mangunguna sa atin. Kaya mga kaagapay, bumoto ng tama ayon sa mga kalidad na ating pinag-usapan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Good employee, labor day, dedication, reliable, teamwork, independence, self-awareness, kalakasan at kahinaan, matatag, critical thinking, nagdadala ng solusyon, makikita ang problem niyang, makikita ang problem at bibigyang solusyon. Integrity, honest, magtitiwala sa iyo. Dahil mayroon kang integrity. Success ng company, success rin ito sa iyo. Integrity, malayang pag-uusapan, good employee, dedication sa Diyos, kapakanan ng lahat, family man, isang tao na naniniwala sa kanyang pagiging pamilya, at tapat sa Diyos. Napakahalagang bagay yan. At pag mayroong mga quality ng ganyan, ayan, sabi ni Beth, ibuto na ninyo. Amen. So patuloy po tayo. Ang ating Diyos bang nagsasabing siya'y mapagmahal at kumakalinga, ay masasabi nating hindi timbang ang dealing niya sa atin kailanman? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Pag-uulit ng tanong, ang ating bang Diyos na nagsasabing siya'y mapagmahal at kumakalinga ay masasabi nating siya'y hindi timbang o balance sa kanyang dealing sa atin? Patuloy po ang ating pag-aaral, salita ng Diyos, patuloy ang batayan ng katotohanan. Saklap ng Lamentation sa Matandang Tipan, Lamentation 3:32-33. Ngunit bagamat siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Amen. Hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan man. Dapat nating malaman bilang mga tagasunod ng banal na Diyos na hindi niya inatutuwa ang disiplina ng buhay na dumarating sa atin. Ngunit tandaan na ang kanyang maibiging mga pagkalinga na mula sa kanya ang siyang sa atin ang gumagabay sa panahon ng mga pagdidisiplina at mga kahirapan na ating dinaranas sa ating buhay sa mundong ibabaw. Mateo 17:12, pero sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elijah, pero hindi siya nakilala ng mga tao. At ginawa nila sa kanya ang lahat ng gustong gawin nila sa kanya. Kaya naghihirap din ang Son of Man sa mga kamay nila. Sa Lucas 24:26, di ba kailangang tiisin ng Kristo ang lahat ng ito bago siya pumasok o angkinin ang kadakilaan niya? John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng maniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Alamin at tandaan na si Jesus na siyang Kristo ay naghirap para sa atin. Naranasan niya ang tindi at sakit at hirap ng krus, ng pisikal na kahirapan. Hindi lamang yun, kundi hindi mo madalumat na kaisipan na siyang walang kasalanan ang naging kasalanan kaya ipinako sa krus. Wow, tindi upang akuin ang sala ng mundo. Romans 8:17-18. At dahil nga mga anak na tayo, mga tagapagmana na tayo, kagaya ni Christ, at tanggapin din natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakishare tayo sa paghihirap ni Christ, makikishare din tayo sa karangalan niya. Para sa akin, di pwedeng i-compare ang paghihirap na naranasan natin ngayon sa karangalan na ipakikita niya sa atin. Amen po. Sa Hebrews 2:18, sa ngayon, pwede nilang tulungan ang mga tinutukso dahil siya mismo ang nagsuffer at tinukso. Dahil nakahihati tayo sa paghihirap ni Jesus Christ, makakahati rin tayo sa mga kayamanan ni Jesus Christ. Amen. Ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod, 2 Corinto 1:3-4. Magpasalamat kayo sa Diyos na Tatay at Panginoong Jesus. Maawain siyang Tatay at siya ang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat. Tinutulungan niya kami sa lahat ng paghihirap namin para kung paano kami tinulungan, matutulungan din naman natin yung mga may iba't ibang mga problema sa kanilang mga buhay at sa mundong ibabaw. Amen. Tayong mga nakaranas ng pagtulong ni Jesus sa mga problema natin, tulungan din natin ang iba sa problema nila. At tayong lahat kay Jesus, tulungan, patuloy din ang iba. Magtulungan talaga tayong mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Sobrang totoo ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na kapangyarihan naman ng banal na Espiritu. Amen. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo po yan. Tama yung sinabi nyo na yung pag-ibig ng Panginoon ay nakikita at nararanasan natin. Di ba, Dad?
3: Correct.
4: Opo. So, tama yun sa tanong na ang ating Diyos ba na mapagmahal e timbang sa kanyang dealing sa atin? Aba, ay syempre. Di ba po? Timbang yan. At saka kasi, tandaan natin, alam nyo, lagi akong natutuwa nung pag naiisip ko yung lahat tayo, di ba, makasalanan. Pero dun sa ginawa ng Panginoon, binalutan niya tayo ng kanyang ng robe of righteousness because of what He has done on the cross. Diba maganda yung paalala sa atin na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naging mananagumpay, di ba po? At pag tayo ay lumalakad ayon sa kanyang katwiran, pinagpapala tayo ng Panginoon. At kagaya po ng ating pinag-usapan these past few days, may mga pagkakataon talaga na dumadaan tayo sa sufferings, meron talaga tayong mga challenges, mga crucible ng buhay. Pero ang purpose ng Lord kasi doon, eh para po tayo maging, anong term natin doon, Dad? Maging lalong mas matatag sa Kanya, lalo natin siyang makilala ng lubusan, at lalo natin makita yung Kanyang dakilang paggawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Di ba, Daddy? Ganun po dapat yun.
3: Yung kamangha-manghang pag-ibig at biyaya ng Panginoon.
4: Opo. Kasi kung hindi natin mararanasan yun, yun nga, kaya nga po dun sa, yung prosperity gospel, sa totoo lang, yung sabi mo, pag nakakilala ka sa Panginoon, pagpapalain ka ng pagkakalain ng pagpapalain, partly true, totoo yun, partly true. Pero ang pagpapala po ng Panginoon talaga sa atin,
3: hindi kapag, material.
4: Opo, kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya, yun po ang pagpapala. Doon ang pagpapala ng Panginoon sa atin. So kaya mga kaagapay, huwag tayong mawindang kung dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, kasi yun po ay siyang nagpapatatag sa atin. Okay po, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat, kasi alam naman namin, Lord, na hindi ka po unfair. You're always fair sa amin. In fact, wala nga po kaming rason para magsabing unfair, kasi ikaw nga po ang nagbayad ng lahat. Pinadala mo ang Panginoong Jesus dito sa lupa para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aming kasalanan. At yung nga po, Panginoon, yung kanyang resurrection, ang siyang resibo na tinanggap mo ang kamatayan. Yun. At yun ang dahilan kung bakit kami po ay may kaligtasan. So dakilang Diyos, ang dalangin namin sa aming pong buhay, matuto kaming manangan, matuto kaming sumunod sa iyo sa lahat ng oras ng aming buhay. Ano man po yung mga challenges na pinagdadaanan namin, huwag po kaming mawala ng pag-asa, kasi kasama ka na namin, Panginoon, doon. At kasama namin ang banal na Espiritu na siyang gumagabay at nagbibigay ng kalakasan sa amin. Maraming pong salamat. So Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po, kay Karen Paklibar Kasyaw, salamat po sa kanyang buhay. Kay May, Ate May Kasukog, thank you Lord for her life. Thank you for her ministry sa pagtuturo. Lord, ang aking balae, si Vet Tagana Slim, salamat po sa kanyang buhay. Ganun na rin po kay Sir Nonoy, pagpalain mo po sila. Ganun din po, Lord, kay Pastor Don Kua, kay Pastor Laylim Remol Crisaldo, ganun na rin po, Panginoon, kay Pastor Lito Apoya, kay Pastor Job Yasong, Lord. Ganun din po kay Hannah Audihe. Lord, marami po sila na today is their special day. Ganun din kay Aisha Solomon, kay Jenalyn Mendoza, kay Hannah Joyce Garcia. At Lord, ganun din po, Panginoon, pinagpipray din po namin si Ma'am Lisa Atendido at saka si Sir Manny. Dalangin po namin, ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless din sa kanilang buhay at sa kanila din pong negosyo. Lord, maraming pong salamat talaga, dahil kagaya po ni Apostol Pedro, sabi niya, saan po kami pupunta, nasa iyo ang buhay. Yun din po, Panginoon, ang aming stand. Saan kami pupunta, Panginoon, nasa iyo ang buhay. So Lord, marami pong salamat. At ngayon pa lang, Panginoon, may we learn to count our blessings. Ngayon pa lang, isulat na namin para po, Panginoon, when we meet with the other believers this Sunday, we will be rejoicing in your goodness and worship you for your faithfulness. Marami pong salamat.
3: Panginoon, mula po sa puso ng Biblia na walang iba kundi ang John 3:16. Sobrang totoong pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung kaya't wow, amen, amen, amen. Alam po namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen.
4: So mga kaagapay, so sa ating pong pagsunod sa Panginoon, ha, Kung dumadaan man tayo sa pagsubok, itanong agad si Lord, Lord, anong plano mo dito? Diba? Para alam po natin at hindi tayo madi-discourage. Kasi amen, whether that is His intention or that is for us to si Lord to hone our character, inaayos si Lord ang ating character, o maaring we made a wrong choice na the Lord has to remind us of it, tanong kay Lord, Lord, what is your intention? Pero huwag tayong madi-discourage because ang gusto ni Lord, sabi nga ni James, rejoice when we go through suffering sa ating buhay. Kasi doon natin lalong matututunan kung sino ang Panginoon sa atin. And that's a choice we have to make, mga kaagapay, tandaan niyo po. So, lagi po to si Beth Flores nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura, ang ating mga gabay barkada, siya po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? Kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
6: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
7: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
8: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMRAM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
10: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
11: FEBC Philippines, until all have heard.
12: 亲爱收听朋友，红毛车着音乐的诗歌，正做你日常生活中的帮衬。有一日的阿明，阿明做了一个梦，梦见有人对伊讲。钱财就看重，阁真好用。阿明听了真感动，入落心愿去军地， 无惜一切好代价，对对对钱财，钱财往前伫遐来冲，滚滚滚伫一边，完只滚伫一边，就是过来人过来人拢看无着。阿明哪来哪有钱，幸福就哪来哪行哪行咯。有一日的深阿眠，阿明做了一个梦，看见有人对伊讲：有钱无法人换了笑容。阿明听了，心内真痛心，伊就伫遐咧想：有影钱财到落尾拢是空空的，所付一切代价，原来是比钱财更加重要。听欣赏一首的诗歌。

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Mayong hapon sa inyo nga tanan, subo nga adlaw Biyernes, ikawalo nga adlaw sang Mayo tuig 2026. Ginakalipay namon nga magpalayag diri sa 1233 Radio DYVS. Ako si Blas Anchu, gikan sa Negrosanon Young Leaders Institute Incorporated. Isa kami ka organisasyon nga gintukod kag ginadumalahan sa mga pamatanon nga nagalaom nga mabuligan ang tagsa kapamatanon nga magsanyog kag mangin mapinuslanon nga mga katapos sang ilang mga komunidad. Maayong hapon sa inyong tanan kag ini ang kinaadman sang pamatanon. Sa sining edisyon sang kinaadman kada Biyernes aton talakayon ang mga issues nga nagapalibot sa mga pamatanon kag sa ila komunidad kag paano ini nagaapekto sa ila kag sa ilang mga komunidad kag kung ano ay hanang aton nga nahibaluan kag aton nga maobra para mapahaganhagan ang mga epekto sang sini nga mga issue. Isa ka malipayon nga Biyernes no mga kaabyan, syempre basta Biyernes mayara kita sang kinaadman sang pamatanon. So madamo gid nga salamat no sa padayon nga pagtamyaw kapag suporta sang amon nga programa. Bao mga kaabyan, gusto lang namo no nga mag-greet sa tanan sang isa ka happy Mother's Day no sa tanan nga mothers in every form. So gina-celebrate gid nato ng ilang dedikasyon, ilang pagpalangga no sa pagpadako sa aton. Silingani nila isa ka hindi lahog-lahog nga responsibilidad ang pagpadako sang bata. Isa hamba may ara gani kita nga quote or may saying it takes a village to raise a child. So sining hapon no aton pag-aistoryahan ang mga ways as young people no kung paano naton ma-honor ang aton nga ginalantaw nga mama no. So sa subong nga hapon nalipay gid ko nga kaupod naton subong ang executive director sang NYLI wala nang iba pa kundi si Sir Kevin Gaitan. Mahayong hapon.
1: Mayong hapon bless, like mayong hapon man sa aton mga tagpalamati no dira sa sininga programa kinaadman sa pamatanon kundi irman makalambot ang frequency sang radio DYVS no ti. Chakto gid no bless nga ti Mother's Day ti gusto naton nga i-honor man na aton mga iloy kag sa ilang mga ila contributions no, especially to us young people sa kadamo sa mga hilikoton sa kadamo sa kasakuon no sa mga pamatanon kun kaisa ikalipat kita nga mag-honor sa aton nga ginikanan especially sa aton nga mothers no nga day in and day out nag-atipan sa aton. So subong hapon bless tala kayo ta 6 ways no, there are 6 ways kanyo to honor our mothers no this Mother's Day and beyond. Ti ang kay gusto naton makita man kun gag ma-appreciate man balas ang kaupod naton kag mga pareho naton yung mga pamatanon nga kita na nabunag sa kalibutan tungod sa aton mga ginikanan kag we are who we are because of the tender loving care no of our parents and especially our mother. Ti ang una din nga punto ginambaya bless sambaya we need to spend intentional time kun sa aton nga mga mothers no, not just occasional time. Ti kay most of the time sako kita with our work, sako kita with our studies no. But gakalipat kita nga ti our parents also need our time. Ti hanami madising iya nga hambal nga even small habits kuno nga aton ginabuild like checking on kung kamusta sila, pangamusta and to spend intentional time. Most of the time naga spend kita sa ila time on Sundays no pag masimba abi after church. And pero siguro no as young people I think we can build more habits around it kung paano natin mas strengthen ang relationship natin with our parents no sa and by that also we can set aside no regular time that we can check in with our parents and as well as spend quality time with them okay kasi nahidlaw man sila sa aton kag all they can do is just ask how we are. Ti isa normal lang man sa bata ti okay ta eh. Ti hindi man ta wala man ta sa bat kuno hindi ta okay no. And by that we also give them the opportunity to be parents again bisan nga kabalo man sila nga we're responsible adults already pero nami man that we give them time and that they also become parents again sa aton nga mga sa aton daily lives.
0: Yeah, I agree with that, Sir Kev, no? And would like to emphasize the building of habit, because especially sa subong at inyo, no, ka very prominent or very dako gid nga impluensya sa aton ng social media. So grabe gid ang pag-divide sang aton nga nga attention man, especially kag sa pagkonsuman sang aton nga mga tagsa-tagsa nga mga oras. So mas maayo gid nga mabalaan naton, no, kung paano naton ma-manage at the same time ma-discipline naton ng aton nga mga respective time ng sa amo na mas maka-build kita healthy habit man kung paano naton, no, mas intentionally maka bond with our mother o ginalantaw naton nga mga mama. And of course, part sina, no, ang sa pag-express ang gratitude openly and specifically, no. Sir Kev, ang simple nga pagpasalamat, thank you nay, bisan sa mga gagmay nga abutang, no, bisan sa pagluto, no, sa mga pagkaon, be mahambal ka nay, salamat sa pagluto, sa imo pag-atipan, sa mga small things lang, no, kos laing gid ya kung ma-express naton directly ang aton nga mga pagpasalamat sa ila. Hindi kay mahambal na kitang akabalo naman si nanay nga nagapasalamat kita sa ila, di ba, Sir Kev, no?
1: Mm-hmm. I agree, bless, no. I think kita gani natuluan kita sa una to be grateful, to be to express, no, our gratitude. Tinami man nga kasi corny siya, no, mama, sila corny man nga mapasalamat, kakabalo naman na sila. Pero ti ang pag-express ang gratitude also nagapakita man sa aton nga love and care for them. Mm-hmm. Gin-honor man aton ng ila pagpangabudlay, no, and their contributions to our growth as young people. Mm-hmm. Di, wala man kita nag-abot sa amon nga tion, no, kun wala kita ginatipan sa aton ginikanan. Well, many siguro nagapamati man sa aton, no, sining hapon. Di, paano bi kun wala kami sang parehas nga love and care nga nabaton. Mm-hmm. Samtang nagadako kami, mm-hmm, no. Pero siguro by breaking the cycle and being, no, the bigger person and by simply expressing gratitude, mm-hmm, openly and specifically of the things na ginahatag sa aton, I think that means a lot already. Mm-hmm. Especially nga hindi matagusto nga magbalik-balik ang cycle. So we need to break the cycle, mm-hmm, and by that also we build a new culture at home. Mm-hmm. No? Kakadamo man bi sa mga tion nga dapat tagi dia pasalamatan ang aton nga parents, especially, mm-hmm, our mothers. No?
0: Amo gid man, Sir, no, kung para sa imo challenging ang paghambal or pag specifically communicate sang sinino, it doesn't really need nga kinanglan verbal siya nga communication ang sa pag-express ang gratitude. There are many ways, no, to express gratitude. May it be in a form of matag ka be simple gifts to your mom, maybe a flower, or base be sa pag sa mga gawain nga bahay, pwede, mm-hmm, mo siya mabuligan, no, in your small and in your small acts or in your little ways, no, pwede gid naton ma-express ang pagpasalamat, no, so we can communicate gid diversely on our gratitude towards our mothers gid.
1: Actually connected man sa blessed, no, with the first point kay gina, mm-hmm, on spending intentional time, mm-hmm, kasi when we spend intentional time also we get also to express our gratitude man sa ila, kasi we build relationship already nag, mm-hmm, nag-build kita habit, yeah, and one of those habits is to openly thanks, no, mm-hmm, openly give thanks to our parents, and that leads us to our third point also, mm-hmm, bless this afternoon, yati as much as possible we can lighten yung burden, no, through shared responsibility. Our parents are showing they're strong and they're capable because they're, mm-hmm, parents, no. Siguro in any way kung sa aton man bala nga kung ibutang ta sa aton nga situation subong bilang young leaders, we're given so much responsibilities, mm-hmm, di ginakaya ta na siya because ano ganyan ni Superman, with great power comes great responsibility. Same with our parents, naging panindugan nila ang ila pagka ginikanan sa aton, ila binagin aton nga mother, no. Some mothers would have to give up their careers, mm-hmm, no, to take good care of us. Some mothers mayara man nga ina-juggle ang career, ang care work, no? Gusto man natin nga ilighten ang ilang burden. That means that we help with some household chores, no, sa aton yung mga pamatanon yung nagapamati nga ayak man sa aton mga, sa ilang mga gagalive pa with their parents, no? To perhaps take care of household chores, no? Pag-care sa inyong siblings. And as well as ang managing man, kumbaga carrying our own burden, nga, or carrying our own weight, nga nagmakabulig kita sa aton ginikanan. Siguro one practical way na siya of showing ha, sa aton nga pagpalangga sa aton nga Iloy, no? And also basi maka-share ka na da with ano with household responsibilities on your utilities on ano ba may shared responsibility na ti sa madamo ganya pag nga ano nga higayon, no? ang aton nga respect and aton nga love is not only shown by words but also by in contribution through shared responsibility. Kay ti gusto man makita sa aton parents that we grow as responsible adults and that nga mahamtang man sila balang ang ilang kabataan, no, are capable of taking care of themselves, and that starts by us also taking care of them man. Not out of obligation, no, kahit ilain naman iyang istorya nga out of obligation, but because out of love, no, may dako man binya sugilanon on should children give to their parents or should parents demand their children of their money. That's for another conversation, no? But right now what we're talking about is that we can help lighten the burden sa panimalay by many different ways, no, kag hindi lang man sa paghatag sang kwarta but perhaps sharing sang mga household chores, no, and in whatever ways man. Akis agani pagupod lang sa imo parents to go to the doctor means a lot already kay tinhadlok man sila, especially that ang ilang time do kung bagang ila ang kun sa aton chimpo, no, ang ila time ang scarce gid bala ang medical attention ti kun ang ila na nga paminsaron when you ask them to go to the doctor gani it's already a financial burden, so unya muna hindi sila kag many of them don't trust the health system, so ang means lang of you coming with them to the doctor that's already lightening their burdens nya kabalo sila nga ara ka nga naga
2: suporta
1: na correct amugin na kasi sinanay ko bala hindi na siya magpa-doctor kun hindi siya pag-updan kasi minahad I don't know whatever the reason is but they feel more confident, no, with their children by their side kun naga pa check up sila, and that's just one example of many things that we can do for our parents.
2: I agree with that. So kag syempre kada ko gid nga bulig actually bisan sa mga gagmay lang ang responsibilities, no, cause again sa nahambal ni Sir Kev kada mo gid nga responsibilities nga ginajuggle sang aton nga mga mothers financial even sa if may own siya nga work then career wise and then sa household chores pa not to mention the unseen labor pagid sang aton nga mga ginalantaw nga mga Iloy, no, so just doing the little things or being part of the responsibility or the shared responsibilities, no, nagadako gid nga meaning kag nga bulig man at the same time sang aton nga mga ginalantaw nga nanay, no. So of course isa pa gid, no, is to live out the values she worked hard to teach, no, sa aton, no, pagpadako as kasi syempre kita man, no, nangin bata man kita, no, ang mga values nga gina-instill nila sa aton, no, tani aton man nga pagahalungan kag i-nurture, no, aton sa aton nga heart and at the same time ma-manifest man siya sa aton nga mga actions. Sir Kev, ano nga mga values, no, ang gina-instill na sang imo nga pinalangga nga mama, oh, no, sa imo?
1: Ramo gid sang especially, no, to ang isa gid is to be grateful, no, to be grateful of the little things. Kami binagdako kami sa Guimaras, no, in a small community sa Guimaras, and having small things te, na ang gusto gid ni nanay mapasalamat kay gid. And also to acknowledge man the people nga nagbulig isa sa amon. Kiti abla gid ba ko ti none of us is self-made man, no. May gabulig gid sa aton and sometimes by privilege also. Ti isa gid na sa gusto ni nanay nga you remain to be grateful of whether the small or the big things. Ikaduwa gid ti hindi gid ya pwede mag-skip sang Sunday sa church. No, gusto ya gid na nga tanan kami dungan kami magsimba ti gina-honor as much as possible, no, gina-try na siya namon honor nga maupod gid o kami simba. And of course I'm to be honest and truthful. Ang isa gid kay sinanay ko nang sagad ako ko labandera na siya. Ti ang isa gid naka-example ginhatag niya sa akin kun may makita siya bilang kwarta sa ginalabay nga mga bayo ginauli niya gid na. Kay ang iya gid na example is that diga may laman ang amount of money, no, pag is iano mo gid i-compromise mo gid ang imo nga credibility, no, sa ginagmay nga kwarta nga ara da nga gin perhaps gin test kasi imo amo or anything like that. That being honest and truthful is a lot of things is ano gid. And lastly of course is to fear the Lord, no, nabigid niya, pag-instill sa ako, sa ako na niya, mangin, God-fearing, no, kahit at the end of the day, mas accountable kita sa Ginoo, of a lot of things that we do. And I mean, perhaps, siguro, of our life. Ikaw, Bless, what are the values, no, that your mom has instilled with you while growing up?
2: Yeah, thank you very much, Sir Kev, no, kag nalipay man ko nga do, somehow, nag-aangot kay nagapalariyo man, no, typical Filipino household, no. So, siguro, dugangan ko na lang, no, ang isagid nga ginatudlo ya sa amo, no, kag gina-instill man nga value is to look for one another and to take care of each other. Kay apat kami nga magulolo tod bala Sir Kev kag I think siguro ang nagduso man isa sa mga rason nga nagduso man nga mag look after kami with each other is because nga siguro kaya mama ko bala solo parent. Siya lang isa ti basi bala na kulbaan siya nga kung wala na siya ti paano na sino nang mag atipan no pa, sa amo nga magululutod no ti kag isa man siya gyapon ka dako man nga value nga ti hindi ka isa hindi ka lang do para hindi ka nag-iisa sa mundong ito wala may kasama or may kasangga ka sa buhay kas gapatigi siya nga ti kung magululupod tanan gid ya makayanan kag mapush through gid naton
1: amazing Bless no I mean that's another be perspective to look at it nga ti ang mga single parents also single mothers specifically no have siguro double the burdens no compared sa mga usual families with both parents. Kaya nami man nga ginambal mo na ang pag-looking looking after each other. Okay? Hindi gin ang aton parents would want to see their children nga nagabuligay, no? Kati amo na in sa kalibutan hindi man kita di isa no. No, grabe ka ano, grabe ka emotional after no, no. By that kito kabud lagi like, tuod kun single parent ang imo nga mother ang imo nga parent no or imo nga mother and then siguro as young people dira ta man makita nga we can lighten their burden also and that leaving out the values and also leads to our next point Bless,
2: yes
1: no?
2: Of course is to protect her well-being and mental health so ang aton yung mga mama no ginauna gid yang ang well-being kag ang holistic development sang iya nga tagsa-tag sang mga kabataan no ti paano naman siya so how do we do this no Sir Kev
1: Thank you, Bless, no. Kahit most of the time, ang care work is an invisible work. Amo na aton, ngayon na tudlo, banbala sa NOLI, nga ang care work is not less than anything else, no. Than any kind of work. Kaya, in most cases, kung tanawo na aton, dako-dako ang contributions ng care work to the family. More often than not, yaka look over niya siya, no. Kaya nagaka-left out ang well-being man sang parents kis agala ini ila pamatsyag sila pa ang naga-prepare gihapon sang food naton naga-take care sa aton and I think it's about time that young people like us also should check also on the well-being of our parents no both physically and also mentally kay ti ang ilang at time hindi pa man tuya uso so, ang mental health oo Tisubong niya with all of the knowledge that we have and all of the resources also available for mental health. I think it's about time that we get to check also on our mothers on their health and their well-being. Especially bisan pamangkot lang nga kamusta ka ho no do ka kay kis ado ka budlay gid mamangkot sa aton ginikanan kun kamusta ka ti mambats man sila nga okay lang sila no.
2: Yeah.
1: And that also ti more than asking is also listening with care man attentive bala nga hindi dismissive nga pagpamati man sa ila sa ilang mga needs no as they grow older and older by the day and yeah
2: do ka nami gito nga gin point mo bala Sir Kev a simple nga emotional check-in kamusta ka man no would be a great help gid sa ila nga and nag-help man ni siya actually nga mag-culture or mag-cultivate rather no sang culture of safe space no kung sa diin ma mas alwan ang isa kag isa sa inyo mag-express kung ano man ang mga hinanakit kung ano man ang nagapakabudlay sang tagsa-tagsa nga mga kinabuhi no. No in that manner ti mas mabuligan naton regulate man ang emotions sang aton mga ginikanan and it goes both ways man siya. So amal man na siya siguro Sir Kev no sa aton nga pag honor sa aton nga mother and of course we have last one no extend a mother's love to others no beyond celebrating one's own mother kita nga mga pamatan and we can honor the motherhood by showing a kindness sa aton nga mga grandmothers to other mothers single mothers guardians sa aton mga teachers and women who nurture communities no. So, paano ni siya, Sir Kev?
1: Nami, no. Thank you, Bless, for raising that point, no. Kung tanawon ta ang mga movements, mga volunteer movements naton, ang aton nga mga communities, balang ginakultivate ng mothers, yan usually, ang nagapanguna, no. Kung tanawon ta ang aton nga ginabuligan nga na komunidad sa Bago, sinay girly, man ang ilang frontline, no. Dito man sa Vicenta, sa
2: Farmers Association, sa may Bago.
1: Sa La Castellana.
2: Ay,
1: mga mothers man ang nagapanguna sa ilang struggle to fight for their land. And in many cases, aton man sa youth movement, mas madamo sa mga pamatanon niya, mga kababayinhan man, who stands as mothers, no? Sa sininyang mga organizations. And we want to honor them also this Mother's Day. And all kinds of mothers, no? Yes. Whether, basta kabalo na kami sa all kinds of mothers, no? And also, ang pag-advocate man sa kinamatarong sa mga babae and their dignity, ang siguro ang pag-advocate sa more inclusive workspaces no, or mga ulubrahan sa aton ng mga kababayinan is also another way that we advocate for them. Kanami kay subong mayari na sang for example kita sa Anuel ay no sa aton nga wellness leave incorporated ang menstrual leave no kati ang mga babayi budlayan gid man sila magtrabaho kon arang ilang period. As part of our care for women no? So we give them that space nga hindi sila bala mahuya ang tawagon nga menstrual leave siya but it's also a wellness leave no kabay pa nga ma-realize man sa ibang employers how important that is especially sa ilang mga sa mga mothers no nga ilang mga empleyado and also by building a more compassionate nga environment for them na-discuss ang first 5 points nga nag-appoint man into building more care for parents, for mothers, kid. Kay, kadamo, especially for those nga muna single mothers na may mga obra, whether wala man sila or nag-aaral sa ilapan sa panimalay. By honoring them no holistically, we also see that Mother's Day is just beyond the second Sundays of May. But Mother's Day, and perhaps sa susunod bulan, Father's Day naman, goes beyond the traditional way of celebrating them. But it goes also nga, we want to honor them day in and day out. No? Ka gusto naton nga, ang aton nga community would reflect the same values and the same commitment and the same spirit of care that our mothers have been giving us all throughout this year. Basta may idugang.
2: Yeah, so kadamo gisang aton yun istoryahan Sir Kev and all of them, each one of them no, rather is valuable and I feel like it's our responsibility then as young people nga mag-instill ini no sa aton nga panghunahuna sa aton nga mga tagipusoon and very much kanami man no, nga pag-manifest sang same love towards our mothers man towards others man no kaga isa sa mga nanamian ko man nga daan nga value man sang motherhood is the very nurturing no nga value kag because of that do because of that value rather, no, do ari kita subong, no, we're doing well, we're thriving, and mm-hmm. isa gid kada ko nga ginapasalamatan nato sa atong ginikanan, not only during Mother's Day, basis ang ginhambal ni Sir Kev, dani maging practice man siya naton every day, so hindi lang siya maglimit sa subong na celebration kundi beyond pa sina. So
1: that's right, bless no. Ako, I think I would want to say this nga ti with ang imo kind of leadership, no, sa imo nga team man sa aton sa NLI also shows how nurturing man, no? So I think that reflects also how your mother has shown love and nurturance man sa imo as you matured, no, and ti amo ginaguro ang I think that's one unique, no, sa inyo sa imo unit and bisan si sa programs team, no, with Colleen's leadership, pakita tagid on how ang influence sa aton mothers would has influenced how we run our teams, how we take care of others as well, and how we shape communities, no. So balikan ta lang ang 6 points, no, nga amo gin raise niya hapon. First, no, for young people to honor their mothers for this Mother's Day and beyond is to spend intentional time with our parents. No, number 2 is to express gratitude openly and specifically. Number 3 is to lighten her burdens through shared responsibility. Number 4 is live out the values she worked hard to teach. Number 5, to protect her well-being and mental health. And lastly, extend a mother's love to others, no. So thank you very much, Bless, for this afternoon of meaningful conversation with you, no. There is a 1233 DYVS.
2: Kag thank you man so much. Thank you so much, Sir Kev, no, sang imo nga time kag sa imo nga gahom nga pag-upod sa amon sa sininga hapon. So saliwat, happy Mother's Day to all mothers out there, no. Ginaugyon ginamon kamo. Kag saliwat, madamong igan salamat sa pagtamyo sang amon nga programa. So before kami mag and i-plug lang naman ang amon nga social media accounts. You can follow us on Facebook at Negersanan Young Leaders Institute Incorporated and on Instagram, that's NYLI_PH. So please do follow and like us so that you are updated, no, sa mga ganap naton diri sa Negros. Saliwat, madamo gin nga salamat sa pagtamyo ko kagpagsuporta sa amon nga programa. Ako si Bless Anchu.
1: Kag ako si Kevin Gaitan.
2: Kag iniyang kinaadman.
1: Sang pamata
2: maayong hapon.
1: Good afternoon.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.

Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalago ang mga ito.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at siyempre ang ating programa ay napapakinggan sa radyo, sa iba't ibang mga AM station, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at tayo po ay pwedeng mapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. At salamat po sa lahat ng ating mga ka-partner sa ministry na nagbibigay katiyakan na itong ating programa ay inyo namang mapakinggan. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Isa po sa napakahalagang regalo o kaloob ng Diyos sa atin ay ang oras o panahon. Alam niyo po ba na lahat ng bagay na gusto nating gawin pag wala tayong panahon, sadyang malilimitahan. Kaya nga ang tao palaging sinasabi, kulang ang oras, sana may pagkakataon pa, pagka medyo nagbe-birthday na at may edad na, ang panalangin ay sana marami pang taon sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, bagamat ang oras talaga ay kinikilala nating napaka-importante, kadalasan po ang problema natin, we are not good stewards of time. Hindi tayo mabuting katiwala o managers ng oras na pinagkakatiwala naman sa atin. Yan po ang dahilan kung bakit paminsan may oras pero nasasayang ang oras. May oras pero napupunta sa ibang bagay at hindi naman sa ating Panginoon. So ang layunin po ng ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay maunawaan ang halaga ng panahon. Dahil ang panahon po ang magdidikta ng mga pagkakataon sa ating buhay. Ang sabi po ng mga experts, no? Ang oras daw, kung titingnan po natin, universally speaking, ay talagang masasabi ho nating lahat ng kultura, mabagal man ang galawan sa kultura na yan, o mabilis man, kasi may mga lugar po, kagaya ng mga probinsya, ano po, na paminsan mapapansin mo, pagka kumagat na ang dilim, ang mga tao natutulog na. Tapos pagsisikat na ang araw, ang mga tao po ay maririnig mo, may mga nagwawalis na, may mga dumadaan na, pero may mga lugar na kung saan, sabi nga hindi natutulog, no, ang tao. Hindi ibig sabihin na yung isang tao hindi natutulog, kundi tuloy-tuloy. May trabaho sa umaga, may nagtatrabaho sa gabi. At para bang nagpapalit lang ang oras, pero ang tao patuloy sa paggawa, para bang walang pahinga. At sang-ayon sa mga eksperto, kahit daw po mabagal ang takbo ng buhay sa iyong kinalalagyan o nandun ka sa mabilis na takbo ng buhay, ang pinakamahalagang solusyon pa rin para sa kaayusan ay yung tinatawag nating stewardship of time. Dahil kung meron tayong stewardship of time, matitiyak po natin na magagamit natin ng tama ang oras. Tingnan niyo po ito. Meron po tayong 1,440 minutes sa bawat 24-hour day. Now, ang question po, sa 1,440 minutes sa isang araw, gano'n po kaya karami o ilang porsyento ng oras na ito ang masasabi po nating nagagamit para po sa layunin ng Panginoon sa ating buhay? Kaya minsan mapapansin po natin, may oras pero ang oras nasasayang. May oras pero hindi nagagamit ng tama. May oras pero ang oras po ay hindi natin nabibigyan ng kahalagahan. Tingnan po natin ang sinasabi ng mga talata sa Biblia tungkol dito para tayo naman po ay ma-motivate para gamitin ng tama. Sa Psalm chapter 90 verse 12, ang sabi ho ng passage, "Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom." Napakaganda po ng sinasabi na ito, no? Na talagang yung idea po ng bilangin ang mga araw is not literal na bilangin, kundi ang idea po nito, be conscious sa paglipas ng panahon upang aralin natin, hanapin natin ang karunungan kung paano pahalagahan ang mga oras na ito. Kung papansin ninyo, paminsan po, mas marami yung entertainment than education. Di ba? Mas maraming oras sa non-essentials than the essentials. Mas maraming oras sa mga taong hindi naman ganoong kahalaga sa ating buhay and less time with the people who are important. And I think sa panahon po natin ngayon, na masasabi natin na ang tao, we lack discipline in terms of time and we are easily distracted. Bakit ko nasabi yan? Dahil ngayon po meron tayong mga gadgets, di po ba? At paminsan eh, yung isang silip lang sa gadget, eh misa kung saan-saan na nauuwi, ano? Mamaya meron kang kaibigan na bumati, sinilip mo lang kung anong oras na, mamaya nagchat-chat na kayo, may nagpadala ng link, mamaya nanunod ka na ng video, mamaya makita mo may update, nandoon ka na. So in other words, madali ho tayong matangay. Kung ano yung dapat inimbento para ma-simplify ang buhay natin, ang nangyari po, it made a lot of complications. Bakit nga ba simplify? Eh kasi una, na-imagine nyo pa yung buhay na walang communication. Ang hirap, di ba? Tapos ngayon, meron tayong cellphone. Supposed to be, mapapadali ang buhay dahil yung mga malalayo naging malapit. Kaya ko lang nasabi na maraming komplikasyon dahil napansin naman natin na talagang sadyang dumami ang komplikasyon kasi yung hindi dapat kausap, nakakausap, pag nasa bahay, trabaho pa rin, pag nasa trabaho, kung ano-anong bagay pa rin ang inaatupag. So parabang madaling nagkaroon ng contamination ang magkakaibang aspeto ng buhay natin. And this is not healthy. Kaya nga, kung mapapansin nyo po, nagsasuffer ang human relationships. Very common na makakita tayo na lalabas ang isang pamilya at ang pamilyang ito ay sama-sama physically pero may kanya-kanyang mundo pagdating sa kani-kanilang mga gadgets. Di ho ba? Yung bang may aatupagin yung anak, yung nanay na sa gadget, yung tatay na sa gadget. At paminsan po, para bang mapapaisip ka, eh bakit lumabas pa? Eh ganun din pala gagawin. Pero yan po nangyayari ngayon. We see that often and alam natin that it creates havoc on our human relationships. Si Solomon, habang inoobserbahan niya po ang tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay, nasabi niya that everything is meaningless. Ang point of view or perspective ni Solomon, nung sabihin niya yan, inoobserbahan niya ang human activities. Alam niya na ang oras is very precious. Alam niya na ang oras ay dapat gamitin para sa Panginoon. Pero batid din niya na maraming tao po ay sa halip na pahalagahan ang Diyos sa limitadong oras at resources na meron tayo, eh hindi ganoon ang nangyayari. Kaya ang sabi po niya, everything is meaningless. Binigyan tayo ng biyaya ng oras, yet we are not making proper use of time. Pero may sinabi rin siya about time in Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi niya, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Alam niyo, napakaganda nito, ano? Kasi sa atin sa Pilipinas, ngayon, itong season na ito, medyo naghahalo pa yung biglang uulan, tas mainit, no? Just the other day, naalala ko po, naligo ako sa ulan kasi nakamotor ako, no? It was just a few days after na officially i-announce na magiging mainit na ang panahon. Kalain mo, dun sa aking kinaroroonan, umulan ng pagkalakas-lakas, eh nagkataon ho na nakamotor ako at nagkataon naman na yung kapote na supposed to be nandoon sa motor na ialis ko pa lang dahil lilinisin ko at hindi ko na ibalik. Sa madaling sabi ho, no choice. At kailangan kong pumunta sa susunod na pupuntahan. Buti na lamang ay hindi kalayuan sa aming tahanan. So nagpasya na po ako, maligo na lang sa ulan, pagdating sa bahay, banlaw, bihis ulit, punta sa susunod. Pero kaya ko po sinabi ito, di ho ba't sa ating bansa na meron lamang tayong dadalawang season, no? Yung rainy at saka yung dry season, eh misan di pa natin masabayan eh. Pag mainit, panayreklamo natin. Pag maulan, panayreklamo natin. Di ho ba? Kahit ngayon mga bata sa pag-aaral eh, para bang gulong-gulo na. Eh bakit po? Dati-rati ho, ang inaabangan lang ay signal. No? Anong signal ng bagyo? Dahil yan ang magde-determine kung may pasok o wala. Nung panahon ng pandemic, signal din. Ano pong signal? Kung may signal o wala ang internet. Dahil pag walang signal, walang pasok. Ngayon naman sa panahon natin ngayon, may heat index naman na inaabangan. So, para bang dumami na yung factors for school cancellation. At paminsan po, natatagpuan natin yung sarili natin na hindi tayo makasabay sa mga seasons na ito. Na ang nangyayari, magre-reklamo tayo dahil ganito ang karanasan natin sa ganitong season. Pag nagpalit naman yung season, masama na naman ang loob natin at inaasam natin yung season na lumipas. Ang sinasabi po ni Solomon, ang bawat season ay tinakda ng Diyos, ang bawat season ay may dalang kagandahan sa ating buhay. So we must learn to adapt to the seasons if we are to enjoy life. And then isa pang paalala sa Proverbs 20 verse 4 talks about the sluggard o yung tamad. Ang sabi niya, a sluggard does not plow in season, so at harvest time he looks but finds nothing. Inilink naman dito ang panahon sa pagkakataon. Parang pagtatanim. Pag walang tinanim, o siyempre walang aanihin, di ba? At take note, sa ating pagtatanim, eh hindi naman dahil nagtanim ka ngayon, eh kinabukasan, meron ka ng aanihin. And most of the time, it takes a long period of time. Pero ang bottom line, mga kapatid, we must be reminded that time is a gift from God. We have responsibilities to use it properly. So ilagay po natin sa perspektibo ang mga bagay. Sabi ng isang author, don't spend time, invest it. Ano daw bang kaibahan ng spending sa investing? Spending, you lose money. Investing, you use money and you are expecting a return. Meron kang inaasahang balik para sa iyo, di po ba? So when you spend time, hindi na babalik. But when you invest time, you use it and you gain something in return. Si John Maxwell, ang sabi niya, yung principle of the trade-off. Meron pong pagpapalit. Every time you use something, you either lose something and gain something else. Meron kang inalis, merong kapalit. Merong nawala, merong kapalit. So ang importansya po rito, isipin natin sa paglalaan ng kuba ng oras, what do I get in return? Yung mga taong produktibo, nakikita po nila yung value ng time. Pag sila po ay gumalaw, they make sure that money is converted into something that is essential and beneficial. Yung mga tao naman po na hindi conscious dito, they just spend time. Walang balik, nagastosan na nga. Ang problema, wala pang return sa kanila. Paminsan nga, yun nga ang makikita mo, no? Ngayon po, yung industriya ng entertainment, talagang literal, no? At the tips of our fingers. Kasi, andyan na eh, sa gadget eh. Subscription dito, subscription doon. And wala naman pong masama if we want entertainment. Pero mga kapatid, between entertainment and education, of course, mas mataas ang premium ng education, di ho ba? At kung papaanong may resources that will keep you entertained, may mga resources po that will educate you. Kaya paminsan kahit nagmamaneho ka sa traffic o kaya nakasakay ka sa public transportation, meron kang mga headset or cellphone, if you don't want to watch, you can listen. Ang bottom line, you can access knowledge anytime. Nasa sa'yo na lang yan kung anong klase yung ina-access mo. Will it be spending time or will that time be considered as an investment? You get something in return. Now, ang ideal allocation of time, most of it, kunwari, ano po, lagyan natin ng figure, should be 80% on strength. Ibig sabihin, ano po yung potential mo, you must learn to dedicate more time on your strengths rather than neglecting your strengths. Bakit po? May mga tao na merong husay na over the years, yung kahusayan na yon na nagsimula as an advantage. Maybe it's a skill, maybe knowledge, pero eventually nagiging disadvantage dahil nag-deteriorate yung knowledge at hindi na po na-replenish, hindi na po na-update. I remember talking to a student na nagtatrabaho na po ngayon. Ang kanya pong larangan ay sa technology. At sabi ko sa kanya, anong mga apps or anong mga software ang ginagamit mo noong ikaw ay nag-aaral na binayaran mo, inaral mo, at ngayon ay wala na? Alam niyo ho, sabi niya, Pastor, hindi ko maisa-isa, pero kung tutuusin, halos 70% no, ng kanyang mga inaral noon, wala na. It's either phased out na, outdated na, at hindi na compatible sa current technology. Isipin mo yun, ano? Nag-aral ka ng ilang taon to get a degree on technology-related courses, tapos yung inaral mo noon, most of it is irrelevant dahil laos na, phased out na. Kaya nga, kung wala po tayong pagde-develop ng ating strength, baka sabihin natin, alam ko yan dati, pero ngayon hindi na. So, you have to develop your strength and continue to keep that advantage. And then, devote other times for growth. Ilan po sa ating mga ginagawa ay nagpapalago sa atin? Di ba? Maybe it's in the area of spirituality. Maybe ito po ay to improve your physical fitness, or maybe something that can benefit you sa iyong emotions or whatever aspects of life. Pero ang importante rito, let us make sure that we use it for something that is beneficial. Kasi pag hindi po tayo conscious dyan, sometimes we spend a lot of money, we lose a lot of time on the non-essentials. And by diverting our attention to the non-essentials, we lose more time for what is more important. Kaya nakakalungkot paminsan, kung ano yung importante, dun tayo walang panahon. Kung ano yung dapat na pinaglalaanan, dun tayo nagkukulang. Oh, tingnan niyo po ito. Isang commentary galing sa isang manunulat. Ang sabi niya, most of us lead busy but undisciplined lives. We have ever-expanding to-do lists. Those who build great companies, however, made as much use of stop-doing list as the to-do list. So sabi po nitong author na ito, ang problem daw natin kadalasan, pinadadami natin yung gusto nating gawin, pero ang problema natin, hindi natin binabawasan yung kasalukuyan nating ginagawa. And by not reducing the things that we do, ano po nangyayari sa atin? We are not able to do what we need to do. Bakit? Pararamihin mo yung gagawin, ang problema, yung time naman, di naman dumadami. So eventually, you still have to choose. O kaya, maabot tayo sa point that we get overloaded at hindi natin nagagamit ng tama. Kaya kailangan din mag-evaluate tayo. So this calls for evaluation. Ano yung mga bagay na hindi mahalaga? You would notice sa Bible na yung mga taong talagang nakapaglaan ng panahon sa Panginoon, yan ang kanilang practice eh. Let me give you two examples. No, one is Apostle Paul. Sa Book of Philippians, ang sabi niya, I focus on this one thing. Ito yung aking paglalaanan. At pansinin mo, dahil yun ang kanyang paglalaanan, talagang naibibigay niya ang sarili niya doon. Yung ibang bagay, sabi niya, I consider them rubbish. Hindi na ngayon mahalaga ito. You can read this at Philippians chapter 3. And then, isa pang example ay napakagandang istorya ng pagbabago, ang buhay naman itong si Zaccheo, no? Talagang yung mga distractions sa buhay, inalis niya. Sabi niya sa Panginoon, here and now, I will give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I give back 4 times the amount. Grabe, no? Kung ito'y babalakid sa aking ugnayan sa iyo, alisin ko to. Sa Hebrews chapter 12, ang sabi po roon, alisin natin yung mga balakid at yung kasalanan na humahadlang sa ating paglago. So pag hindi natin natutunan to, ano mangyari sa atin? Hindi tayo lumalago by choice. Why? Because we fail to utilize our time. Nakakahiya ho yun, yung hindi ka lumalago pero nakikita ka na ang dami-dami mong oras sa mga non-essentials. Diba? Ang ibig sabihin po niyan, we are not giving proper attention to what we need to give proper attention to. Yan po ang reality. Kaya kinakailangan po nating baguhin ang ating pananaw. Kaya nga ang sabi ng Psalm 90 verse 12, teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. One commentator said, our problem is not too little time, but making better use of the time we have. Each of us has as much time as anyone else. Others may surpass our abilities, influence, or money, but no one has more time. Grabe ano, pare-parehas, wala hong lumamang, pare-parehas tayo ng dami ng oras. Maaaring sa ibang aspeto, mas mahusay, mas marami sila, but as far as time is concerned, we all have the same time. So kailangan gamitin natin. Meron pong common problems when it comes to time. Ano po yon? Let me cite 3 common problems. Abuse, doing too much. Baka naman na sobrang dami ng ating ginagawa to the point na hindi na natin magawa yung essentials. Maybe we are abusing ourselves. Pangalawa po is disuse, doing too little. Yung kanina, sumobra naman yung dami ng ginagawa. Ngayon naman, napaka-konti naman ang ginagawa. The other one is misuse or doing the wrong things. So again, abuse, doing too much, disuse, doing too little, misuse, doing the wrong things. Saan ka ba dyan? Sa tatlong yan. So maganda pag-isipan. Ano po? So anong gagawin natin ngayon? So that we can have better time and allocate yung ating mga resources properly, we need to remember several things. Number one, we have to prioritize. Baluin natin. Ano ba yung dapat unahin? Ano yung dapat bigyan ng pahalaga? Ano yung matimbang? So you prioritize. Secondly, you plan. Alam nyo, ang isang masaklap eh, kahit nga pupunta ka lang ng grocery, pagka wala kang plano kung anong bibilin, minsan ho, you spend a lot of time, ikot ka ng ikot. Isa nga, uwi ka, bigo pa. Bakit yung dapat bilhin, nakalimutan mo. So plan, prepare, okay? Ito po yung naobserbahan ko, no? May mga fast food chain ako nakikita. Before they close shop, maglilinis yan. Bakit? Para kinabukasan, konti na lang ang gagawin, they can open immediately because they are prepared for the next day. And then, isa pa po, pursue kung ano po yung mahalaga, focus on that. Allocate your time for that. Give your best for that. And then lastly, be purpose-driven. Make sure that you understand your purpose and you give it priority. Sa ganitong bagay po mga kapatid, when we look back, hindi tayo manghihinayang at masasabi nating nagamit natin ng tama ang oras. So ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Maayong hapon sa tanan-tanan, mga utod. Isa ka mainit nga hapon para sa tagsakag isa. Kasingki gid sang init. Kag nga halong-halong kita, mga utod. Bangod nga ti ano kita, no? Ining susceptible kita sa pamalatian. Kung magtigululan, mabalatian man ta. Kung magtigilinit, mas kung isa, mas sobra pagid, no? Ti bisan pang inyo ko boss nga alagad, medyo daw na dula ta 15% sang tingog naton. Kay ti kagapon daw di gid mayong pamatsyag sang inyo ko boss nga alagad. Ayo lang subo nga aga, kay nakaplo pahuway kita. But anyway, we thank the Lord for another day nga tagya sa aton. Kag nga ti natapos naman ang aton mga obligasyon sa aton tagsa kag isa ka simbahan. In fact, sa amon simbahan natapos na gani namon ng amon summer youth camp, no? So we have it during the Holy Week. It was a good experience and we thank the Lord for that. Kag pagkatapos yun na, nagsunod ang aton sunrise service, no? Ito yung panawag sang iban, Easter Sunday, no? Pero mas dami nga tawgon tanatod nga Domingo sang pagkabanhaw, no? May ara man ibang ginagamit nga terminolohiya nga Domingo di Pasqua. Na? Mas manami tawgon ta siya nga Domingo sang pagkabanhaw or kung kisa tawag ta sunrise, no? Sunrise service, no? Kinsin din na tana nga resurrection ina. So daw na tapos ta naman. Kag eventually sa aton sa mga kasimbahanan subong, we are preparing for one of the ministries of our church nga amo ang aton mga summer classes na tawag tana nga Vacation Bible School. Kag even sa amon simbahan, we are now preparing the curriculum, teachers, and tanan nga possible preparation for that activity. So we will be praying, no, nga maging successful imi nga mga likoton. Ti kadamo kita mga utod concern sa aton simbahan, no. Ti isa pagidira bangod sining crisis sa fuel, about ti apektado gid ang kadamaan sa aton sini. Ti lakat-lakat lang kita. Lakat-lakat lang kita ni anay. Or magbulo bisikleta kita, no? Doon di nagid magwanta. Pero hopefully, by the next few weeks, kabay pa nga kaloyaan kita sang Ginoo. Kay daw may mga settlement naman dito sa pihak nga bahin sang kalibutan. So hopefully, makagurugin hawa kita gawa, no? Di, sige, no? Sini nga hapon, mga utod, ano ang aton istoryahan? So ang aton istoryahan subong, amo ni ang mautod ang mensahe nga gindala sang inyo kubos nga lagad during sang amon sunrise service o kon Domingo sang pagkabanhaw nagbigan nga semana. So I really wanted to share this part of the Bible to all of you, no? So updanay kita for the last 25 minutes of our time. Kag nga kabay makabaton kita sa mga espirituhanon nga pagpakamayo gikan sa pulong sang Ginoo, no? 1 Corinthians chapter 15 verses 54 to 58. 1 Corinthians chapter 15 verses 54 to 58. Okay? Ara na kita nyo. Sige mga utod, sunod kamo, no? Sa English nga Bible gasiling. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O grave, where is your victory? No? Gina-challenge ni Pablo ang kamatayon, no? Verse 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the sight of the Lord. Ining Psalms, I mean, 1 Corinthians, no? For ining 1 Corinthians chapter 15, this is actually a chapter, tanawag natin sini, the chapter of the gospel, no? Kay ti alasugo dira sa verse 1, nagahambal parte sa gospel, the death, the burial, and the resurrection of the Lord. Pero ginatawag ko ini nga chapter sang pagdaog. Chapter sang pagdaog kay diri makita naton. Number 1 gid ang pagkabanhaw sang Ginoo is a declaration sang iyang triumph, sang iyang victory. Kag nga bisan pagani si Pablo in the last few verses ang ginbasa naton, Paul, he has this confidence, no? Because in the virtue of what Jesus Christ has done, naging confident siya kag bangod si Jesus naging sharer, I mean si Jesus naging siyang initiator sang victory naton over death. So that's why si Paul naghambal man dire kag gina-challenge siya gani ang kamatayon, no? Nga o kamatayon diin ang imo nga sting. Ang sting blood o para sang kagat sang buyog, no? Masakit. Diin ang imo poison, no? Diin ang imo poison. O kamatayon, o lulubgan. Diin ba lang pagdaog mo? Ha. Kay kabalo si Pablo nga atong Ginoo nagdaog sa kamatayon. So therefore, kita nga nagtuo siya iya. We are also sharers of his victory. So I'd like to share to you a few things from this passage, no? Number 1 gid mga utod. Ti amo ni galing title sa aton sa istoryana sa buong hapon, The Victorious Christ. Ang madinalag-on nga Kristo. Praise the Lord sa title pa lang, no? Kanami, no? Ang madinalag-on nga Kristo. Mm. Ti ang aton Ginoo, gintapos yung misyon niya. Wa siya na pirdi, ah, no? Nagdaog siya. Mm. The Victorious Christ. So let us see for ourselves ano ining mga aspeto dire sang iyang victory. Ti ang number 1 gid dire mga utod. Jesus has overcome sin by his perfect life. Number 1 gindaog sang Ginoo ang sala paagi sa pagkabuhi nga wala sala. Nga wala sala. Number 1 gid atong kilalahon nga ang aton Ginoo ginatawag ini sa iyang incarnate deity. Si Lord Jesus Christ is not a product of creation. Jesus is not a created being. Genesis chapter 1 verse 1 to verse 3, we will see that the word of God was there in the time of creation. The word there is the Lord Jesus Christ, John 1:1. Okay? And the Word, which is our Lord Jesus Christ, hindi siya created being, no? Although sa Colossians chapter 1, nagasiling dira nga he is the first fruit among creations. It does not mean nga he was a created being. Ang butsing ganon sina, preeminent siya. Siya ang pinakataas. I-compare mo siya sa bisan ano nga butang nga natuga sang Diyos nga Amay. So, in spite of that, Jesus Christ became human. He was born from a virgin whose name was Mary. Okay? Jesus then is 100% man, but let us not forget, he is also 100% divine. So, ina nga doktrina, mga utod, sa iban, hindi nila na mahangpan, pero misteryo na iyasang Ginoo, mga kuturan, and we accept that. And just because he is human, there is even a question na tikon ang Ginoo naton human, posible lang makakommit siya sang sin. Dira sa Matthew chapter 4, the devil has tempted our Lord Jesus Christ after his baptism. There is that ano panawag? Attempt, no? May attempt ang yawa nga timtaron niya ang Ginoo, no? If you are hungry, can you make this stone? Can you turn this stone into bread? Okay? You want the riches of this world? You worship me once and I will give this to you. Butang pareha sina. But Jesus Christ, he succumbed his temptation. But in the book of Hebrews, it says, he was tempted in all points of his life and yet without sin. Okay, Jesus is human during the time of his temptation. Siling sang Hebrews chapter 2, okay? Verse 18, for in him he himself hath suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Hebrews chapter 4, verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, and yet, nami no? And yet without sin. So the only perfect human being amo ang aton Ginoo. So for 33 years nagkabuhi siya, wala sa kahimo ni bisan isa ka gamay nga sala. He is perfect. He was perfect. And that qualifies him to be a sacrifice for our sin. So paano sang Ginoo gindaog ang sala? Siya mismo ya gindaog ang sala pagi sa pagkabuhi nga wala sala. Gapati kita sa ginatawag the moral perfection of our Lord Jesus Christ. So amuning una nga kaaway sang Ginoo nga gindaog niya ang sala paagi sa pagkabuhi nga walay kasawayan, no? Tempted in all points of his life. Grabe ang yawa, no? Bisan pa nga itong Ginoo, ginatilawan niya. Pero ang Ginoo na ito nagkabuhi, hasta nagkayab siya way sa sala. Mamangkot kita. Hypothetical question ini, Tod. No? Kung sa Tagalog, pabala kunyari, ano abi kung ang Ginoo na ito nakakumit sang sala? Ni isa kagamay lang nga sala nakakumit, sabi, no? Ang matabo sina mga utod, madula yang iyang moral kag spiritual perfection. Ti kung nakakumit sang bisan isa kagamay nga sala, nakasala na siya. Number one nga matabo, hindi na siya worthy, hindi na siya takos, hindi na siya fit to be the sacrifice for our sin, kaya nakasala na siya. Ti ang matabo sina mga utod, kung wala na sang sacrifice ang aton sala, ti tanan kita, tod pa impyerno kita, we all be forced to face eternity without hope. If Jesus failed in one of his temptation, or if ever Jesus committed a single sin, we all be forced to face eternity without hope. Kaya wala na sang sacrifice, there will be no more perfect sacrifice for our sin. You see? So kadako gali isang significance ang perfection ni Jesus Christ, no? Kadua, kung si Jesus nakasala, hindi na siya kabalik sa langit. Kita nyo na mga utod. No? Kadako gali isang kahulugan sining moral and spiritual perfection ni Jesus. Okay? So he overcomes sin by living a sinless life. Praise the Lord. Okay? Kadua diri. The victorious Christ, ikadua, ginlasak niya, he trampled the head of Satan through his crucifixion. Mapagid ni. Gindaog niya, number one, gindaog niya ang sala. Ikadua, gindaog niya ang yawa. Gindaog niya ang yawa, nga aman. Ang yawa, ginatawag na sa Bible nga the enemy. Manog patalang, ang manog timtar. Ang destroyer, amo lang panawag sa iya, no? So gintawag sa sang Ginoo nga the enemy, kaaway siya. Kabalo ka mo nga bisan pa sa Genesis chapter 15. Okay? Genesis chapter 3 verse 15, paghatag bala sang Dios nga amay sang pina, sang consequence sang pagkasala sang tawo, kag bisan pa sa yawa, no? Ti ang babaye, then there is a curse, no, nga they will experience pain during childbirth. Okay, sa lalaki naman niya, among by the sweat of your brow, sa balhas ang imo nga kilay, buhion mong imo pamilya. So we really have to work bilang amay, no? Pero sa jablo ya ang ambal sang Ginoo dira sa Genesis chapter 3 verse 15, siling niya, I will put enmity between you and the woman. Nya mabutang ko kaawayon between sa imo serpente, yawa, kag sa babaye. Ang babaye diri mga utod, hindi ni si Virgin Mary, ha? We study the Bible, kayong babae, diri refers to the nation Israel. No? And between thy seed and her seed. So, ang kaliwatan, ang kaliwat sang Israel, kag ang kaliwat sang Diablo, may kaawa yun. Kag ang matabo, diri, it shall bruise thy head. Lasakon niya, imuulo, siling niya sa Diablo. Pero siling niya, ikaw, Diablo, pwede ka makakagat sa iyatiil. Gahambal imitod sa ang ginatawag na kaawayon between the seed of the devil, mga unrighteous generation, the seed of the woman, which is somebody, kay the woman here refers to the nation, somebody from Israel will come forth later on and he is going to crush the head of Satan. So, ini mga utod, kung ato lang taon ini, gabasa kita Biblia, gatuon kita, kaathag na ginman sini, nga this someone who is the seed of the woman is actually the Lord Jesus Christ because he came from Israel. Correct? Amo na siya, no? So, it's going to be somebody from Israel who is going to crush the head of the serpent. Amo na siya mga utod. And it refers to the Lord Jesus Christ, no? Ya, muna nga ang Israel to, hindi na ta maningala, nga ara da permi ang kawayon. Hasta subong, no? Sige, inaway. Nga, di, ara dira ang sintro sang enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. Okay? So, so na-prophesy na gali. And it was not just a mere prophet who said this. Okay? Genesis chapter 3 verse 15. It was from the very mouth of God the Father that eventually the seed of the woman, which we all understand, it refers to the Lord Jesus Christ, is going to crush the head of the serpent. Amo na tod nga every time kita nyo sa Bible mga utod, kung gatuon kita, nang survey bala sa Biblia. Gintingwaan gid sang Diablo, no, nga hindi matawo ang promised son. That's why even ang yawa ganito ang nag-move sa kay Kain mo. Nga patyo niya si Abel. Kay ti ang yawa nagapinsar nga ang righteous generation mahalin sa kay Abel. Kay ti si Abel ang nag-receive sang favor of God because during the time nga naghalad sila. Kumbaga unahan sang yawa ang prophecy. So he has to eliminate Kain. Abel. Para nga madula ang generation of the righteous. Para mapugnan ang pagkatawo sining seed of the woman. But we all understand nga ang genealogy why nag-agi sa kay Kain, nag-agi sa manghod ya sa kay nag-agi sa manghod, no? Oh, in the time of Moses, di ba may pagpatay sa mga kabataan, no? Nga kiti the devil might have been thinking it was the time for the Messiah to be born. So that's why ginpamatay itong mga kabataan kag Moses was spared. Who knows that maybe the devil would even be thinking during the time that Moses is the Messiah. But it was not. He was not. Even in the time of the actual birth of Jesus, hindi bala nga may ginatawag dia inocente. Nga si Herod nag-command nga ang mga kabataan nga amoning edad, padalom, pagapamatyon. Because somehow one of those little boy that shall be killed is the Messiah. Kag kung napatay ang Messiah, then ang plano sang Ginoo masablagan gid, hindi mahuman ang redemptive work. Okay, kita nyo ta mga utod. Karon, tiya muna no, pero ti ang Ginoo ya ang Ginoo ya kun magtrabaho ya sang iya plano ya perfect na ya mga utod mo, no? Or else masiling tanga na ano pa na nalamangan nalamangan sang yawa bi ang Ginoo ti hindi niya pwede tod. So Jesus was born kay ti all the while the devil might have been thinking the Messiah, the promised son will be born dito sa mga palasyo, gali kay dito na tao sa pasungan. Ginlita siya sang Ginoo, no? So, ti ang death ni Jesus Christ, ang death ni Jesus Christ, ang muning nakakulbaan sa yawa. nga atod nga nakulbaan da ang yawa sa death ni Jesus kay kahibalo siya nga kun mapatay ang Ginoo mabanhaw gina saya. Kabalo man siya sang memory verse ang John 11:25 sa ilingsang Ginoo, I am the resurrection and the life, he who believes in me though he were dead yet shall he live. So ang ginakakulbaan sang yawa ang kamatayon sang Ginoo, no? Namian siya nga mapatay ang Ginoo, kag magantos ang Ginoo, pero at the same time may kahadlok siya kay kabalo siya nga kung mapatay na mabanhaw na siya mo. Amo ganito nga ginsabdong ni Jesus si Pedro, dumduman nyo na sa gospel tod. Nga nagsiling ang si Pedro nga niya, Lord, kung may magtandog lang da sa imo kung sa aton balalingguahe nga mga Ilunggo. May magtandog lang da sa imo, Lord, nga dila ilang wala labod mo. Tamo na bin, no? Pero ano siling sang Ginoo, Pedro, itagob ang espada mo. Itagob na. Kaya nga kabuhay sa espada, mapatay sa espada. Huwag ka kahibalo, Pedro, nga siya siningatin yun. Pwede ko tawgo ng isa ka legion, which is around 600. Oh, no, 600 to 1,000 angels nga magkare kag i-rescue nila ko. Pwede gina niya, no? Pero siya, Pedro, itagob na. Kay tinaghambal na yang Ginoo nga kung pwede palang tani, let this cup pass over me, but nevertheless, Heavenly Father, your will be done for me. So ang Ginoo naton kwa na to siya, desidido na to siya nga mapatay sa cross. Okay? So why siya nalagyo? Siling sang kamatan to nga isa niya, Lord, kung ikaw gid man ang misaya, lagyo ka da, dala kami, malagyo ta. Kita nyo na mga utod. So, ang yawa kay balo siya nga kumapatay ang Ginoo, mabanhaw gid siya. So, napatay ang Ginoo. Celebrate naton ang Holy Week. No? Patay siya after 3 days, nabanhaw siya. The resurrection of the Lord Jesus Christ is actually a declaration of his ultimate victory over sin, over the power of darkness, over the devil. Okay? Amuning isa ka aspeto sang gospel tod nga sang nabanhaw balang Ginoo ang mga pari gani nagamot-amot pa sila kwarta, nagpasdahat sila. Tagaan nila to kwarta ang mga soldado nga nagbalantay kag ginsiganan nga ipalaptan yung sagilanon nga ang mga disipulo nagabot kag ginkuha nila ang lawas ni Jesus. Paano man nakarong kwaon ang lawas ni Jesus kay isa ka to nilada to nga bato sinutong matulod si Pedro. Kadua, ang mga disipulo ya mga kuana ya mga panting kan hindi ka motod panting nang galibod bala isda. Mga fishermen na sila ya. Wala na sila kapasidad mag-away sa mga soldado to ya sang Romanhon nga gabantay didto. Kasi so lapaw ginayang istorya nga ang Ginoo ginkawat iya lawas, dason ginhambal nga buhi siya. Ang Ginoo nato niya nabanhaw. It was from the very mouth of the angel. He is not here because he is risen. Again, let me say this, no? The resurrection of the Lord Jesus Christ is an ultimate declaration of his victory even over death. Kay ti ang Bible naghambal nga the last enemy that shall be destroyed is death. Kamatayon. Amo nang katapusan nga kaaway nga iya ginperde. Ti kun ang Ginoo nato nagdaog sa kamatayon, kita man sa ulihi. Di bala? No? We are sharers of the victory of the Lord Jesus Christ. That's why si Paul naghambal sa inyo, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Because si Pablo na kainchindi sa iya nga posisyon sa tubangan sa Ginoo. Kainchindi siya nga siya sharer. Umalambit siya sa pagdaog sa aton Ginoo. Kag hindi lang ni nga victory nga sharer si Pablo, para ni sa aton tanan nga nagtuo sa iya. Whosoever believes on him will not perish but have everlasting life. Di amo na tod nga pasalamatan tagid ang Ginoo sining doctrine of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kay dirigin si Johan sa Ginoo ang iya pagdaog. Batok sa yawa. Batok sa sala. Kag of course batok sa kamatayon. Gin-diffuse niya He diffused the sting of death by His resurrection. Ang diffuse ba lang ang word to? Para ba lang may bumba? Nag-tik-tak-tik-tak na ang bumba. And eventually, after few seconds, ma-explode na siya. The word diffuse is nakat, hindi na maglupok siya, kaya hindi na pwede siya maglupok. No? Yung diffuse siya. Amo man ni ang word diri mga utod, nga ang sting of death, ang dalit, ang poison sang kamatayon, waay na. Waay na. Hindi na maglabot sa aton, hindi na kita malabot sang poison or sang dalit sang kamatayon. Bangod nga si Jesus Christ na banhaw gikan sa mga minatay. Amo ni tod ang aton mensahe sa pagkabanhaw sang aton Ginoo. And it's not only during that sunrise service, no, that we that we commemorate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Every time we take our Lord's Supper, we remember the victory of the Lord, wherein at first His body was broken for our sins, and the wine that is being represented by which is a representation of the blood of Jesus, okay? Without the shedding of blood, there is no remission of sin. So every time we take our communion, our Lord's Supper, we remember not just His death, but His burial and His resurrection and His coming back again. No? So we praise the Lord nga ang Ginoo naton galiya. Madinalagon. Kabalo ka mo, Tod. This is no, of no offense to other religious faith. Pero if we have to examine, it is only Christianity who has a living Savior. Pila bala ang reliyon sa kalibutan? Tam-an kadamo, Tod. Tam-an kadamo. Linibo ang mga pagtuo, ang mga reliyon sa bugos ng kalibutan. Kada isa may ila silang founder, kada isa may ila silang ginakilala nga Ginoo. But the challenge is, kabalo ka mo, Tod, ano? Ang Christianismo lang, ang Christianity lang, amo ang may buhi nga founder asta sa sini nga tinion. Okay? He died, yes. But his body did not remain in the grave. At the third day, He rose again. As being promised, as being prophesied. As being pictured in the life of Jonah where He stayed in the belly of the fish for 3 days. So, amo man na ang anak sang Diyos, ang anak sang Ginoo, nga amo si Kristo Jesus. Gin-experience niya ang kamatayon. Agud kita, gin-experience ang kamatayon sa tatlo kaadlaw. Agod kita may kabuhi nga walay katapusan sa tubtob sa walay katubtuban. You see? So, we thank the Lord. And amuning isa sang kusog kaayo, fundamental doctrine that we preach, that we teach, no? It's all about the resurrection of the Lord Jesus Christ, no? Pamalandungan ta balang kanta nga I serve a risen Savior, He's in the world today, no? Kanta nga because He lives, I can face tomorrow. Bangod nga buhi ang akon Ginoo, di maatubang kuya ang buwas nga may paglaom, no? So we thank the Lord for this short meditation we have this afternoon. Kag nga ti hope tantagid mi sa aton kabuhi mga utod. Salamatan naton ang Ginoo. So, salamat sa aton pag-updanay kabay nga naka-minister man kita sa aton espirituhanon nga mga kinanglanon. Kag nga kitanay kita no, halong-halong lang kita tod kay pertigid ka singki sang init. Kitanay kita sa tagsa kag isa naton ka mga simbahan this coming Sunday. May the Lord bless us all. Saliwat ining inyo ko boss nga alagad si Brother Hilga Sataya, pakamayuhon kamo sang aton Ginoo. Madamo gid nga salamat.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
3: Reflections.
1: Ito po ang programang Reflection sa FEBC Radio TV at ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Dalarama Dizon. Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Kumusta po ang araw niyo? Nawa ay mag-comment po kayo sa ating comment box at sabihan niyo po kami how your day went and kung paano po na naging totoo ang Panginoon sa inyong araw ngayon. No? Maaaring kayo ay nakaranas ng napakagandang bagay, share niyo po sa amin upang tayo po ay magpalakasan sa araw na ito. Kung kayo naman po ay nakaranas ng not so good day, not so a very stressful day, share with us how we can pray for you because we want to build a spiritual community on the airwaves where we can really encourage one another to persevere and hang on to our faith. Hindi po ba yan naman talaga ang mahalaga na tayo po ay magpalakasan sa ating pananampalataya and that we would build each other up and not tear each other down and mag-glorify po ang Panginoon sa ating mga buhay even in our online community. Kwentuhan po tayo maya-maya pagkatapos po ng awiting ito.

Tayo po'y manalangin. Diyos naming buhay, makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil Ikaw ang aming Panginoon na tumubos sa amin, nagligtas sa amin, patuloy na tumutugi sa amin ng inyong dakilang pagmamahal. Salamat, Ama, sapagkat kami ay nasa lilim ng iyong pagmamahal kung saan kami ay ligtas magpakailanman. Salamat po dahil lubos kang makapangyarihan na kaya mo ang imposible sa aming mga buhay. Kaya mong baguhin ang aming mga puso. Kaya mong baguhin ang aming mga buhay. Kaya mong baguhin ang aming sitwasyon. Kaya mong baguhin ang aming isipan. At dalangin ko po ito sa aking kapatid na nakikinig ngayon. Kung ano man po, Panginoon, ang mga kailangang maalisin, mabago sa aming buhay, dalangin ko po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aking kapatid na nakikinig sa aming broadcast sa oras na ito. Alam niyo po ang kanyang pinagdadaanan, alam niyo po, Panginoon, ang kanyang buhay, kilala niyo po siya. You know her by name, you know him by name. And he or she is loved deeply, infinitely by you. Panginoon, dalangin ko po na maramdaman niya ang inyong yakap sa oras na ito. At nawa, Panginoon, siya ay magpatuloy sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan, sa iyong presensya. Tulungan mo na huwag siyang maniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway na patuloy na ibinubulong sa kanyang buhay. Kundi, Panginoon, kami tumingin sa iyo, ang aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na tunay na nagmamahal sa aming lahat. Tunay na walang makapaghihiwalay sa iyong pagmamahal sa amin, na lumalapit patuloy at tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Father, we glorify you today and we give you honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Mainit ang panahon na kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini maligawan. Para maligawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
3: Ini ang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
4: They call it a ration book. Part of everyone's daily life in the communist nation of Cuba. But now with sparse shelves and the supply lines dwindling, there's not much available. A ration book no longer provides for the basic necessities.

Welcome to our prayer and praise program this Friday evening, May 8. Kag salamat gid sa Ginoo nga nakatipo naman kita liwat sa pagpamuyo. Nakabalik kita sa aton nga paghatag sang tiempo that we can lay it all down before the Lord this Friday evening. This is Pastor Haniel Sipendon from Bacol Bethany Church. Mag-upod sa aton sa siniya gabi sa aton nga pagpamuyo. Sa aton nga pagpamalandong nga makita sa Romans 15:13, nagasiling, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that the power of the Holy Spirit you may abound in hope." Ini man namin gid nga encouragement for all of us that we are given hope through the working of the Holy Spirit. So in times of challenges, in times of difficulties, let us remember that the hope that we have is not something nga malayo or mabudlay naton nga maagom or maangkon, but yes, it is reachable. It is something that we can hold on to. And remember that this is that as we ask God to grant us faith to discern and embrace the things nga gintudlo niya sa aton sa pagpaminsar, that they have challenges and personal nga na go through, kabay pa nga ang gasya gid sa Ginoo, no, ang maga-sustain sa aton, ang maghatag sa aton sang pag-iya, so that our minds are aligned according sa iya nga ginatawag sa aton and according sa iya nga paghatag sa iya nga will for us. And as we stay on the path of unending hope, kabay pa that the unexpected future nga or uncertain future that we have still remain beautiful and glorious despite nga may mga kabudlayan kita sa sidiyateon. Gani, sa sininga gabi, hope din ninyo ako sa pagpangamuyo as we lay it all down before our God. Let us pray.

nag-feed sa ang temptation. That's why, brothers and sisters in the Lord, how can we overcome temptation and evil in our daily lives? Recognize our weakness. Secondly, we should request God's wisdom. Request God's wisdom. Amo ning pangamuyo gani nga ginhambal ni Jesus Christ diri, that this should be our prayer, a prayer for guidance, that Lord, lead me away from temptation. That's why God leads His people in the right paths. Right paths. Hindi iya sa kalalatan. That's why we should pray before any decision sa atong kabuhi. Kagpaman ko tayo mong kagalingon, will this lead me closer to God or toward temptation? That's why request God's wisdom. Secondly, we should rely on God's deliverance. Rely on God's deliverance. Amunang hambal din ni Jesus Christ, ang hambal niya gani sa iya mga disciples, deliver us from evil. Ini nagapahayag ng atong Ginoo is our rescuer. He is our rescuer. There is a real enemy, amunang si Satan. But we have a greater Savior. We have a greater Savior. That's why call unto God when you are tempted. Trust His power, not your willpower, but His power. That's why, brothers and sisters in the Lord, we are weak. That's why we should recognize that we are weak. We should request God's wisdom. Kaya nga man, kinanglano naton sa doadlaw nga tanan, ang direction, we need direction. That's why we should request it. And ang reality pagid, that we face danger. Therefore, we should rely on God's deliverance. Now, biyang manigugma, ini nga bersikulo, nag-remind ini sa aton that you are not strong enough on your own way. But our God is enough, more than enough, to strengthen us to face the realities and temptation. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, salamat Ginoo sa sini naman nga mga kamatuoran nga halin sa imong pulong. Salamat o Diyos nga bisan sa piya Ginoo nga amon kaaway gusto kag luya gid nga Ginoo mahulog kami sa pagpakasala. Pero salamat Ginoo nga ikaw ang nag-remind sa amon subong aga. Nga ikaw ang Diyos nga naghahatag sang giya, guidance. Kaya bisan man na ikaw man Ginoo nag-remind sa amon nga hindi kami Ginoo makasugakod sa pag-atubang sa sininga mga realidad. That's why, Lord, we need to put our confidence in the Lord who is the most powerful compare sa amon Ginoo kag sa kaaway Ginoo. Kabay pa Ginoo sa amon mga pagpadayon, kabay pa nga ikaw Ginoo maghatag man sa amon kaalam sa pag-atubang sang adlaw namon subong. Diyos nga balaan, nagpasalamat man kami nga ikaw ang Diyos nga kung sa diin nagpamati sa amon mga pangamuyo kag mga pagdayaw. Kasi Lord, kasarang kagid Ginoo, kagbagay kagid Ginoo nga magbaton sa sining mga pagdayaw. Kasubong man Ginoo sa imugin hatag nga mga generous donor who supported our studio setup project dito sa DZS. Kamay pa Ginoo nga ini nga ministry, ikaw Ginoo mag-empower, ikaw Ginoo mag-himuno sa ilang kinalanon. Gabay pa Ginoo, ikaw maghatag man sing kalipay sa mga kautura namon nga nangin partner and nangin donor sa ininga mga ilikoton. Bisa man gani Ginoo, dito sa Cebu, dito sa DYFR Cebu, dalayawan kagid Ginoo sa kaalam, kabakod, nga imo ginhatag Ginoo, bisan man sa programming alignment Ginoo meeting sa naligad nga Abril 14. Kabay pa Ginoo nga ini nga mga bag-o nga mga talents and bisan man suppliers, kabay pa Ginoo nga ikaw maghahatag gid sing kalipay man sila o Dios, kag kabay pa katutom sa paghimo sa sining mga likoton. Bisan man gani Ginoo dito sa DXKI sa Coronadal, dalayaon kay Ginoo for an ending provision through our partners and listeners and donors. Kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo padayon nga magpadala pagid Ginoo sa mga partners and volunteers. Bisan man gani Ginoo sa padayon mo nga paggamit sa DXKI sa Coronadal. Kami man Ginoo nagadayaw kag nagapasalamat Ginoo sa successful and safe FM radio distribution in Balanse Nueva Vizcaya sa Beruc, kabisan man sa Dupac sa Del Sur, Nueva Vizcaya. Dito man Ginoo sa Kiyat Quirino. Kabay pa o Diyos nga ikaw Ginoo ang magagamit sa sini nga mga butang, ini nga mga

0: ministry and distribution bisan man sa Radyo Ginoo nga makalabot Ginoo ang ini nga mga butang dito sa mga panimalay nga kinanglanon Ginoo ang imo encouragement kag bisan man sa gospel nga kinanglanin nila Ginoo pamatian. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo nga padayon kag Ginoo himuno sa fundraising project Ginoo dito man sa DZMR sa Santiago Isabela. Kabay pa Ginoo nga ikaw padayon nga maghimuno sa kinanglanon, including man Ginoo sa 518 radio units nga ila Ginoo ginapangamuyuan nga malabot Ginoo, agud Ginoo makalabot man Ginoo ang ining ministry dito sa mga panimalay sa sininga komunidad. Kami Ginoo parang nagpangamuyo bisan sa mga damo pa Ginoo nga donors and supporters sa ongoing Ginoo nga ministry needs. Kami man Ginoo nagpangamuyo bisan man sa preparation for 15th anniversary celebration sa ining programa bisan man dito sa DZMR ang ilang Ginoo activities, sponsors and volunteers for medical and dental mission. Ikaw Ginoo maghahatag man Ginoo kaalam sa speaker and bisan man sa mga prayer partners. Ikaw Ginoo magbindisyon man Ginoo sa venue kag bisan sa host Ginoo and kapay pang ikaw Ginoo magatipig man sa technical and bisan man sa skills sang tech team nga maghimo man kag mangin successful man ang mga programa. Kapay pa Ginoo ang ini nga programa, ining celebration mangin meaningful on the ground engagement Ginoo bisan man sa mga listeners and attendees. Kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man safety for CCRD staff who will support and cover the activities. Kami man Ginoo nagapangamuyo sa DYFR FM dito sa Cebu. Kapay pa Ginoo ikaw Ginoo magahimuno sang right contractor nga magdala Ginoo sang necessary corrective measures and bisan man sa structural reinforcement sa ilang station tower. Kami man Ginoo nagatugyan kag nagapangamuyo bisan man ang request Ginoo, prayer request Ginoo sang DXAS dito sa Zamboanga sa kaalam in selecting the right contractor and identifying Ginoo sa mga best location and for studio relocation. Kami Ginoo para nagapangamuyo man sang paghimuno mo for a vehicle to support sang station operation sang DXAS sa Zamboanga. Padayon man kami Ginoo nagapangamuyo bisan man sa FABC mobile apps kapay papaagi Ginoo sa sining technology damo pagi Ginoo sa mga makapamati kag mag-install sang ini nga mga apps agud Ginoo paagi man sa mobile app Ginoo makalabot ang imo nga pulong ang mensahe halin sa imo nga pulong sa mga katawhan paagi Ginoo sang ini nga mga apps. We pray for guidance and smooth progress Ginoo for upcoming app releases. Kami man Ginoo nagapangamuyo sang FABC 78th anniversary. Kabay pa Ginoo nga ikaw magahimuno sang kinanglanon, sponsors and iban pa gid partners Ginoo bisan sa tunga Ginoo sang rising global commodity prices. Lord, kami Ginoo nagatugyan man kag nagapangamuyo, nagapangabay sa imo Dios sang kaalam nga agud Ginoo maimplementar Ginoo ang necessary program adjustments. Bisan man gani Ginoo giya for all the committees involved sang ining hilikuton kag kabay pa smooth lang Ginoo ang coordination across all teams. Kag kami Ginoo nagapangamuyo o Dios bisan man sa kinanglanon kag items prayer items man sang DZAS sa DZFE dito sa Manila bisan man gani Ginoo sa paggiya mo o Dios sa survey to reach a wider broadcast community bisan man maka-encourage Ginoo more responses to better understand the listening habits Ginoo sa sining mga programa dito man sa DZMR Ginoo sa Santiago Isabela. Kabay pa Ginoo para kag himuno sa ila kinang lanon good health bisan man sa staff and all program partners kag more additional staff and partners Ginoo nga kinang lanon Ginoo mangin successful man ang ilang daily and weekly programs. Kag kami man Ginoo nagapangamuyo sa DWAY-FM dito sa Legazpi Albay. Kabay pa Ginoo nga bisan sa tunga Ginoo sa mga challenges sa programming, ikaw Ginoo maghahatag Ginoo sing kaalam sa ilahi provision and faithfulness man Ginoo sa mga partners bisan man sa mga get involved sa sining ministry, wisdom and guidance in financial planning for the next fiscal year budget. Kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man diri sa DYVS gabay pa hatagi kaalam Ginoo ang staff and admin Ginoo for a clear direction in programming kag gabay pa mangin effective Ginoo ang task management for programming staff. Lord, bisan man gani Ginoo nagapangamuyo kami nga gabay pa nga ikaw maghatag direksyon and insight for the FABC report podcast feature. Bisan man sa ginapangamuyuan nga bag-o nga station location, gabay pa Ginoo ang mga partnerships and bisan man sa mga supporters, magpag-on pa gid Ginoo ang relationship between the station and other people. Bisan man sa mga prayer partners, kami man Ginoo nagapangamuyo sang resilience among staff and partners and volunteers sa tunga Ginoo sang krisis nga ginatubang sang amon nga pungsod. Bisan man gani Ginoo nagapangamuyo kami for more additional programs. Bisan man protection Ginoo sang amon nga transmitter, kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo padayon magahimuno sang provision sa ongoing Ginoong operations and recurring bills. Kami Ginoo pa rin nagapangamuyo man nga ikaw maghatag sing maayong alawas o Diyos, bisan man gani Ginoo sang staff and bisan man gani Ginoo sa mga volunteers nga nagahimo man sa ilikoton diri sa DYVS. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan sa iban pa Ginoo nga mga domestic stations dito man Ginoo sa DYFE-FM sa Tacloban, bisan man sa DXAS sa Sumbuanga, sa DXJL-FM dito sa Cagayan de Oro, sa DXFE dito sa Davao, bisan man gani Ginoo sa DXGR-FM, sa DXKI Coronadal, and kabay pa Ginoo nga ini nga mga domestic stations mangin successful man Ginoo ang ila daily programming, and kabay pa Ginoo ikaw magahimuno sang ila kinanglanon. We pray Ginoo nga ikaw mong Ginoo magatipig kag magahatag man kaalam sa amon nga pungsod, bisan man sa mga lideres namon, kabay pa nga bisan sa tunga Ginoo sang prices nga nagasaka, kabay pa nga ikaw Ginoo magahimuno sa amon kinanglanon, kagabay pa hatagi man Ginoo kaalam ang mga naga mga hara Ginoo sa DTI nga mag-extend Ginoo sang voluntary price freeze tuon basic necessities bisan man sa prime commodities. Kabay pa Ginoo ikaw man magahatag sang paghagan-hagan Ginoo sang presyo sang petrolyo kag mahimun-an man ang kinanglanon sa mga kauturan na amon o Dios. Ginatugyan ko ini mga butang bisan man sa mga bilin nga mga hilikuton subong adlaw kag bisan man sa mga programa subong aga. Natugyan ko simong tanan nga may kalipay kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Mga biyara nga itong pinasahing na palatuntunan ng inatinguluhan tinapay isang kabuhin na galambot naman sa inyong mga puluyan sa pag-alagad sa inyo. Nahala din sa pagtuon sang putli kaghamiling ang mga pulong sa aton nino. Gani pabilin ka mo sa sulod sining 30 minutos sa sining aton very special program, Tinapay sa Kabuhin.

Iyaring matahong nga bahin sa kasulatan para sa atong sing adlaw. Hulubaton Kapitulo 4, Versikulo 23. The Book of Proverbs, Chapter 4, Verse 23. Mga puno sa ngilong nagsiling, bantayi ang imo tagipuson sa bugos nga kakugi, kaysa sini nagagwa ang mga ilig sang kabuhi.

Okay, welcome gid sa itong broadcast, Karmadlaw. Nagabasa ako diri sa isa ka law firm sa Manila. Hindi na ako nasambit ang alan kahit di huwag kita permiso sa pagsambit sa alan nila. Hindi nga law firm ngayon eh, isa ini ka banto nga law firm sa Manila. Kag may policy ini sila, naging kaisahan. Para sila tanan, bilog nga staff. Nga naga sila ini ila policy as a law firm, that any member of the staff discovered engaging in immorality is terminated right away. And this is non-negotiable. Kasi itong isa katiyon, ang amuning natabo diri, isa ka male member sa ila staff was terminated for adultery. Hindi siya nagservisyo na sa ila firm for 13 years, lawig na, married, but had an affair of with the former secretary of the firm. Tinasapuan ini. Natungkol naman ang ila policy nga kung you're engaging in immorality, you committed adultery or fornication, that is non-negotiable. Right away, out ka. Iabi ninyo isa ini kabagay nga gina appreciate naton sa mga kumpanya nga kaangay sini. Kaya ginahimo nila ini kung nga maproteksyonan ang family. Ay mati may familia ini siya. Hindi sila luya nga magparay ng practice kag mga mag-suffer niya family. So we congratulate this law firm na may policy kaangay sina. Kagabay nga sundo nini sa madamo man ng mga korporasyon o kung nano dira ang mga organization, agod nga mapinan, matipigan, mapagaan proteksyon ang aton mga families. Kahit nag-suffer yung familia kung ang bana, may mga pre-marital, I mean, may mga marital relationships sa ibang nga babae, malabot sa iyang asawa. So thank God for this policy. And may this be a good example ang sulundan sa iba naman yung mga korporasyon o kong kumpanya. Okay? Ginashare na ako na sa inyo, agad nga ma-encourage kita. Na sa karoon nga panin po, may ara pa man yung mga kaangay sini na gina-preserve nila ang ginatudlos ng ito sa pulong. Because the Bible is very clear, sinangabagay, that God condemns adultery and God condemns fornication. Okay, magpamati anay kita diri sa isang kambahanon. Kinahalala ko na yung kalantahon. Sa inyo ito rin. Nga nagabuylog sa ito nga broadcast. Ang bahanon nga nagadayaw sa Ginoo.

Wow, a beautiful song, no? Dahil katahonggit, hindi lamang ang mensahe ni kundi ang nagkakanta man siya. Trust in God. Bisan pa sa mga sitwasyon ng isang hindi nato manjindihan, padayon lang kita sa pagsali sa Ginoo. Kapiyot lang kita sa Ginoo. Manda mo kapag tilawang ng lambot sa kabuhitan, hindi na manjindihan mo. Tapi kang kanser o kung kamatayon. Apag di kagin matalikod sa Diyos, uwiat kagin sa Ginoo. Kaya at the end, you will come out victorious. Amoy na si Hope, isa naman itong inagyan niya, huwag isa magtalikod sa Ginoo. Though he slay me, sabi ni Job, though he slay me, though God will slay me, I will continue to trust Him. Ganit sa mga experience nato sa kabuhi, nga hindi nato manjindihan, just keep on trusting the Lord. Lord, I trust you. I trust you because you don't make a mistake. I trust you because you're a wise God. And at the end, if we will continue to trust you, you're going to honor my faith. Amo naman sa isang bahano, na trust in God. Ang inatunan natin diri, amo ang kapitulo 26 sa mga Salmo. Kagin abrihan din natin ining kamaturan, anungod sa sitwasyon sa tagipusod sa tao. Gives us here the picture of the human heart. Kagin sirin ako din sa inyo nga, ayhan, hindi kita mag, we don't agree with this, ha? Apang amunin matuod gin, na ang atong tagipusoon, malauton. Whether you will believe it or not, whether you will agree or not, that's the truth. Hindi ka silingan, bisan daw, ano kaayos sa imo, how moral you are, yet, ang matuod gin sinin, ang tagipusoon natin, malimbungon. Nagahimo ini sa mga bagay nga ni makapamuot sa Diyos. Kaaga ang resulta sini, huwag ka na singkatlok sa Diyos eh. Kung ang natagipusuan mo puno na sa sala, nagkabuhi ka sa sala, huwag ka, you don't have fear. The fear of God is not there anymore. Di ko ng tao, huwag na singkatlok sa Diyos, natural. Narang luyang himoon, bisan pa hindi ini kabuton sa Diyos, himoon niya. Huwag na siya silingan na na ano niya, inadumta niya sa sala, na higuan siya sa sala, why na? Why na sa iya? When you lose the fear of God, and then, if you do this, if you try to lose that fear of God, you are going to start losing everything. I mean everything. Nadula na sa imo. Intra ka na sa tanan. Guba ng karakter ni mo. Wala ka na integridad. Kung ano ay na ikaw sinkahadlog sa Diyos, kita na ito nina, I don't have to convince you sa mga tao nga wala na sinkahadlog sa Diyos o ay na mahadlog sa paghimos ng sala. Dula na, anong tanan? Hasta pagkabutang nila. Panimalay nila. Hindi na sila mabatihan hasta ila kabataan, hasta ila mga abiyan, hindi na makapati sa ila. It all started from that. That when you start losing your fear of God, you don't have fear of God anymore in your heart, you start to lose everything else. Your character, your conduct, kagiban pa gid. Out of a sinful heart, ara dira, nagagwa dira ang mga sinful words, sinful deeds. Sa versikulo 3, ang mga pulong sa iya ba, kalautan. Psalms 36 verse 3. Nagunta siya sa pagkamaalam kagpaghimo si Mayo. Natural. Kung namuna ng life ni mo, hindi na maalam ang mga yung desisyon na imo ni mo. Now, hindi ka na magpati ka ni nga bong amo. Amo na nga, nga hinahimo niya naman. Tanyo, saro niya man utok niya? Ha? Hindi na malamon yung mga desisyon na yung hinahimo. Dikta na inas ang tagipusoon yung malauton mo. Ang ginabuhat niya, hindi na gusto. Instead of acting wisely, that person acts wickedly. Hindi na malaman na yung ginahimo. Sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 34, ag 35, mabasa natin rin yung kamaturan. Mateo 12, 34 to 35. I hope may mga lapis kung mayroon papel na masulat ninyo ni, kung ma-review ninyo ni, tapos nga itong pagtuon. 34 to
35. Nga siling niyaman sa sulatan. Kamu nga kaliwat sa mga manok, paano bala nga kamu? Nga kamu, nga malawad, baka pamulong sa mga buta nga mayo. Kaysa kabuganaan sa tigipuson, nagapamulong ang baba. Ang tao nga mayo sa iya, maayo nga bahandi, nagapagwa si mayo. Apang ang tao nga malaot, sa iya malaot nga bahandi, nagapagwa sing malaot. Kanya mo ina, kung natin ipusoon ni mo malaot, ang nagagwa nila, may kuman. Katulad nila sa bubon, nga kung ina nga bubon, ay ko, sandukon mo ina, timba ka nila sa tubi, ang magwa nga makuha mga tubi, may kuman. Kaya may higo ina nga bubon. Amo man ang nagipusoon sa tao. Out of a sinful heart comes sinful words and sinful deeds. And instead of acting wisely, a person acts foolishly or wickedly. Sa mga Salmo Kapitulo 1, versikulo 2, nasa po natin drang ang tao ng malauton, ang itipuson malaot, wala na lang siya nagpamalandong sa pulong sa Diyos. Wala na. Ang malami ang tao, mo, he meditates day and night on the Word of God. Hapang hindi iyang ang malauton. Kunara siya sa igdaan, ginbasa natin na dire, ang ginapinsaris na iya, mo kung ano naman mahimo niya, makapangawat siya, makapanunto siya. Hindi na siya mag-untat sang, hindi na siya mag-relax, hindi siya mag-untat, o hindi gid siya magtulog until he comes up with a new plot of doing mischief. Makaladlok, no? Kung may mga tao kaangas na, nasa ila kaya, sa ila katri, sa ila igdaan, muna ginapinsar niya, ano naman, hindi naman ko pangawat man. Sino naman ang patyon ko kung may makuha akong kwarta? Ang pinsar ko na, nahadlok ka na mag-una-unas na may tao kasumus na. But there are people, so many of them who are like that. Ang wala lang ginapinsar nila. Nagapangita sila para sa leon nga nagaluyong kung sino ang iyang tukbon. Amo man ang tao may malauton sa indagipason. Amo na nagkatulod sa ila. Nakita mo na karon. Ginalugos. Matapos ng luguson, patyon pa. Katulad sa ito, isa ka panimala ito. Nga mapwerte nga pagsaksak sa iya. Patay siya. Kagatapos, kuha-kuha. Muna yan ang isip sa tao ang malauton mo. Makahaladlok, it's so frightening. People who are like that. Because they won't relax, they won't go to sleep until they have come up with a new plan or a new plot to destroy people. So corrupt heart produce a defiled conscience. A corrupt heart, a wicked heart, produces a confused mind, a perverted will. Perversion. Yung mga isambit na kong sa inyo itong this transgender idea, that is perversion. Although the society now try to accept that, but in the Bible, sorry to say, that's a kind of perversion. Kaya gintuga ikaw sa Diyos ka muna lalaki, don't change that anymore. That's the way God planned for you. But with the heart that is not right with God, tagipusoon nga hindi tadlong stubangan sa Diyos, nga hindi mag-submit sa iapulong, will also have a perverted will. Sa yaman ginahimo. No fear of God before their eyes. Mga taga-Roma, kapitulo 3, versikulo 18. Romans chapter 3, verse 12. Verse 18. Open your Bibles to this. Kaya mo ni makita na ito. Chapter 3, verse 18. Sa ang mga taga-Roma. Ang mga pulong doris ang Ginoon na gasiling. 3:18. Wala'y kahadlok sa Diyos sa tubangan sang ilang mga mata. Wala na. No fear of God before their eyes. Kung wain ikaw sing kadlok sa Diyos, di mahimunin mo misal ano na lang ang bagay. That's why, ini ato konsyensya nga ini, sa makabuling man, daw sa da barometro man, kung makasala ka, daw gina,
ano na yung ginarimain ka o inagsalay ka, no? Ang atong conscience sa kahibo sila. Pero hindi natin pa imo ang atong conscience nga guide natin sa atong mga desisyon. Because our conscience can be polluted. Ang atong konsensya ma-control man ni sa mga pangunahuna nga ni Mario. Ang himo natin yung guide sa atong mga moral decisions is the Holy Spirit should guide us. Pangayo kita sa pagtuytoy sa mga Espiritu. He is our true guide na tuytoy sa atin. Tegani man niya, mga enigma, ang inhatag na akong sa inyo, diri nga retrato mo ang tagipusuan sa tao. Kagano ini? Whether you will agree to that, the heart is what? Deceitful above all things and desperately wicked. Desperately wicked. Now, katapusan mga verses alin sa verse 5 up to verse 8, ang makita natin diriya, mo naman ang tagipusuan sa Diyos. Just the opposite. Tagipusuan sa tao malauton, ano yan tagipusuan sa Diyos? Tinibaluan naman natin yan, di ba? Verse 5 sa chapter 6, chapter 36, ang sininiyang ibumaligon nga pahigugma. Amo na yan tagipusuan sa Diyos, puno sa gugma. O ginoyara sa mga langit, nagalambot-tubtub sa mga kawaan ang imo katutom. Ang imo pagkamatarong kaangay sa mga bukid sa Diyos. Amo na tayo pusoon sa Gino. Ang imo pahukom, dako nga kadadalman. O Gino, ikaw, nagatipig sa tao kagsapat. And in spite ng tao, yung malauton, sa gihapon ginatatap niya ini, he takes care of them in spite of their sin. Kaya ang tagipuson sa Diyos niya puno sa guma. Ato niya puno sa dumot ng kaking. Nga man ang pinatsyanay. Nga mo ni nakartabo sa marawi karon mga mauti nga ini, mga ISIS. Because the heart is full of hatred and anger. Tagipuson. Why din ang Ginoo? Kaya kung ang guma sa Diyos, ara lang sa ila, ara ang Diyos sa ila. Untata nila ina. Mailuhan nila, matunan nila paigugma sa ilang mga, bisan pa sa ilang mga kaway. So, opposite yun yan sa tagipusoon sa tao. Ang tagipusoon sa tao ay malauton. But the heart of God is full of love and compassion and mercy and kindness. Now, ano kabili doon sang imo maligon nga paigugma? Verse 7, O Diyos. Ang mga anak sa mga tao nagadangup sa idalom sang landong sa imong mga pakpak. Mabusog sila sang bugana sang tambok sa imong balay. Kag paimnon mo sila sing suba sang imong mga kalipayan. Kay sa imo yara ang tuburan sang kabuhi, sa imo kapawa makakita kami sing kapawa. O padayon ang imong maligon nga paigugma sa mga nakakilala sa imo. Kag ang imo pagkamatarong sa matadlong nga tagipuson. Dili pagpaabuta, batok sa ako ng tiil sa mugal. Kag dili pagpatabuga sa ako ng kamot sang malauton. Yara nagakapukan ang mga manughikos sang kalautan. Ginatikwang silas paidalom kag hindi na makabangon. At the end, no? Kita ta naton diri. Not God will always triumph. So, ano din ang takipusun niya sa Diyos? Opposite. Kaya din nag-focus mo kita sa aking pagtuon sa nabili natin natin. Focusing on the heart of God, the character of God. Ang muna yung essential na kinararibala natin kung sino ng Diyos nga ni gugma natin. Nga ginasimba natin, Diyos iya nga puno sa gugma, puno sa kaluoy. Description here is about the character and the heart of God. Di pro mo ning Diyos nga ginasikway sa tao. E ning Diyos nga may gumaon niya, ning Diyos nga maluloyon. Diyos nga puno, nga nagadumot sa sala, ginakontra sa tao. Sa pagani sa timpo na ginoo Jesus during his time, oh, he was a perfect man, perfect God. Why masila si sala nga nakita sa ila, sa iya? Pero nanong inhimo na sino? Gin dumta nila, ginsikway nila, ginpalansang nila sa krus.
That's the Kaan that they rejected. That's the God that they rejected. Nga ginsikwa nila. Amoy ng Diyos nga the wise sila yasing kahadlok. Sining di sa versikulo 5, lalong ko sining nga Diyos, His mercy and faithfulness are limitless. That's what's in the heart of God. Ang iya kaloy, ang iya pagkatutum, wala sing limit. Verse 6, His righteousness is as firm as the mountain. Ang iya pagkumatarong, sobra pakaligon kabakod sang matag-as kag mataas mga bukid. His judgment in verse 6, or justice of God, are inexhaustible. Wala sing limit. Wala nagakawas ang paghukom sa Ginoo. Wala nagauntat ang iya kaluoy sa aton. And basa aton dira kaina, He takes care of us, of His own people. Muna kataho mala sa aton Ginoo. Naman ang Diyos nga ginalagad naton. What a gracious God He is. Naging pamtangan naton sa aton pagtuo. Ang iya kaluoy, His mercy is priceless. Kaluoy sa Ginoo. Naano'y nablang ha, tungkol sa iya guma sa aton. Nakita niyang aton hinanglanon, hinanglan kita sa manuluwas. Kinanglan kita sa isa nga mga bayad sa aton sala. Nanong ginhimo sa Diyos nga may, ginpadala niyang iya anak. Agod sa paghalad sa iya kabuhay, gudwason kita, gudbayara ang aton sala. He became our substitute. He took our place. Muna aton Diyos. God the Son who came, who died on the cross, agod bayaran ang aton mga sala. Ang iya mga pakpakibasan aton under His wings, His shadows, offers a better place of protection than the world's protection. Ang Diyos ay iya. Ang iya pakpak. Ginahimo sa Ginoo, naka-provide siya sa protection sa aton. Kaaway naton niya lain. Kaaway naton sa tanas niya ang iya tuyos niya mong pagguba sa aton. Di ba na? He wants to destroy us. Muna nga, ginaagda kita, ginaganya kita, termi, ginagamit sa ngyawa ang droga, ang inom, ang pagpanabako. Agod halitan kita, agod laglagon kita, pero hindi amoy niya nga itong Diyos. Katulad siya sa isa ka munga, imbasa natin doon sa verse, sa na versikulo, imbasa natin kay ina. Katulad siya sa isa ka munga, nga naga-protect sa iya mga piso, protecting his young with her outspread wings. Sa Matthew Kapitulo 23, kita natin na kung paano nga ginatipo niya. Mano atong Diyos, nadunduman ninyo ang mga Israelites dito sa kamingawan, sa naglakat sila. God provided a pillar of fire by night, agun may suga, nga makita nila yung ginagyan. Kung adlaw man kita makainit sa kamingawan, God provided a pillar of cloud by day, agun makapasilong sila. Unuhawon man sila ang Ginoo, nag-provide na siyang tubig nga mainom nila sa kamingawan. Ang ilang pagkaon, God provided manna in the morning. God provided quails for their meat. Sa mga kaaway, ginbantayan sila sa Ginoo. Just like a mother hen protecting her young with her outspread wings. Oh, amuling aton Diyos, bulahan kita nga nakakilala sa iya kag may personal kita nga kantanan sa iya. Ang Ginoo magpakamayo sa aton pagpunan doon.

Mga pera mo ning aton Ginoo, amo ning Dios nga ginalagad naton. Dios nga maluluyon, may gumaon, kag matinatapon. Nga nagatipig ang gabantay sa aton. Ang Diyos mo po kamayo sa aton po pumalandong sa inyadlaw. Ang inyo lang at Pastor Pert Alparagi nagpapalan sa inyo, ang Ginoo mo po kamayo sa inyo tanaw.

0: Ang pulong sang aton Hesu Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sang sininga bag-ong adlaw, kag kita man nagapasalamat sa Ginoo nga makaupod naton ang tagsatag sa subong. Paagi sa pagpahayag naton diri sa kahanginan, kag bisan man sa online. Kagakuin niyo alagad, in behalf ni Pastor Gideon Gahilig, ako si Pastor Elizer Danacar. Kag kita subong aga, magapamlandong kita diri sa Hosea chapter 4. Verses 1-3. Kaya nagkabalang pulong sa Diyos diri, hear the word of the Lord, O children of Israel. For the Lord has a controversy with the inhabitants of the land. There is no faithfulness or steadfast love, and no knowledge of God in the land. There is swearing, lying, murder, stealing, and committing adultery. They break all bonds, and bloodshed flows bloodshed. Therefore, the land mourns, and all who dwell in it anguish, and also the beasts of the field, and the birds of the heavens, and even the fish of the sea are taken away. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita na Diyos nga balaan. Salamat Ginoo sa sining bag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Salamat o Diyos sa sining man kay Ginan nga makapamalandong kami Ginoo sa imo nga pulong. Kabay pa sa amon pagpadayon o Diyos, tudloy kami sa mga kamatuoran. Remind us, rebuke us, O Lord. Train us, agud Ginoo, kami nga mga Kristiyano, kami nga mga kanakan mo, kami nga mga followers, magtubo sang amon nga kibalo. Kagi Ginoo, kabay pa magresulta ini sang padayon nga nagahigugma sa imo. Kaga kabay pa it will demonstrate bisan man sa amon nga ministry. In Jesus' name I pray, amen and amen. Now, kung makita natin diri abiyang manigugma, ang ining Hosea chapter 4, kaginigani ang kabilugan sa Hosea, makita natin diri nga ang Hosea is a prophetic message to the northern kingdom of Israel. Sang tion nga ang Israel ara ang ginatuwag nga prosperity sa ila. Pero sa piyak nga bahin, amuni ang kasubo. Nga ang ining katauhan sang Diyos, yet they have this spiritual bankruptcy. Amo na gani nga si Hosea under God's direction gingamit sang Ginoo ang iya nga marriage, his own marriage to an unfaithful wife. Nga mag-illustrate ini sa katawhan sang Israel sa ila unfaithfulness sa Diyos. Amo na gani nga diri sa chapter 4 ang mensahe diri nag-shift from a personal illustration to a national confrontation. Basically, wala lang ginbutang diri ang kabuhi ni Hosea to magnify but also sa unfaithfulness no sang people of Israel. Amo na gani, it is a national confrontation. In Hosea chapter 4 verses 1-3 ginbasa naton earlier. Na ang Ginoo diri nagdala sang lawsuit or shall we say kaso, no? Spiritual case against Israel. Anong hambal diri sa verses 1 and 2? There is no faithfulness or steadfast love and no knowledge of God in the land. There is swearing, lying, murder, stealing, and committing adultery. Now, ining ang issue, hindi lang niya simple nga bad behavior. It's the root cause, amuning root cause sa tanan, that they had forgotten God Himself. They had forgotten God Himself. Tungod sina, may ginatwag nga ignorant sila. Kag ining pagka-ignorante nila was not innocent. It was willful. Ilagi niya gintuyo, ilagi hungod. Amo na gani, nga ining ignorance nila led to societal decay, violence, broken relationships, and even spiritual ruin. spiritual ruin. Ang muna gani abiham ni Gugma, makuha naton ang ininga prinsipyo sa sininga Hosea chapter 4 verses 1 to 3 nga muni ay, a lack of knowledge of God leads to moral and spiritual collapse. A lack of knowledge of God leads to moral and spiritual collapse. So pamangkot naton, why does ignorance of God result in moral failure? Because number one, knowledge of God anchors our moral compass. Again, knowledge of God anchors our moral compass. When the people of Israel lack of true understanding of God, bisan man gani ang holiness, ang Diyos, ang iya gugma, ang iya justice and truth, they lose their standard of right and wrong. Amo man gani ang katawhan sang Israel, bisan man kita nga mga katawhan subong. No, ang katawhan sang Israel, Israel's moral collapse like lying, murder, adultery was a result of rejecting God's truth. It was a result of rejecting God's truth. That's why, brothers and sisters and Lord, without God's revelation, moral relativism takes over. Kabalo ka mo ng moral relativism. Ang butsilingon sina, simple nga pag-explain. Nga kung morally good na sa imo, kag kung morally bad na sa akon, or vice versa, wala tayo pakialamay. No? Wala tayo na pakialamay. Amo na yung moral relativism. Maybe, tsakto na sa imo, sa akon niya, hindi intsakto. But you know what, brothers and sisters and the Lord, ang moral truthfulness, wala yan nagadipindi sa tao, nagadipindi na sa Diyos mismo. Because God's holiness and God Himself is the standard of morality. Again, God's character and you know, ang Ginoo mismo, ang standard sang morality. Oh. That's why, brothers and sisters in the Lord, true knowledge and the knowledge of God anchors the moral compass. What comes into your mind, sambal ganisang isa ka manunulat, hambal ni A.W. Tozer, hambal niya, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us? Ano ba lang nagasulod sa panguna-una mo kung maghambal kita nga ang Diyos ang pinaka-importante nga persona kagbagay kagkamatuuran sa aton ng bilog nga kabuhi. That's why, brothers and sisters in the Lord, ask yourself, do I know God's Word well enough to let it shape my decision? Nakilala mo bala ang Ginoo kag naibaluan mo bala ang pulong niya sa, you know, sa makashape ini kag magabulig ini sa aton, maghatag wisdom bisan man sa aton mga desisyon sa aton nga kabuhi. That's why, brothers and sisters in the Lord, let's begin every day reading His Word, no? Applying His Word, meditating His Word in order that it will shape our decisions. So why does ignorance of God result in moral failure? Because number one, knowledge of God anchors our moral compass. Secondly, knowledge of God shapes our character. Again, knowledge of God shapes our character. Ang aton nga pagkilala sa aton nga Ginoo, hindi lang niya intellectual. It is relational and transformational. Again, our knowledge of God, it is not just intellectual. It is relational and transformational. Meaning, to know God is to be changed by Him. Kung kilala mo ang Ginoo mismo, paagi siya pulong kag sa balaan ng Espiritu, ginabag-o niya kita. Ang muna diri, balik kita sa text, ang mga Israelites diri, nakabalo kag kilala nila ang Diyos intellectually. But they did not know Him personally. They didn't know Him personally. That's why their hearts remain rebellious and corrupt. No, makita mo na sa history. That's why, brothers and sisters in the Lord, To know God is to be transformed. And to be transformed is to reflect His holiness. What a beautiful reminder. To know God is to be transformed. And to be transformed is to reflect His holiness. That's why, allow me to share this principle to you, this practical application. Pursue spiritual disciplines like prayer and scriptural meditation, not just for information, hindi lang nga ma-inform ikaw, but to transform you. As you spend time with God, kabay pa i-allow mo man ang balaan ng Espiritu nga mag-produce sang bunga, nga kasubong sang Christ-like character sa imong ginahambal, sa imong behavior, kahit bisan man sa imong relationships. Again, why does ignorance of God result in moral failure? Because number one, knowledge of God anchors our moral compass. Secondly, knowledge of God shapes our character. And lastly, dili kita magatakop subong aga, knowledge of God guards us from deception. Knowledge of God guards us from deception. Now, ang ining mga katauhan, no, sa Ginoo, bisan man sa katauhan upod ni Hosea diri, were deceived by idols and false leaders. Nga man, nga na-deceive sila. Because they lack discernment. Ara na sa verses 6 and 14. Amo na gani, kung hindi naton kilala ang Ginoo, hindi lang intellectually ha, but personally, we become vulnerable to false teaching, kaya bisan man sa mga emotional manipulation, kaya bisan man sa mga cultural lies, mga kabutigan sa kalibutan. That's why, ang muna gani abiyang manigugma, inibalang mga bank tellers bala, they were trained to recognize counterfeit bills or ining mga counterfeit piki ng mga kwarta. Paano sila makaibalo sa ang piki? Kasi hindi. Ano ilang ginahimo? Ano ilang ginpractice? Ginmaster nila how to feel and look the real currency. Ang muna gani, nga the more you know the real thing, the more easily you spot a lie. Again, the more you know the real thing, the more easily you spot the lie. Amo na nga hindi ginaton i-neglect ang pulong sa Diyos abiyang paligugma. Bisan man sa aton nga kabuhi subong, bisan sa kasako, we need to spend time with His Word. So pamangkot ko sa imo, in closing, are you growing in the knowledge of God? Or just living off, or basically piki lang ang imo kabuhi, do ginabaro mo lang ang imo kuhay Christian life, or second hand truth lang? That's why brothers and sisters, Lord, we need to be careful. We need to be careful. Abiyang manigugma, a lack of knowledge of God leads to moral and spiritual collapse. Ako inyo lagad, Pastor Elizer Nakar. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangigapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Tud si Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo lakad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo maglabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa aton pagtuon sa aton series sa libro sang 1 Peter. Ari na kita sa 1 Peter chapter 4. Kag aton pagatunan subong the rest of your time. The rest of your time. Makita naton diri sa 1 Peter 4 verse 1 down to verse 11. Pero since limited aton time, aton lang anay tunan ang verses 1, 2 and 3. Kag ang pulong sa Ginoo nagasiling diri, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walk in lasciviousness, lusts, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries. Kabayang Ginoo, magapakamayo sa iya pulong nga aton pagatunaan subong. Now, ang punto nga ginapahig rin ni Peter sa aton about the rest of your time, kumbaga, nagapahayag siya nga sa aton pagkabuhi subong, sa aton pagpangalagad sa Ginoo, make the most of your time. Diba? Amo na ang kahulugan niya actually kung tunan gid naton ang ining 1 Peter chapter 4. Sa Ephesians, masapuan naton ang pulong sa Diyos nga nagasiling, redeeming the time because the days are evil. Sa New International Version, ang paghambal man sa sina nga pululungon, make the most of every opportunity. So, ga-encourage gid ang pulong sa Ginoo. Bisan diri sa kay Peter sa mga Kristohanon kag sa aton tanan samtang nagahulog

ma-maintain nato ng aton nga relationship sa Ginoo. So as much as possible, mas manami gid nga i-devote nato aton time dira sa Ginoo. Tiamoni ang ligay ni Peter diri sa pagpahayag niya diri sa 1 Peter chapter 4. If a person really believes in eternity, then he will make the best use of time. If we are convinced that Jesus is coming, then we will want to live prepared lives. So whether Jesus comes first or death comes first, we want to make the rest of the time count for eternity. Amo ni ang luyag ginapahayag ni Peter para sa aton. Now, gin-describe niya diri apat ka attitudes that a Christian can cultivate in his lifetime or the rest of his time if he desires to make his life that God wants it to be. Pero since limited atong time, isa lang anay ang akong masyul sa inyo. Lantaw na atong diri sa verses 1 to 3, a militant attitude toward sin. A militant attitude toward sin. No, ang picture diri abyan utod si Ginoo, amo nga ang isa ka soldado who puts on his equipment and arms himself for battle. Ano ang picture diri? It is a picture that of a soldier who puts on his equipment and arms himself for battle. Now, ang aton attitudes are weapons. And weak or wrong attitudes will lead us to defeat. Hindi ba na? Amo na ang matabo kun hindi na ato ni Allah ang pulong sa Ginoo nga ma-aplikar naton sa aton kabuhi, ang aton mga weak and wrong attitudes will defeat us. Ang aton outlook, tandaan-ta, nagadetermine sa aton outcome. Kag ang tumuluo must have the right attitudes if he is to live a right life. Kay kun hindi right ang aton attitude, then ma-manifest ang hindi man amo sa aton nga pagkabuhi. Gani mabudlay abyan utod sa Dios kung amo na ang klase ang aton nga pag-alagad naton sa Ginoo. Kung kisa mahapos sa isa ka Kristiyanon daw to get acquainted sa mga sala sa sininga kalibutan, daw dali lang kita bala mabutong kung wala ka prinsipyo sa imong pagkabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Madala ka gid sa mga butang sa sininga kalibutan. Instead of having a militant attitude that hates and opposes it, we gradually get used to sin. And sometimes without even realizing it, di kung mag-amoy na, though mas naglain pa gid. Gani, the one thing that will destroy the rest of our time is sin. So, bilang tumuluo, a believer living in sin is a terrible weapon in the hands of Satan. So, masubugin abihan utod si Ginoo. Kung amoy ni nga klase ang aton nga pagkabuhi. Kasi Satan, grabe gid, no? Mag-take advantage gid siya sa aton kabuhi. Gani, kinariminan kita diri, a militant attitude towards sin. For as much as possible, ikawan tagit ang sala. Hindi kita maghimo sala. Ang lahain kung magtabon pag kita sing sala. Kaya nag-cover up kita sang sala. Ay amugin na ang budlay pagid. Kagkululbaan, ina, nga mag-atubang kita sa Ginoo. Do you think nga hindi na makita sa Dios? Ha? Tandaan-ta, things done in secret shall be made known. Wala gid sing sala nga matago sa tubangan sa Ginoo. Amo na ang kululbaan gid sa tiun na mag-atubang kita sa Dios. Gani, as much as possible, samtang nag-aulat kita sa pag-ari sa itong Ginoo, make the most of your time sa pagpalapit tudtod sa Ginoo, sa pagtugyan ni mo sa imong kabuhi sa iya, na magbalik ka na tudtod sa iya, kag magkabuhi ka ayon sa iyang kabubuton. Otherwise, kung hindi nato na ipreparar atong kagalingon, kahuluya ang gid nga magatubang kita dito sa Ginoo. Kalaw ay gid nga mahuyan kita dito. Muna nga samtang diri pa kita sa kalibutan, importante nga magakabuhi kita nga mahinadlukon sa Dios, masinulundon sa Ginoo. Kalaw

0: ay kung wala kita nagakabuhi nga mahinaglukon sa Ginoo. Kay kung wala mo na ang aton tagibuson, daw sa wala lang gid sa aton ang sala. So masuboy na abyan kag manabat kita sa Ginoo. Kung wala na aton ini gina-take heed ang pulong sa Dios, wala sing hinulsul na naguna, puro gid ulihi. Ti kabay pa nga sa hindi pa inamatabo. Importante, you have to make use of your time para sa Ginoo. Now, si Peter nagpresented several arguments to convince us to oppose sin in our lives. Number one, think of what sin did to Jesus. Amo na ginmention diri sa verse 1 that he had to suffer because of sin. Okay? So, how can we enjoy that which made Jesus suffer and die on the cross? So if a vicious criminal stab your child to death, would you preserve that knife in a glass case on your mantle? I doubt it, di ba? Hindi mo ginaya tipigan ang kutsilyo naging buno to sa bata mo. Siyempre, mo gito ihaboy, right? So amo man na ang punto diri ang kalimbawa nga gina-describe diri ni Peter. That our Lord came to earth to deal with sin and to cover it forever. He dealt with the ignorance of sin by teaching the truth and by living it before man's eyes. He dealt with the consequences of sin by healing and forgiving. And on the cross, He dealt the final death blow to sin itself. So He was armed, as it were, with a militant attitude towards sin, even though he had great compassion for lost sinners. Gani abyan utod si Ginoo ang goal naton sa aton kabuhi, untatan ta gid ang paghimo sang sala. Likawan ta na gid ina. Hindi na kita magsubong sina o maghimo sina. Amo na ang life guide sa pulong si Ginoo. Our goal in life is to cease from sin. We will not reach this goal until we die or called home when the Lord returns. But this should not keep us from striving. Diba? Inlaigayan yung kita na sa pulong si Ginoo. Wala din nagsiling si Peter that suffering of itself would cause a person to stop sinning. Alright? Ang tawa si Pharaoh sa Egypt. Grabe ang suffering ng mga plagues nga iyan na eksperensyahan. And yet, he sinned even more. Di ba? Amo nang tandaan natin. So, gani abyan utod sa Diyos. Grabe ilang pulong si Ginoo. Importante nga halungan natin ang aton pagkabuhi sa pagpangalagad natin sa Diyos. So, hindi lang na think of what sin did to Jesus. Nga nag-present rin si Peter sa several arguments to convince us to oppose sin in our lives. Hindi lang amo na, but secondly, enjoy the will of God. Amo na ginmention sa verse 2 sa atong text. Ang contrast is between the desires of man and the will of God. So, importante abyan utod si Ginoo nga ang kabubuton sa Dios amo gini ang masunod sa aton nga kabuhi. Ang will sa Ginoo is so much better. If we do the will of God, then we will invest the rest of our time in that which is lasting and satisfying. Pero kung mag-give in kita sa mga butang sining kalibutan, ay ma-waste din natin ang the rest of our time and regret it when we stand before Jesus. So kabay pa, hindi amoy na ang aton nga perspective sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Ang will sa Ginoo, hindi niya burden abyan. Alright? Pero mag-enjoy kita dira sa iya, na relationship natin sa iya. Ya-comfort siya. Ang will sa Ginoo, naghalingid sa ang tagipusoon sa Diyos. Kag maka-express kita Ginoo sa iyong gugma sa aton. Kung kisa hindi ta kaintindi kung ano ang mga dealing niya sa aton kabuhi. Pero kabalugid kita that He's doing what is best for us. Gani sining kalibutan, damo lang ito tuod problema. Pero tandaan natin ini, we do not live on explanations, but we live on promises. Kag ang pulong sa Ginoo nag-provide sa damo nga promises na kita mag-hold on dira sa Diyos, tinduga nato ang prinsipyo sa Diyos, ikabuhi naton ang pulong sa Ginoo. So gani, i-enjoy naton ang kabubuton sa Ginoo sa aton kabuhi. Kag, ang ikatatlo, okay, again, present the ni Peter several arguments to convince us to oppose sin in our lives. Not only think of what sin did to Jesus, nga na-mention sa verse 1 sa atong text, not only enjoy the will of God, nga na-mention sa verse 2, kag ang ikatatlo diri, remember what you were before you met Christ. Remember what you were before you met Christ, nga na-mention ni sa verse 3. So there are times when looking back at your past life would be wrong because Satan could use those memories to discourage you. Una nga kasubugid kung ginabalik-balik natin ina sa tunhuna, kung anong natabo sa imo, sa akon, sa una, sa ligad, gagin amo ko to nila, ate kapuyan, gagina ma-discourage gamiton gina sa aton kaaway. So, tandaan ta kung ginano ikaw sa Dios. Kag makita naton nga may tinutuyo gintanan ang Ginoo sa aton kabuhi. Kag ang pinakaimportante nga aton ihalad aton kabuhi sa Ginoo, magpagamit kita sa iya samtang naghulat kita sa iyang pagkari, make the most of your time para sa Ginoo. Sakto gid ang siling sang pulong sa Dios, redeeming the time because the days are evil. Abiyan o tuod sa Ginoo aton ini padayunon aton pagtuon sa dasun aton nga broadcast. Kag salamat gid sa kamaturan sa pulong sa Ginoo nakita naton diri. Sa liwat, iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados. Ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan. Damo nga salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 1. Ang pagkatawo ni Samuel. May isa katawo nga kaliwat ni Zof nga ang iyang ngalan si Elkana. Ini siya nagaistar sa Rama sa kabukiran sang Ephraim. Anak siya ni Jeroham nga anak ni Elihu. Si Elihu anak ni Tohu nga anak ni Zof nga taga Ephraim. Si Elkana may duha ka asawa nga amo si Hana kag si Penena. May mga anak si Penena pero si Hanaya wala. Kada tuig nagakadto si Elkana kag ang iya pamilya sa Shiloh sa pagsimba kag sa paghalad sa Ginoo nga makagagahom. Ang mga pari sang Ginoo didto sa Shiloh amo ang duha ka anak ni Eli nga si Hophni kag si Phinehas. Kada maghalad si Elkana, ginapartida niya ang ibad nga parte sang iya halad kay Penena kag sa ila mga kabataan. Pero ginadubli niya ang parte ni Hana tungod kay ginahigugma gid niya siya bisan pa nga indi siya makabata kay ginhimo siya sang Ginoo nga bawas. Kag tungod nga indi siya makabata, permi siya ginapaakig kag ginapakahuyan ni Penena nga iya ribal. Amo ini ang nagakatabo kada tuig. Kada kadto ni Hana sa balay sang Ginoo, ginapaakig siya ni Penena hasta nga maghibi na lang siya kag indi na magkaon. Nagasiling si Elkana sa iya. Nga nagahibi ka. Nga indi ka magkaon. Nga nagapangasubo ka. Indi bala nga mas labi pa ako sa imo sang sanapulo ka bata. Isasadto ka tiun. Pagkatapos nila kaon didto sa balay sang Ginoo sa Shiloh, nagtindog si Hana kag nagpangamuyo nga nagahilibion. Kay puwerte gid ang kalisod nga iya na batyagan. Nagapungko sadto ang pare nga si Eli malapit sa pwertahan sang balay sang Ginoo. Nagpanumpa si Hana sa Ginoo nga nagasiling. O Ginoo nga makagagahom, tanawa ang akon pag-antos. Dumduma ako nga imo sulugoon kag indi gid ako pagkalimti. Kun hatagan mo ako sang anak nga lalaki, ihatag ko siya sa imo para mag-alagad siya sa imo sa bilog niya nga kabuhi. Kag bilang tanda sang iya bugos nga pag-alagad sa imo, indi paguntingan ang iya buhok. Samtang nagapadayon siya sa pagpangamuyo sa Ginoo, nakita ni Eli nga nagatikab ang iya bibig, pero indi bation ang iya tingog. Naghuna-huna si Eli nga hubog siya. Gani nagsiling siya sa iya. Hastasan o kapa nga magpahubog. Abi unta ti na ina. Nagsabat si Hana. Indi ako hubog, sir. Kag wala ako makainom sang bisan ano nga klase sang ilim nun. Ginapautuhas ko lang sa Ginoo ang puwerte nga kalisod nga akon ginabatyag. Indi ako pagkabiga nga isa ka malain nga babayi. Nagapangamuyo ako diri tungod sa akon puwerte nga kalisod. Nagsabat si Eli. Lakat, kag indi ka na magpalibog. Kagkabay pa, nga ang Dios sang Israel magahatag sang imo ginapangayo sa iya. Nagsiling si Hana. Sir, salamat sa imo kaayo sa akon. Naglakat siya dayon. Kag nagkaon na siya, kag wala na nagpangasubo. Pagkaaga, aga pagid nagbangon si Elkana kag ang iya pamilya, kag nagsimba sila sa Ginoo. Dayon, nagpuli sila sa ilabalay sa Rama. Naghulid si Elkana kay Hana. Kaginsabat sang Ginoo ang pangamuyo ni Hana nga hatagan siya sang bata. Gani, nagbusong siya kag sang ulihi nagbata sing lalaki. Ginngalanan niya siya nga Samuel. Kay siling niya, ginpangayo ko siya sa Ginoo. Ginhalad ni Hana si Samuel. Karon, nagabot naman ang tion nga si Elkana kag ang iya bilog nga pamilya magahalad sa Ginoo suno sa ila ginahimo kada tuig. Amuman ini ang tion nga magahalad siya sa pagtuman sang iya panaad sa Ginoo. Pero wala magupod si Hana. Nagsiling siya sa iya bana. Kun malutas na ang bata, dalon ko siya sa balay sang Ginoo kag ihalad sa iya. Kag didto siya magaistar sa bilog niya nga kabuhi. Nagsabat si Elkana sa iya. Himua kun ano ang maayo para sa imo. Pabilin ka lang diri hasta nga malutas mo siya. Kagkabay pa nga pakamayuhon sang Ginoo ang imo ginpromesa sa iya. Gani nagpabilin si Hana, kaginatipan niya ang iya bata. Sang malutas na ang bata, gindala siya ni Hana sa balay sang Ginoo didto sa Shiloh. Nagdalaman siya sang tatlo katuig nga turo nga baka, tunga sa sako nga harina, kagbino nga nasulod sa panit nga suludlan. Pagkatapos nga maihaw ang baka, gindala nila si Samuel kay Eli. Nagsiling si Hana kay Eli, kun nadumduman mo pa, sir, ako ang babayi nga nagtindog diri, sadto nga nagapangamuyo sa Ginoo. Ginpangayo ko ini nga bata sa Ginoo, kaginhatag niya ang akon ginpangayo. Gani karon, ihalad ko siya sa Ginoo. Magaalagad siya sa Ginoo sa bilog niya nga kabuhi. Dayon, ginsimba nila ang Ginoo.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Ang nahauna nga libro ni Samuel, Chapter 2. Ang pangamuyo ni Hana. Dayon, nagpangamuyo si Hana. Nagakalipay ako sa Ginoo. Kay tungod sa iya ginhimo, nadula ang akon kahuyanan. Ginakadlawan ko subong ang akon mga kaaway. Nagakalipay ako sa pagluwas niya sa akon. Wala gidsing balaan nga pareho sa Ginoo. Wala gidsing pareho sa iya. Wala gidsing palalipdan nga bato nga pareho sa aton Dios. Wala sing bisan sino nga makapabugal o kun makapahambog tungod kay ang Ginoo, Dios nga nakahibalo sang tanan. Kag ginabinagbinag niya ang mga ginahimo sang tawo. Ginalaglag niya ang mga gamhanan. Pero ginapabaskog niya ang mga maluya. Ang mga bugana anay nagatrabaho na karon para lang mabuhi. Pero ang mga gutom anay bugana na karon. Ang bawas anay may madamo na karon sang bata. Pero ang may madamo sang bata nawadan. May gahom ang Ginoo sa pagpatay. kag sa pagbuhi sa tawo. May gahom siya sa pagbutang sa ila sa lugar sang mga patay, kag sa pagkuha sa ila didto. Ginapaimol niya ang iban, kag ang iban ginapamanggarano niya. Ginapaubos niya ang iban, kag ang iban ginapadunggan niya. Ginapabangon niya ang mga imol sa ila kaimulon. Ginapapungko niya sila upod sa mga halangdon, kag ginahatagan sang kadungganan. Siya ang tag-iya sang pundasyon nga sa diin napasad ang kalibutan. Ginabantayan niya ang iya matutom nga katawhan, pero ang mga malain pagalaglago niya. Wala sing tawo nga magama dinalag-on sa iya kaugalingon nga ikasarang. Pagalaglago niya ang mga nagakuntra sa iya. Padaguubo niya ang langit kuntra sa ila. Ang Ginoo ang magahukom sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Tungod sa iya manginggamhanan kag madinalag-on ang iya pinili nga hari. Dayo nagpuli si Elkana kag si Hana sa Rama. Pero ginbili nila si Samuel para mag-alagad sa Ginoo sa idalom sang pag-atipan ni Eli nga pare. Ang sala sang duha ka anak ni Eli. Ang duha ka anak ni Eli, mga malain nga mga tawo. Wala sila nagatuman sa Ginoo, tungod kay wala nila ginasunod ang mga pagsulundan parte sa bahin nga mabaton sang mga pari, halin sa halad sang mga tawo. Amo ini ang ila ginahimo kun may nagahalad. Samtang ginapabukalan ang ginahalad nga mga karne, ginapakadto nila didto ang ila sulugoon nga may dala nga dako nga tinidor nga may tatlo kangipon. Dayon, ginatuslok sang sulugoon ang mga karne sa sulod sang kaldero o kunkulon. Ang madalasang tinidor, amo ang parte nila nga mga pare. Amo ini ang ila ginahimo kada halad sang mga Israelinhon sa Shilo. Kagbisan antes pasunugon ang tambok sang karne, nagapalapit ang ila sulugoon sa tawo nga nagahalad kag nagasiling. Hatagi sang karne ang pare para sugbahon. Indi siya magbaton sang ginpabukalan. Gusto niya ang hilaw. Kun magsiling gani ang nagahalad nga hulaton anay nga mahalad ang tambok sang karne, antes siya magkuha sang gusto niya, amo ini ang iya ginasiling. Indi pwede. Kinahanglan ihatag mo bunggid. Kay kun indi, agawon ko ina sa inyo. Dako gid ini nga sala nga nahimo sang mga anak ni Eli sa panulok sang Ginoo. Kay wala nila ginatahod ang halad para sa Ginoo. Karon, ang bata nga si Samuel padayon nga nagaalagad sa Ginoo. Nagasulob siya sang espesyal nga panapton nga linen. Kada tuig, ginahimuan niya na si Samuel sang pangsampaw nga bayo kag iya ini ginadala sa iya kun maglakat siya upod sa iya bana sa paghalad sang tuigan nga halad. Kag didto, ginabindisyona ni Eli si Elkana kag ang iya asawa. Nagasiling siya kay Elkana. Kabay pa nga hatagan ka sang Ginoo sang mga kabataan paagi sa sining imo asawa bilang baylo sa isa nga ginapangayo niya kag iya man nga ginhatag sa Ginoo. Dayo nagpuli sila. Ginkaluuyan sang Ginoo si Hana. Nakabata pa siya sang tatlo kalalaki kag duha ka babayi. Si Samuelia padayon nga nagadako nga ara sa Ginoo. Si Eli kag ang iya mga anak. Karon si Eli tigulang naged. Nabatian niya ang tanan nga malain nga ginahimo sang iya mga anak sa mga Israelinhon. Kag nabatian man niya ang ila pagpakighilawas sa mga babayi nga nagaalagad sa may puwertahan dampi sang tulda nga ginapakigkitaan. Gani ginsilingan niya sila. Nabatian ko sa mga tawo ang tanan nga kalautan nga ginahimo ninyo. Ngaa ginahimo ninyo ina? Unta tina ninyo ina? Mga anak, kay indi maayo ining mga nabatian ko sa katawhan sang Ginoo. Nagsiling pagid si Eli. Kun ang isa katawo makasala sa iya isig katawo, mahimo nga ang Dios magapatunga sa ila. Pero sino ang magapatunga kun ang tawo makasala sa Ginoo? Pero wala nagpamati sa iya ang iya mga anak, tungod nagdesisyon na ang Ginoo nga patyon sila. Sa pihak nga bahin, padayon nga nagadako si Samuel. Kag nalipay gid sa iya ang Ginoo kag ang mga tawo. Ang propesiya sa panimalay ni Eli. Karon, nagpalapit ang isa ka propeta sang Dios kay Eli kag nagsiling sa iya. Amo ini ang ginahambal sang Ginoo. Nagpahayag ako sa imo katigulangan nga si Aaron kag sa iya pamilya sang sila ulipon pa sang hari sang Egypt. Sa tanan nga tribo sang Israel, ang iya pamilya ang ginpili ko nga mangin akon mga pari sa pag-alagad sa halaran, sa pagsunog sang insenso, kag sa pagsulob sang espesyal nga panapton sang pari sa akon presensya. Ginhatagan ko man sila sang mga parte sa mga halad nga paagi sa kalayo nga ginahalad sang mga Israelinhon. Karon, nga aginahilabdan ninyo ang mga halad nga para sa akon. Nga aginataha mo pa, Eli, ang imo mga kabataan sang sa akon. Kay ginapabayan mo sila nga patambuko nila ang ila kaugalingon sang mga maayo nga parte sang mga halad nga halin sa akon katawhan nga mga Israelinhon. Sadto anay, ako nga inyo Ginoo, ang Dios sang Israel, nagpromesa nga kamugid lang kag ang iban pa nga mga kaliwat sang inyo katigulangan ang makaalagad sa akon hasta san-o bilang mga pari. Pero indi na karon. Kay padunggan ko ang nagapadungog sa akon. Pero ang nagapakalain sa akon, pakamalauton ko. Tanda iini, magaabot ang tion nga laglagon ko ang tanan nga pamatanon sa inyo kag sa iban pa nga mga kaliwat sang inyo katigulangan. Magaankos kamo kag indi ninyo matilawan ang kabuganaan nga ihatag ko sa Israel. Wala gid sing may magkabuhi nga tigulang sa inyo. Indi ko pagpahalinon ang iban sa inyo sa pag-alagad sa akon bilang pari, pero magaagi sila sa puwerte nga pag-antos kag indi maglawig ang ila kabuhi. Kag bilang tanda para sa imo nga matabo ini nga mga butang, mapatay ang imo duha ka anak nga si Hophni kag si Phinehas sa isa lang kaadlaw. Magapili ako sang matutom nga pari nga magasunod sa akon kabubuton. Hatagan ko siya sang mga kaliwat nga magaalagad sa akon pinili nga hari hasta san-o. Ang tanan nga mabilin sa imo mga kaliwat, magapakitlooy sa mga kaliwat sang sininga pari nga hatagan sila sang kwarta o kon pagkaon. Magapangabay sila sa ila nga himuon sila nga kabulig nga mga pari para lang nga makakaon sila.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: siya adlaw siyang kagamo kagalisang ang Diyos ang aton dalangpan. Hangga nga kabulig sa tion siyang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog siyang kamaturan ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungo sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tagsa-tagsa na magatuo siya iya.
1: Maingag ang mga biyang kagutod sa Ginoo, nagkakalipay kita na sa sinin aga, makapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Sa nangligad ka Sabado, aton na touch ang James chapter 4 verse number 16 na hindi lang ni connecting speech, hindi pagindaga-confront sa self-governing life. Kag diri si James is guided by the Holy Spirit, iya gin-expose na ang isa kakabuhi na may plano pero wala ang Diyos. Isa katagipusoon na nagakalipay pero wala Diyos. Ang isa ka mindset that succeeds without God. Kag ang verdict sa Ginoo is klaro gid, all such is evil. So aton tunan man sa sininaga, padayon ang verse number 17, na siling sa pulong sa Ginoo, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. So there is a verse number 16, kung ang self na gani mag-take sa throne, ang Ginoo ma-pushed aside na. Kag kung ang Ginoo ma-pushed aside na, then even good plans become evil. Diri as we go sa verse number 17 sa sininaga utod kagabihan sa Ginoo, ano diri ang connecting word na gingamit diri ni James sa previous na teaching? Kag if you would observe, mayara dira word na therefore to him that doeth to do good. Kag ining word diri na therefore is a word of conclusion and connection. Iya ginatay diri ang verse number 17 directly to the warning about boasting na ari diri sa verse number 16. Kag si James diri wala naga-change ang topic. He is intensifying now the application. So what was exposed as evil in verse 16, iya diri karon gina-define as sin, diri sa verse number 17. So si James diri is drawing a logical and spiritual conclusion. Since boasting without God is evil in verse number 16, then failing to do what is right becomes personal sin. So makita natin diri ang movement sa sinina discussion. Halin sa attitude, kagamuni ang boosting to accountability na amuni ang sala. Kagdari, na-reveal that sin is not only what we do wrong. Hindi lang ang sala nga inang ginahimo naton abi na contrary sa pulong sa Ginoo. Hindi lang na amo ang sala. Gin-mention diri ni James na ang sala pagid is ng kabaluta na insakto pero wala naton ginahimo. So, muna niya gin-mention dari. So, makita natin dari ang transition from sins of commission to sins of omission. So, si James dari is pressing now the truth deeper. Hindi lang enough to avoid evil, you must actively pursue good. Kag in the context, ining good dari nag-include sang acknowledging sa kabubuton sa Ginoo, kag living in independence, kag submitting sa aton mga plano sa Ginoo. So, to know the right response and refuse it is not weakness. It is a willful sin. So, to know the right response, kag i-refuse naton ini, hindi ini weakness, kundi hindi isa ini ka-willful sin. So, kung ato may observe dari, ini word dari na therefore, nagapakita ini is that knowledge increases responsibility. Abot si ganun mga utod ko sa Ginoo, habang nagapamati ka mo, kung nagatuon sa pulong sa Ginoo, hindi kasi pwede na, hindi mo pwede i-apply sa imo kabuhi. Karon nga nakahibalo ka sa sinin na kamaturan, importante gid na ma-i-apply sa tagsa-tagsa naton kakabuhi, kay diri kita magatubo sa aton relasyon sa Ginoo. Kag diri naton mahibaluan ang kabubuton sa Ginoo. Kanami isang plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Ara ang iapulong na magagiya sa aton, kag ini na paggiya, nagagiya sa aton sang insaktugid nga dalan kag kamaturan. So ini na bersikulo, mag-remove ini sa tanahan aton nga mga excuses. bangod kay ang kamaturan has already been revealed, and it turns general teaching now into a personal accountability. So gani man sa ato ng mga abyan kaguto na nagapamati sa aton sa sininaga, when God shows you the truth, He expects response. Kagumakita naton diri mga utod ko sa Ginoo, hindi na mga kamaturan, importante gid ini na ang responde naton positively mai-apply naton sa aton nakabuhi. Because even delayed obedience is still disobedience. So gani ini na kamaturan na dapat aton batunon, magahatag sa aton sa isa ka responsibilidad, ka accountability sa aton spirituhanon nga kabuhi. Gani sa aton ng mga kautod sa Ginoo na nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kag nagapamati sa iya pulong, no, siguro sa kadamo ng mga beses na nakabati na kita kag nakatuon sa pulong sa Ginoo, kumusta ayan ang aton pag-response sa sini ng mga kamaturan? Ini kaya nag-transform sa aton kabuhi sa pagpalapit into Christ-likeness? Kasi kung wala gid nato na intindihan ang pulong sa Ginoo. So kanami na every time na mamati kita sa isa ka pastor or sa Sunday school teacher na hayag ang kamaturan sa pulong sa Ginoo, ato gid ina i-aplikar sa aton kabuhi. You know, it would take humility na batunon naton ini ng mga kamaturan. There will be times na masakitan kita, kabudlay himuon, because amo na ang aton ugali kag amo na ang sala ang aton ginahimo. Pero sa bugay sa Ginoo, makapaubos kita, magasabit kita sa Ginoo sa sini ng mga kamaturan. Kagbugayan kita sa Ginoo, na ipaabot sa Ginoo ang iya grasya na para kita magapadayon gid sa pagtubo sa iya. Kung lang taon naton ini na versikulo, there is a verse number 17, kag sa chapter 4 na kita abiyan kagutod sa Ginoo, who is held accountable sa sini na verse? Kag siling dari, to him that knoweth. Kag ining word dari na to him, this is intensely personal. It singles out the individual to him. Kag ini na accountability, hindi ni siya corporate or congregational. It is individual. Ang Ginoo mag-deal with us one by one. Eh, siling niya gani dari to him. Kag siling niya pa dari to him that knoweth. Kay ining word dari na knoweth, nag-refer in isang awareness, understanding, or conviction sang kamatuoran. So makita naton diri utod ko sa Ginoo in a relationship. Knowledge receive kag responsibility increase. So the more ka na maka-accumulate sa sini na mga facts, the more ka na magiging responsible sa pag-apply sa sini na mga kamatuoran. So kung fellowship, conferences, amo nang i-expectar mo gid. So, tani ka nami, tani resulta kung ato na mga kauturan, it's like umiso, laymen, young people, and other organizations, bastante sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa mga conferences, tani pagpuli sa church, magiging maayo ng mga Kristohanon kung i-apply ini na mga kamaturan. Kaso lang kung kisa, napamati lang pero nagapalapos laman sa piyak dalunggan kag hindi naman mai-apply. Of course, hindi lang man sa church, but mai-apply man sa tagsa-tagsa kapanimalay, sa ulubrahan, or sa eskwelahan. But ini na kamaturan, nagapaabot na the more kagid na ini na knowledge mag-abot sa imo, may ara kagid responsibilidad na i-apply mo na sa imo kabuhi. And light received becomes light required. So, dali si James nag-emphasize gid sa personal responsibility based on knowledge. But si ganun, hindi ni siya dali issue sa ignorance, but informed neglect. So, hindi ni siya dali ignorance. But si ganun, na-inform ka na, pero gina-neglect mo. But si ganun, kabalo ka na sana ng mga kamaturan, pero wala mo gin-apply. So, kabudlay man kung kisa mo nang boosting kung kisa na kabalo na ko na, pero ang pamangkot is aton ginabala na experiensyahan ang pag-apply sa sina na kamaturan sa aton na kabuhi. So there is a person in view, nakabati na siya sa kamaturan, naintindihan niya na insakto gid ini, no, insakto sa tubangan sa Dios, insakto sa tubangan sa tao, kag magiging suga niya ini. Pero diri makita naton na kinahanglan niya iaktuhan, i-apply ini sa iya kabuhi. And this is dangerous because knowledge without obedience produces greater guilt. Kaya the more you know, the clearer your responsibility, kag the greater your accountability. Kag ini mag-align with a broader biblical principle, to whom much is given and much shall be required. So si James na rin nagapadumdum that spiritual maturity is not measured by what you know, but what you obey. So, utod ko sa Ginoo, hindi ni siya kung butsing anon nga kung damo na balaan mo sa Bible, you are spiritually mature. Ang spiritual maturity is nakaroon nga nahibalaan mo ng pulong sa Ginoo kag imo ina ginaobey, kag magatubo ka dira. Knowledge is not the goal. Kag amo ni siya ang transformation. Every time na mapungko ka mamati diri sa radio or sa imo Sunday school teacher or kay pastor or kung sino man dira when it comes to the Word of God, ang goal gid dira transformation. Hindi information, kun hindi transformation. Kag it's very interesting to note na sa sinina verse, nag-eliminate sa mga excuses. Hindi ka makasilinga, I do not know. No? Wala kung ni kabalo. Butsing ano niya, as you go to study the scriptures, mahibaluan mo. Kag mabatian mo ini ng mga kamaturan. And it shows that hearing truth is a serious matter. It raises the standard for believers who are taught regularly. Yeah, kung natudluan ka, kinahanglan gini i-aplikar. So, kadamo sa aton kung kisa natudluan ang mulang man gihapon. Piliton gid gihapon kung ano ang naandan. So dari sa Bible, ginatudluan kita dari sa insakto. Kag hindi naton piliton ang aton na kaugalingon. Ngay, amuna na aton na ginahimo, amuna lang mana. No? So dari sa Bible, ginatudluan gid kita kung ano ang insakto. Kag ini na mga kamaturan, mag-change gid sa aton. And you are accountable for what you heard, even today. Every sermon, every verse, every conviction matters. Kaya knowing the truth means owing a response. So sininahaga, nakabalo ka sa sinina mga kamaturan, kag nagakinanglad ini response sa imo. And you will be accountable with that. And karon nga nahibaluan mo na ang kamaturan, i-apply mo naman ini sa imo kabuhi. And padayon kita sa sinina versikulo, siling diri, what is expected sa sinina response? Siling niya, to do good. Karon kayo na ibaluan mo ng kamaturan. Siling diri ni James, as guided by the Holy Spirit, to do good. Kagining word diri na do is action. It requires movement, obedience, kag response. Kagining na kamaturan is not meant to be stored. Hindi mo lang naitaguon. Is meant na imo ini ikabuhi. Because Christianity is just, hindi lang niya believing. It is behaving. Kaya makita natin diri ang belief kag makita gina in behavior. Kariman, kaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nila Pastor Jonathan Vargas, nagapangamuyugid na ini na mga kamaturan aton may apply sa aton na kabuhi kag iobey gina aton ng Ginoo. Mayong aga sa inyong atanan, kag God bless.
0: Salamat sa imo pagpamati kapabulik sa sining programa. Ang Dios ang bugay titiluoy nga sara makatipig sa aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganikapanayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ngayong aga, Zay Mabian, kagutod sa Ginoo nga nagaparayan sa pagsunod sa sining programa, Victory in Jesus. Sa gyapon ang inyo, Abian, kagutod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Darayon ang Diyos nga makaparayan na makita sa pagpamalandong sa ngayabran nga pulong, kagkabaygin ang Diyos magpapamaa sa aton sa nagtuon kita sa pulong sa sininga aga. By the way, no, Pastor Fernando Franco, thank you again sa pagpabulos ni mo sa imo programa, Victory in Jesus. Kabaygin ang Diyos magpapamaa sa imo sa Florida. Okay, no nga aton nga text sa sininga pagtuon aton, nagtao na itong Drea mga some verses in the book of Philippians. Kung nagtao na itong Drea ang book of Philippians, ginsulat ini ni Apostle Paul sa mga tubulo dito sa Philippi. Kag kung nagtao na itong ang pagsulat ni Pablo sana, he was written during the time that Paul was imprisoned dito sa Rome. Kag ang themes ang sining book ni ginsulat ni ang tema sa sining ginsulat ni Apostle Paul found in the book of Philippians chapter 4 verse 4 na nagasiling, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Once again, it is not easy to say rejoice in the Lord always, and again I say rejoice kung ara ka sa mabudlay nga sitwasyon, because once again, Apostle Paul was in prison in Rome during that when he wrote this book of Philippians. So that's why kung nataw naton ang kabilugan books ang Book of Philippians, so many times in mention dre ni Apostle Paul ang word nga rejoice o conchoy. Nataw naton dre ang mga rason kung nga ang kita nga mga tumuluo dapat gyapon mag-rejoice. Tungod kay may mga gin-mention diri sa Apostle Paul sa sining nga ginsulat niya sa matumulo dito sa Philippi, nga kung nga dapat kita mag-rejoice, bisan pa ara kita sa mabudlay nga sitwasyon, because we know that we have Jesus Christ in our lives. No? Amo ini ang pinaka rason dere kun nga dapat kita mag-rejoice tungod may Dios kita sa aton nga kabuhi nga mga tumuluo. May Dios kita nga nagluwas sa aton, may Dios kita nga nag-sustain man sa aton by His grace. So lantaw na ton dere ang mga ginsulat ni Apostle Paul sa sining book, no? Una diri sin ni sa verse kung nga dapat kita mag-rejoice tungkol sila ni Paul diri in verse 6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So sila ni Paul sa verse 6, being confident of this very thing. Confident si Pablo sa sininga mga butang. Ano ini mga butang na confident si Pablo dere? Nga that he which hath begun a good work. Si Kristo nga nagsugod sa pag-work sa aton, sa pagluwas sa aton, Jesus Christ will continue to perform His work until the day of His second coming. So kung nga ang dapat kita mag-rejoice tungod kay kabalo kita that God continues working in us.
Right after that we are saved, Jesus Christ will continue His work to each one of us until His second coming. But silingon, hindi kasang Diyos pagpabayaan. Sugod nga ginluwas niya ikaw, ginluwas niya ako, ginluwas niya kita nga mga nagtuo sa iya. Ang Diyos magapadayon man nga mag-work sa kabuhi naton. Agud ma-fulfill ang iya plano, iya purpose sa aton nga kabuhi. So that's why the first reason kung nga dapat kita mag-rejoice tungod we know that God is working in us. Since the day that Jesus Christ saved us, Jesus Christ will continue to work in us in order to fulfill His plan and purpose sa aton nga kabuhi. So sugod nga ginluwas kita sang Diyos, ang Diyos man magapadayon nga mag-work sa kabuhi naton, agud nga matuman ang iya plano kag tinutuyo sa aton nga kabuhi. So that's why sila ni Pablo 3, I am confident of this very thing. Confident kin si Pablo nga ang Diyos nga nagluwas sa aton, magapadayon siya nga mag-work sa kabuhi naton. Meaning, along the way, bisan pa may mga kabudlayan nga alaw ang Diyos sa kabuhi naton, and yet God still nagapadayon sa pag-upod sa aton. Still God ang Diyos naga-strengthen sa aton. Ang Diyos magabulig sa aton in times of hardship. Agod nga ang iya plano, iya tuyo, mapadayon. Tubtob na siya magabalik sa pagkuha sa aton nga mga tumlo. So that's why along the way may makabudlayan, ginalaw ang Diyos. Pero amo na sila sa Bible, my grace is sufficient for thee. Sila ni Apostle Paul sa matumulo dito sa Korinto. No? Tungod ang bugay sang Diyos, day by day managasustain sa aton. Agud nga kita makapadayon sa pag-alagad sa iya. So that's why babalik sa verse 5, for fellowship in the gospel from the first day until now. Meaning, so good nga ang mga tumulo, naluwas, nag-get involved man sila sa pagbulig, sa pagwali sang pulong sang Diyos, sa pag-share sang pulong sa Ginoo. Hasta subong sila na Apostle Paul. So meaning to say, ang mga tumulo, gapadayon man sa pag-alagad sa Diyos. So, sa ini sa mga rason kung nga ang kung tumulo ka, dapat kita mag-rejoice, even may mga kabudlayan nga ginaalaw sang Diyos sa aton tungod kay ang Diyos nagaupod sa aton. Ang Diyos naga-sustain sa aton sa iya bugay. Agud makapadayon kita sa pag-alagad sa iya. Another thing na makita naton in chapter 1 verse 21, sila ni Paul dire, for to me to live is Christ and to die is gain. For to me, para kay Pablo, ang pagkabuhi kay Kristo, bisan pa ang kamatayon, is gain. Di hindi ka ma-rejoice, no? Na kung ikaw tumuduo, nagakabuhi ka kay Kristo, bisan pa mag-aabot ang kamatayon sa imo, kadalagaan gyapon. So that's why kita nga mga tumulo, no, wala kita mahadlok wisan pa kwaon sang Dios aton kabuhi. Tungod kabalo kita nga ang kamatayon is gain, why gain? Tungod kabalo kita ang palangit ka. So that's why kung balani mo nga save ka, balani mo nga mapalangit ka, wala kasing dapat kahadlokan bisan pa mag-aabot ang kamatayon bisan kwaon ka man sang Dios. Tungod ka balo ka nga mapalangit ka. So that's why sila ni Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So ang pamangkot galing, ang pamangkot kung tumuluo ka, nagakabuhi ka bala kay Kristo. Kasi sila ni Pablo, dre, ang kamatayon gain para sa iya, tungod siya nagakabuhi kay Kristo.
So ang masubo galing yan, no? Kung tumulog, claim ka nga tumulo, and yet, ang kabuhi mo, wala gasanto sa ginaklaim ni mo nga tumulo ka, ang imo kabuhi kalibutanon, ang imo kabuhi wala gasanto kung ano ang kabuhi ni Kristo. Tungod ang aton pattern sa aton pagpangabuhi sa sining kalibutan, ang kabuhi ni Jesus Christ, so that's why siyang nagligid na pagtuon naton, no? Agod nga sining Jesus Christ, no? Be ye holy for I am holy. Nga dapat isundo naton, dapat ang ehemplo naton amo si Jesus Christ, because Jesus Christ nagkakabuhi sing balaan nga kabuhi. Dapat kita nga tumulo magakabuhi man sing balaan nga pagkabuhi. Ti amo na sila ni Pablo, kundi lang konfidensya nga magkapadayon ng work sa pag-work sa kabuhi, kundi para sa iya ang pagkabuhi kay Kristo bisan ang kamatayon kadalagan. Ti kun hindi ka tumulo, masiling ang mga di tumulo yung saa, no? Di mahalas kay early na patay na. Ti di mahalas kagin kung wala ka kay Kristo. Kaya pa impirno ang kitalag ni mo. Pero kung si Kristo arasi mo tagipusoon, nagkakabuhi ka kay Kristo Jesus, amo si ni Pablo, even ang kamatayon kadalagan ni na tungod kabalo ka. Nga ang kamatayon, death is not the end of life, but the beginning of life and heaven. Di amo na ang kamatayon, kadalagan, tungod kabalo ka. No, nga ang kamatayon is not the end of life, kundi beginning of life in heaven, kung tumulo ka, kung nagakabuhi ka kay Kristo Jesus. Pero kung wala ka man nagakabuhi kay Kristo Jesus, hindi ka tumulo, di kaperdihan kid. So amo ni ang isa ka bagay dere nga para kay Pablo, ang pagkabuhi kay Kristo amo ang pinakaimportante para sa iya. E para sa iya, bisan mag-aabot man ang kamatayon siya kabuhi, still kadalaga ni na tungod kabalo siya. Nga papalangit siya kung kwaon sang Diyos iyang kabuhi. Ano pa gid siling ni kun basaw na ton bala ang chapter 4 verse 13, no? O kun verse 4, a verse 3 I mean. Chapter 4 sang book of Philippians verse 3. Siling sa verse 3, and I entreat thee also through your fellow help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose name are in the book of life. Whose name are in the book of life. So the third thing, kung nga dapat kita mag-rejoice, tungod we know that our name was written in the book of life. Di amo na sila ni Apostle Paul dere. Rejoice in the Lord always. Verse 4, probably sa verse 3, no? Dapat ka mag-rejoice because we know that our name are in the book of life. Kabalo ka nga, save ka. Kabalo ka nga, imong ngalan na sulat na sa libro sa kabuhi. Kaya, kung makadto kayo na book of revelation, no? Nga, masubo ko ng imong ngalan, wala masulat sa libro sa kabuhi, tungod pagatagbon ka sa linaw sa kalayo sa impyerno. Huh? Amo na siling sa verse 14 dre, no? Masubo, no? Kasi rin sa verse 14, chapter 21, in death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ti ang ikuno ang imo nga kun ang ngalan, kun wala masulat imo ngalan sa libro sa kabuhi, pagatagbong ka sa kalinaw sa kalayo sa impyerno. But we rejoice because we know that our name was written in the book of life. Wala ni kita sa tion. God bless us all.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganikapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Maayong agabyan. Sabado naman karon nga adlaw. Kagaari naman kita sa aton program, Weekend Radio Bible Study, WRBS, nga nag-aabot sa imo tag saka Saturday morning. Nagapasalamat kita ko abyan sa imo masunson nga pagsunod sini nga Bible Study, kagang akon nga hope nga kabay pa nga paagi sa aton Bible Study na buligan gid ang imo spiritual life. Nagapasalamat ako sa mga nag-approach sa akon last time dito sa annual conference sa Kabangkalan City, nga nagapamati sila sini nga program. Maka in

of believers. Kagbasa ako na ako ng Hebrews chapter 10 verses 19 up to 22 subong text naton sinigapagtuon. Nagasiling. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us through the veil, that is, His flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Naghambal ako last week abiyan nga ini nga text nagahatag sa aton sang lima ka let us exhortations. Let us draw near, let us hold fast, let us consider one another, let us not forsake the assembling of ourselves together, and let us exhort one another. Kag aton na na-take up ang una, let us draw near. Nga ginhambal na ko na biyan, nga tanan kita subong, pwede na makapalapit sa Dios direktamente. Kay may ato na kita access sa Dios paagi kay Jesus Christ. Actually, abyan, hindi na naton kinahanglano ng pari o kung pastor o kung ministro o kung sino nga religious leader agud nga makapalapit sa Dios. May aton na kita tanan access sa Dios paagi sa kay Jesus Christ. Amo na nga kung ikaw nakatuo na kay Jesus ngayon mo personal nga manluluwas, amay na nimong Dios, anak ka na sa Dios, pwede ka na makapalapit sa iya directly. Hindi na kinahanglan mag-confessar ka sa pari o kung sa pastor sang imo sala. You can confess to God, your Father, anytime. Kagun ikaw, abyan, why pa sa kay Jesus Christ? Why pa ni mo siya natuhan ngayon mo personal nga manluluwas? Pwede ka na makapalapit sa Dios pagi sa pagbaton kay Jesus ngayon mo manluluwas. Kay si Kristo nangin matay para sa imo mga sala, agud nga paagi sa iya kamatayon, makaagom ka na sang access alagyan padulong sa Dios. Kag ina nga access abyan maagom nimo paagi sa pagtuo kay Jesus sa iya kamatayon sa krus sa iya pagkabanhaw. Kay kun matuuhan nimo siya, mabato na nimong kabuhi nga walay katapusan, kag mabato na nimong sonship in such a way nga ikaw may ara man access sa Dios abyan pagi kay Jesus Christ. So makadto kita sa ikaduha abyan nga let us hold fast. Amo nang hambal sang verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Gina-encourage kita ni Apostle Paul nga hindi kita abyan mag-waver, hindi kita magkatalaw, hindi kita magsala-sala sa madamo nga mga pagtilaw, kabudlayan nga nagaabot sa aton kabuhi, subong mga kaanakan sa Dios, matapos naton na baton si Jesus, natuuhan si Jesus, nga aton personal nga manluluwas. Let us hold fast the confession of our hope, of our faith, without wavering. Ihambal ko ni sa imo abyan, ang Christian life is not a life of ease and comfort. Hindi hapos nga mangin tumuluo. Yes, may access kita sa Dios, kay may kaluwasan na kita pagi kay Kristo. Makapalapit kita sa Dios anytime. Pero abyan, ang aton kabuhi hindi kay mangin mahapos matapos kita nangin tumuluo ni Kristo. Ginasabdong na kun ka isang iban nga mga manugwali o kun mga pastors nga nagapresent sang gospel nga daw kung mabaton mo na si Kristo, dawaay ka na problema. Maago mo ng kalipay, kalinong, kauswagan, daw magalakat na lang ikaw sa dalan nga napunan sang rosas sa imo palibot. Hindi na eksakto abyan. Ginapresentar sini nga mga managwali ang gospel differently from how Jesus presented it. Pag-present ni Jesus ang gospel abyan sa maing balita, lain ang iya presentation. Hindi kay maago mong kalinong, kalipay, katawhay, kauswagan. Mabaton mo na sa imo tagipusoon. Mabaton mo na sa sulod, pero sa sagwa abyan, grabing kagamus ang Christian life. Siling ni Jesus Christ, I did not come to bring peace, but the sword. Ara sa Matthew 10:34. Do not think that I came to bring peace on earth.
I did not come to

0: to bring peace, but a sword. Ang butsiringon ni Jesus Christ sabihan amo ini, nga matapos mo mabaton si Jesus ngay mo manluluwas, matapos mo siya matuuhan, kag nabaton ni mong kaluwasan, kag may access ka na sa Dios, kung ka isa, awayon ka sang imo ginikanan, pasipalahan ka sang imo utod, o kung mga tiya kag tiyo, o kung kaakigan ka sang imo mga abyan, amo ina ang sword, espada, nga ginahambal ni Kristo. Why siya nagkari sa kalibutan, agud nga magdalas ang kalinong, kundi nga magdalas ang espada. Kay buot silingon sa tiun nga magtuo ka sa iyang imo manluluwas, daw espada, katalom ang kaakig sa imo, sang pila ka mga tao, kaginga buton ikaw abyan. Amo pagining humble ni Jesus Christ sa Matthew 16:24. Silingya, take up your cross and follow me. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang pagkatumuluo abyan ni Kristo, ang pagkagintutunan ni Kristo, ang pagkakristohanon, isa kapagpasaan sang cross abyan kagpagsunod kay Kristo. Ini nga cross abyan, pwede nga cross ang paghingabot. Cross ini sang masakit nga mga hambal, cross ini sang pagtalikod sa imo sang iban nga mga tao tungod nga tumuluo ka ni Kristo, cross ini sang pagtuya-tuya sa imo, pagkadlaw sa imo. Amo ina abyan ang resulta sang gospel. Matapos nimo nga nabaton si Kristo, life will not be easy. Pero sa pihak sining mga balod sa sagwa, hangin sa sagwa, mga dalimo sa sagwa, daguob kag ulan sa sagwa, deep inside you, there is the peace of God that passeth all understanding. Pero amo na abyan, hinga buton ka, budlay ang Christian life. It is taking up your cross and following Him. Kag ining nga pag-alsa sa cross abyan, daily na, adlaw-adlaw. Kag kun ka isa kinahanglanon nga i-deny nimong imo self sa nagasunod ka sa iya. And then, number three, humble ni Jesus Christ, men will revile you and persecute you. Matthew 5:11-12. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Siling ni Jesus, matapos kamo nagtuo sa akon, bulahan kamo kay kadlawan kamo, pakamalauton kamo, persigihon kamo, kagambalan kamo sang tanan nga mga malain nga mga tinaga, mabinutig sila agud masakitan kamo, mahuyan kamo for my sake. Pero sila ni Jesus, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Abyan hindi hapos ang magsunod kay Kristo, hindi hapos nga mangin tumuluo ni Kristo. Because as I said a while ago, the Christian life is not a life of ease and comfort. Amo ina nga siling ni Apostle Paul diri sa Hebrews chapter 10, let us hold fast. Ligon tindog, padayon lang sa imo pagtuo kag sa imo paglaom. Yes, the Christian life brings difficulties. Sa nahambal na naton persecutions. Ang mga Old Testament prophets sabihan, ginpang patay ato sila, ginpang bitay ato sila, ginlagari ato sila. Ang mga disciples, unsi sila nga ginpatay. Ang mga Christians nagkalamatay sa ilang pagtuo, si Kristo mismo, ginhambalan nga patay gutom, ginhambalan nga mahilig sa babae, ginhambalan nga anak sang panulay. Ang mga Christians subong sa Muslim countries, abyan, ginasakit, ginapatay. Grabe ang mga pagtilaw, mga persecutions sang isa katumuluo abyan. Kag amone, kun kaisa mag-aabot ang discouragements tungod sini nga mga trials and persecutions. Kag kun kaisa mag-aabot ang depression tungod sini nga mga trials and persecutions. Pero amone abyan, kun ikaw lang isa, it is easy to give up. Kung nag-aisahanon ka lang hapos mag-give up, pero siling ni Apostle Paul diri sa ginbasa naton kay na, let us hold fast. But silingon, wala ka nag-aisahanon. kay gingamit niya ang word nga as, damo kamo. Kag ang buot silingon nga as, it is talking about the believers in the church. Kanami abyan nga may ara kita community of believers. Kay kung ginahigabot ka, ginapabudlayan ka, may mga trials ka, daw wala ka mahimo kung ikaw lang isa. If left alone, it is easy to give up. Pero abyan sa community of believers, tungod sa mga tumuluo nga iba ni Kristo, tungod sa mga tumuluo sa sulod sa iglesia, nagalig-on kita. Amo na siling ni Paul, let us, kita tanan, magpadumdum sa kada isa sa mga promesa sa Dios. We remind each other of God's promises. We help each other to stand firm. Buligan nato ng kada isa nga maglig-on sa pagtuo kag sa paglaom. We pray for each other. Amo ni abyan ang tahom sa mga tumuluobla, nagapalangamuyo ay kita. Kun may ara nga nalisdan, nasuban, nabudlayan, kun may ara abyan nga sa iya Christian life da mag-give up, praise God, we can pray for each other and we can pray together. And we can fight the good fight of faith together. May abyan ko sa una sa dawn nga daw mauntat na si abyan eskwela. Kay grabe ang mga pagtilaw sa iya nga kabuhi. Amo na akong gabi, nagahulid siya sa akon kag nagahibi. Kaginahatagan ko siya sang advices. Tubtob sang uli nga nagligon siya, nakagraduate sa Dawn Seminary. Kag nangin isa kamaayo nga pastor, retired naman siya subong abyan. Connection strengthens conviction. When one is weak, another stands strong. Siling sa Ecclesiastes 4:12, a cord of three strands is not quickly broken. That is the beauty of Christian community. There are moments when letting go feels easier than holding on. Pero tungod sa Christian community, we become strong. Madamoy nga salamat sa iyo mga pagpamati, abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isuke, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nganigapanayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, makabatid.

0: Iyon sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Iyon sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat mayugid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo diri sa sining istasyonan sang radyo DYVS. Kag salamat gid sa mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church nga nagapangamuyo sining aton diri nga pagwaragwag sang pulong sang aton nga Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan nga nagasaulog sa imo birthday sa sining adlaw kag bisan pa sa sini nga semana kag sa aton na mag-asawa nga nagasaulog sa inyo wedding anniversary. Kaway pang Dios magapakamayo gid sa inyo upod sa inyo bugos nga panimalay. So sa sini nga aga sa pagpamalandong naton sang pulong sang Ginoo magapasa ako diri sa Matthew chapter 24 from verse 1 to verse 3, nagahambal diri ang Ginoo sa iyang mga pulong. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left her one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Gabay pang balaan ni Espiritu magahatag sang kaalam sa aton abyan, sa aton niya pagpamati, sang minsahi, sang Ginoo sa aton sa sini nga tion. So aton minsahi sa sini nga tion, his coming and the destruction of the world. So ang pagbalik liwat ni Kristo Jesus sa sining kalibutan kag ang katapusan sining kalibutan nga aton ginaistaran. So una gid ginatagna ini sa balaan nga kasulatan, ginatagna ini mismo sini Jesus Christ nga naghambal diri sa Matthew chapter 24. So siya mismo ang naghambal diri nga mabalik siya liwat kagbisan pa matapos ining kalibutan nga aton ginaistaran kag makita paginaton ina sa verse 14 nga siling sang Bible, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So ginahambal mismo ni Kristo Jesus that the end shall come. And verse 35, siling ni Jesus, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So the heaven and the earth shall pass away. So this the destruction of the world was being prophesied by Jesus Christ himself and by Daniel na dira makita natin sa chapter 12 verse 11 kag sinulatan ni Daniel sa Daniel chapter 9 and verse 27. And of course ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verses 9 to 12. So ginaprophesy nila nga ang pagbalik ni Kristo Jesus liwat, the coming of Jesus Christ, or kung inatawag natin ina nga the second coming of Jesus Christ and the destruction of the earth. Di ginahambal ini bisan pa ni Pedro kag ni bisan pa ni John the Beloved in the book of Revelation, and even by the two angels nga ginrecord ra sa Acts chapter 1 and verse 10 nga si Kristo Jesus magabalik liwat sa sining kalibutan, subong nga naggad to siya sang una sa sining kalibutan. At sa sining sang Bible, he will come again. Number two, ang proof. So the proof, ano ang mga proofs sa sining dinlan sa balaanya kasulatan nga really si Kristo Jesus mabalik, nga angad madamo na sa mga alagad kag mga pastor kag mga teachers ang pulong sa Ginoo nga nagahambal nga mabalik si Kristo Jesus, pero naa nga wala pa siya magabalik hasta subong. Tuod gid ba lang nga magabalik siya, siling ni Jesus, he will come again. Abyan magabalik luwat si Kristo Jesus kun san o ina ang iya coming sa sining kalibutan. Wala naton mabalaan kung saan ho ina, pero nabalaan ina mismo ni Jesus Christ. So ang proof una diri sa verses 4 and 5, amuning false religion and deceivers shall come. Amuna subong madamo sa mga sala ng mga reliyon nga nagtuluhaw sa sining kalibutan. May mga nagatudlo sang sala ng mga pagtudlo kag siling sa sang Bible, magainto sa madamo ng mga katawhan agud nga kun sila mapatay, dito sila magkadto sa duog sang impyerno. So madamo karon sa earth nga ini nga ato ginaistaran sang mga false religion nga nagatudlo ng kaluwasan paagi sa maayong buhat. Nga suno sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, nga ang kaluwasan hindi paagi sa maayong buhat kundi paagi sa bugay sang Dios nga amo si Kristo Jesus. Kaga kung nagatudlo sa aton nga ang kaluwasan paagi sa maayong buhat, ini false religion and deceivers. Amoy ni mga tao nga nagainto abyan sa aton. And number 2 during proof among wars and rumors of war shall increase, nga ginhambal ina mismo sa nga aton niya Ginoo from verse 6 to verse 7, nga siling ni Jesus, he shall hear of wars and rumors of wars. Di amoy ni subong sa Middle East ang nagkatabo between sa Iran, sa Amerika, kagbisan pa sa mga taga Israel. So katumanan ini sang ginahambal sang balaan nga kasulatan, abyan hindi kita magkatingala sini. Kagtungod sini nagmahal ang mga gatong sang salakyan, gasolina, krudo, kagbisan pa naga-increase kag maga-increase pagid I believe ang mga balaklon sa sini nga pungsod nato, especially sang Pilipinas. Di katumanan ini sang balaan nga kasulatan, pero sa siling sang pulong sang Ginoo para sa aton nga mga tumuluo sang Ginoo naton kag mga Kristuhanon, amo ini ang aton bulahan nga paglaom nga kumatabo ini, nigakalatabo ini subong. Then hindi naton pag-ibulag ang aton mata sa aton nga Ginoo nga naghambal sini that he will come again and the world will end abyan sa sini nga kalibutan. Makakululba karon ang nagkatabo sa kalibutan naton, pero katumanan ini sang ginahambal ni Jesus sa iya mga pulong. And verse 7 of Matthew chapter 4, ano pa gid ang proof diri? Amo ang famines tungod sang drought, init nga karon gina-experience na naton diri sa pungsod Pilipinas, kag madamo na nga mga bahin sang kalibutan, kag bisan pa diri sa aton sa Pilipinas nga tungod sang init madamo sang nagkalagutom nga mga tao. Kag bisan pa ang ano pagin mga kosang famine, amo ang flood, no, di managigad nga mga binulan atong Oktubre, Nobyembre, Disyembre nga kita diri halos ginabisitahan sang baha. Kagtungod sang baha, nagabot sa aton ang kapigaduhon, gutom sa aton nga mga katawhan abyan. Di madamo pa nga mga rason nga nagaabot ang gutom sa kalibutan, pero amo ini ang fulfillment sang ginahambal sang aton niya Ginoo. And pestilences and diseases shall increase, that is in Matthew chapter 24 and verse 7. Siling sampulo sa Ginoo mo ni subong, grabe ang masakit karon sa kalibutan. Ang nagalinya sa bululngan sa mga doctors, damo-damo kayo tungod sang balatian, masakit Kaagbisan pa ang naga balakal sang bulong sa butika, perte kayo kadamo nga man tungod sang masakit nga nagaabot sa kalibutan. And this is the fulfillment sang ginahambal ni Jesus nga nagaabot karon ang AIDS balatian, no, nga AIDS acquired immune deficiency syndrome, nga kun matapikan ikaw sini halos hindi na ikaw mabuhi, mapatay ikaw abyan, kagbisan pa sang hepatitis, syphilis, TB, malaria, polio, dysentery, sleeping sickness, Ebola, nga mga nagligad ini, nabatian naton ini nga mga klase sang masakit, heart disease, kag iban pa nga mga masakit karon nga ari sa kalibutan. Pirti kayo kadamo, this is the fulfillment of what God Jesus about the fulfillment of what Jesus said in His word. Abyan, amuna nga ang Bible in wala gidya. Nagabutig kun anong ginahambal ni Jesus. Nagakatuman ini. Gani kabay pa nga maging seryoso kita sa pagtuon, pagbasa, pagpamati sang pulong sang aton nga Ginoo. An earthquake shall increase, grabe subong ang linog, and iniquity and wickedness shall increase. That is Matthew chapter 24 and verse 12. Ang kalautan, kasalanan karon sa kalibutan, grabe, witchcraft, murder of unborn babies, kag ang widespread sang drug addiction, grabe karon sa bugos ni kalibutan, bisan pa sa aton pungsod Pilipinas, nga bisan anon sa aton gobyerno, sa aton mga military kapulisan naton, pero ina ay hindi ini mauntati kay ting tao. Bisan ano mga hambal, tungod niya ang tao may kaugalingon siya nga freedom, kag tungod ang tao makasasala, gustungin siya sang kasalanan, ginbulag siya sang gahum ni Satanas sa sining kalibutan. Abyan ang tao nagahigugma sang sala rather than tani higugmaon niya ang Diyos. Ang grabe karon sa makita naton sa mga movies, of violent movies, internet and magazines, pornography, ang makita naton karon sa internet nga ginatuga mismo sang mga tao nga ginagamit sila sang demonyo. Amo ini karon ang pornography nga makita naton sa internet an magazine. So initanan padihot sang demonyo para ang tao gugun niya, pero amo ini ang katumanan sang ginahambal ni Jesus, this the destruction of the earth of the world, kiti tungod nga nagsuludri ang tao karon ti ang kalibutan nato nagalain pagid, nagalala pagid nga naga lalaab yan. So, ano diri sa aton ang precept, lastly, or the command, siling sa pulong sang Ginoo sa Matthew chapter 24, verse 14, kinahanglan iwaligid ang pulong sang Ginoo, agud nga mag-aabot ang pagbalik ni Jesus Christ. Amuning makita naton diri sa verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Tiyan mo ini ang aton mo lang nga ginahimo diri sa sining istasyonan sa Radyo DYVS, kag sa iban pa ng mga radio station, television, sa mga balasahon, sa mga streets, sa mga markets, sa mga buses, kag diin pa ginawali ang pulong sang Ginoo. Damo subong nagawali sang kamatuoran gid sa halin gid sa pulong sang Ginoo, the pure word of God nga ginawali, damo subong nagawali nga man katumanan ini sang ginahambal sang balaan niya kasulatan, and then the end will come. Gani kung kita nga mga Kristuhan gusto naton nga magdasig ang pagbalik ni Jesus, kagbisan pa nga magakanto na kita dito sa kalangitan, let us preach the word of God. This is the precept, the command of Jesus. Kagdumdumo naton ang pulong sang Ginoo, we should watch, magbantay kita sa mga hitabo subong. We must be ready, we must be faithful, and we must be wise sa sining kalibutan nga aton Gidaistaran so abiyan sa aton malapit na lang ang pagtakop. Ang kalibutan nga gidaistaran naton will become wicked, and wicked will become worse and worse. Amo ini karon ang gidaexperyensya naton bisan pa sa pagtaas sang bili sang mga balaklon, pagtaas sa gasolina kag krudo, kag pagbudlay sang aton pagpangabuhi. Katumanan ini sang ginahambal ni Jesus that he will come again, and the end

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Mayugid nga aga sa tananamon ng mga abyan kaginigugma na nagasunod ka nagapamati sa inyong atong program sa Gisarag sa Kabuhi dari sa DYBS 1233 sa lisuan sa inyong mga radio sa inika Christian Station nga sa diin nagapalapnag sa maayong balita ni Kristo. Salamat sa faculty and staff, sa management sa DYBS na padayon kita nga maka on the air sa inyong atong mga program para lamang malabot ang mga katawhan nga malayo sa iban ng mga provinces, sa iban ng mga isla. So gani, pinapasalamatan man naton ang mga kauturan sa La Castellana Fundamental Baptist Church na padayong gin nga nagasakdag sining aton ng program ka nagapangamuyo. Salamat gid sa inyo, dira, labi na gid sa kay Mrs. Misaya na nagapadayon sa pagpangamuyo sining aton ng program. Kag sa tanan ng mga members, gani mga abyan kaginigugma, ari kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios na hanungod sang mga kamatuoran na bisan pa diri sa 2 Chronicles 7:14 nagasiling kun ang akon mga katawhan, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Mga utod sa Ginoo, salamat sining dinalan sa kasulatan diri sa passage na makita diri sa 2 Chronicles 7:14 nga tigulo naton, the key to survival is revival. Ang aton nga pungsod karon nagakinanglan sa nga tawag revival kay nga aman ang mga tao subong ang ila halos spiritual nga kaintangan patay. Oh. Wala na sang chimpo kag panahon sa Dios kung ano ang mga sitwasyon karon, hindi lang sa aton pungsod kundi sa bugos ng kalibutan. Tagpila na bala karon ang bilisang gasolina kag krudo, no? Tuman na kamahal tungod sang hitabo nga giyera sa Middle East, labi lagid sa tunga sang Iran kag sang Israel kag sang US. So ang bisan malayo kita pero affected kita sang aton ekonomiya, kay halos ang aton mga ginakonsumo nga mga oil halin dito ti amo ina kag ini tanan nga mga hitabo na baghit na ina sa balaan nga kasulatan. Kag nagawors nga nagawors ang kaintangan karon sang kalibutan, kag diriman sa aton may mga paglupok sang bulkan, linog kag bagyo nga nagaabot, ti amo ina karon nga ang tao do kabudlay na magsurvive sang pangabuhi ta, bisan ang mga farmers naton subong nagareklamo na sang kamala kabaratuhon sang ila produkto pero magbakal sila sang ila mga ginagasto like abot.

no, to man nagid kamahal kag bisan pa sang mga cost of labor. Ti indi nato manigar mga utod kay amo ini ang dalagan karon sang kalibutan nga indi naton ini mapunggan. Apang kung magbasi kita sa balaan nga kasulatan, ano siling sang Biblia, kung ang akon mga katawhan ginatawag sa akon ngalan, magpaubos. No? So, makita naton nga ang ini nga verse nag-required sang blessing sang Ginoo sa aton, sang nagapahayag ini sang mga bagay. Una, ang mga tawag humility, kaga pangamuyo, devotion, repentance sa mga katawan. Amo siya, if my people, this is the beginning of the conditions to be met that God is looking before He will act. No? Kung ang akon mga katawan, sing sa balaan niya kasulatan, who are called by my name, God is the one who called us out from among the world being a Christian, means that we are meant to stand out from the rest of the world. So amo ina nga kon kita gali nga mga katawhan sang Dios nga ginatawag siyang iyang ngalan, nga halin kita sa kadudulman, halin kita sa gawi sang kalibutan, kaginkabig kita nga anak sang Dios. Ano siyang sang Bible? Will humble themselves. The word humble means to be in submission, to live in a state of surrender. Nga ang tao gali dapat kita mag-submit sa will sang Ginoo, kag magpaidalom sa iya pag-control. God is the controller of your life. When we humble ourselves before God, we are allowing Him to mold us. Kung nagapaubos gali kita sa ang aton kaugalingon sa Ginoo, sa aton pa, ginatugutan ta nga ang Diyos magadihon sang tanan sa aton kabuhi. Ano pagit siya? And praying. One of the key principle of revival is determined effort in prayer. Na ano karon ang tao subong wala na panahon bisan manawag sa Diyos, ang Ginoo kinanglano lang sang tao kung panahon sang iyang mga sang iya kalamidad. Do ato ba lang kung nagalagaw ka sa isa kamol, makakita ka sang bagay dra sa God nga wala ginasapak sang tao, like sang ginatawag extinguisher, no? Na nagalabay-labay ka. Pero kung may ara ang sunog na mag-aabot, una ang nag-aabot sa panguna-una sang tao, ginapangita ina, amugid ang una nga pinsaron sang tao. Ti amo man na karon nagakatabo sa Ginoo ta, nga kung wala kita sa mga kalamidad, hindi madumduman sang tao ang Ginoo. Pero sa panahon sang kalamidad, ang Diyos gid una nila madumduman. Ti amo ina asin sa balaan niya kasulatan, sa aton pa ang tao karon kulang na sang panahon sa pagpakigistorya sa Diyos, because prayer is talking to God, no? Ang pangamuyo, amo ang pagpakigistorya sa Diyos. When we pray, we are bringing our life to meet with God, because prayer is the foundation of a growing relationship with God, and without prayer, that relationship will never truly grow. So that's why ang prayer ang muning foundation sang aton nga nagatubo nga relasyon sa iya, and we have a deeper connection to God. Kung ang tao galing nga nagapray, may ara kang daw gamot nga sa diin connected ina sang nga gamot sa puno, no? Ti amo ina nga sa diin may kapag-on ka. Then another thing is and seek my face, to seek something from God, no? Kung sa aton pas niya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. No? And seek my face. So, to seek something from God means to first have the deep desire to see His goodness in our lives. Ginapangita tang kayuhan sang Ginoo. Ti amo ina, the key to survival is revival. No? Ang yabi karon sa nga makasurvive kita, sang aton pagpangabuhi subong, kay kun sa aton lang karon nga kahimtangan tawhanon, budlay kita makasurvive karon sa sining nga mga sitwasyon, mga hitabo karon, no, mabudlay magsurvive. Pero ang Ginoo naton ari siling sa Bible, it demands real requirements, no? Naga-demand ini siya sang requirements. Ano siya ra? A call to preparation. Humility, this word has the idea of being under another. So,
ang ginarequire sa aton is humility, no? Nga sa diin nga ang tao magpainoboson. We are acknowledging His Lordship. Sa aton pa, ang tao nga humble, nag-acknowledge kita sang iya pagkaginoo, kagpagka hari sang aton kabuhi. So we are acknowledging His Lordship and His headship in our lives. Amo na siling ni Joshua sa Joshua chapter 5 verse 13, siling siyang balaan niya kasulatan mga utod. Ano siling siyang Joshua chapter 5 verse 13 to 15, no? Siling siyang pulong sa Ginoo diri, makita naton. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his swords drawn in his hands. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, What said my Lord unto his servant? So ara si Joshua, why siya nagsalig sa iya espada, why siya nagsalig sa iya pagkasampaton, pero nagsalig siya sa Ginoo, gin-acknowledge siya ang presensya sa Ginoo. Not only a call to preparation, but a call to prayer. Prayer, this word means just what it say. Pray, it is the essence of humility. In action, the praying person sees his own inability and recognize God's ability. Amo na ang pangamuyo nga nagatulok kita hindi sang aton abilidad, kundi ginakilala ta ang abilidad sang Dios sa kabuhi ta. Tamo ni si Joshua, so nagpanawang siya sa Ginoo kung paano yan nalutos ang iyang mga kaaway, no? Kundi nga ginkilala ya ang presensya sang Dios. Damo na sa kabuhi naton mga utod. Ini nga mga sitwasyon karon nga mga kaimtangan nagakanabo. Kinanglano naton dali nga manawag kita sa Ginoo. If my people which are called by my name, no, ang akon mga katawhan. Ti amo ina nga sa diin kapadayon kita manawag sa Ginoo. Indi ta magsalig kun sino. Oh, bisan sino nga leader subong presidente kag ang aton mga lideri subong ang ilayang nga mga interesa sa ila personal. Kita mo, billions ang ginakurap sang pungsod ta. Pero ano wa naton karon? Kaluluoy gani subong mga sitwasyon mga farmers. Tiko magpadayon ni nga mga kalamidad nga gira dito sa Middle East. Ano pagid nga epekto sini? Base kun da mataas nga magataas ang oil kagti madamo sa mga factories nga maga-close na kay hindi na nila kaya. Kaya mo ina mga inigugma, no? Hindi lamang call to preparation and call to prayer and call to passion. Ano sin sa Bible? Seek His face. This word means to desire something. May ara kita na mga handom. And seek my face. And seek His face. Pangitaon taya ang presensya sang Diyos. So, amo nang na problema karon sang katawhan, sang kalibutan, kay wala na nila ginahandom ang Ginoo sa ila kabuhi. Lain ang handom sang tao karon, manggad, gahom, no? Pero siling niya, ang pagpangabuhi in order nga makasurvive kita sa subo nga panahon, pangitaa ang Ginoo sa kabuhi mo. Amo na siling sa Mateo 6:33, But seek ye first in the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga utod, mga amo ini ang mga kinanglanon nga sa diin makasurvive kita sa sini nga mga sitwasyon. Ikaduwa, not only demands real requirement, it depends real rewards. Oh, magsing kita dispense to give or to provide something, allocate or distribute. God will hear us. Ano sa verse 14? If my people which are called by my name shall humble themselves, I will hear from what? From heaven. God will hear us. Ang Diyos magapamati sa aton. Oh, kung nga subong nga ang makasiling kita nagataas, nagaworse, nagaworse ang kaimtangan sang pagpangabuhi karon kay base or ang Ginoo tungod sang kasalanan
tungod sang natawag kalaunan.